dan kamar inda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Amr bin al-As yace al-islam yajubu ma qablahu, cewa duk abubuwan da ka aikata na laifuka na kurakurai da ka zo ka musulunta, idan ka musulunta da fatan alheri da kyakkyawan tunani da kyakkyawar zuciya, to duk laifukan ka na baya Allah ya shafe su, zaka dawo kamar yau aka haife ka. To wannan hukuncin ya tsaya ne akan Amr bin al-As ko ya tsaya akan kowa da kowa? Abinda malamai da yawa suka yi da shi ne, duk wani mutum da ya musulunta to an ja layi, duk wani abu da ya aikata kafin ya zo ya musulmi babu shi, duk barnar da yayi, to kirkin da yayi kuma lokacin da yana ba musulmi ba fa, shi kuma a ina za a same shi? Idan ya zama da laifukan da yayi kafin ya zo musulmi babu su, to kirkin kuma da yayi fa kafin ya zama musulmi su me mahallin su? To shine wannan babi zai magana kan cewa idan ka yi wani abin kirki a rayuwarka kuma ka zo ka musulunta, wannan abin kirkin yana nan a cikin lissafi, kamar yadda wancan kuskuren kuma an shafe shi. Amma daman kuma ko kai kam ka musulmi ka yi kafirci ko ka yi ridda, ba za a hukunta ka a matsayin ayyukanka na zunubi sun tafi, ayyukanka na lada sun tafi ba, a'a. Idan ka yi ridda ka fita daga musulunci kana musulmi, za a rataye ayyukanka na gari kamar yadda za a rataye fankan. Idan har ka mutu baka dawo musulunci ba, to sun rushe. Amma idan ka dawo musulunci kafin ka mutu sai su dawo. Wannan shine ra'ayin wasu da yawa daga cikin malamai. Amma wajen wasu malamai kamar irin su Imam Maliki suna ganin da ka kafirta aikin ka duk ya rushe, in ka dawo musulunci sai ka dawo kuma sabon mutum kawai. Da haka suka ce ma idan ka dawo musulunci matarka sai an sake dora maka aure, haji sai ka sake sabuwa. Amma wajen wasu malamai hajin ka yana nan, auren ka yana nan, har sai lokacin da ka mutu baka dawo musulunci ba, matarka ba za ta gaje ka a matsayinta na musulma ba, amma za ka iya mata wasiya ko kuma hukuma ta ba ta a matsayin wasiya, hajjinka kuma ya tafi. To wannan babin da za mu karanta yanzu shine duk kirkin da mutum ya yi kafin ya zama musulmi, to in ya zo ya zama musulmi wannan kirkin zai dawo kamar yadda ya yi shi a musulunci, a bashi lada, a bashi sakamako. An fahimta? To shi da yake so ya magana kan cewa duk aikin da kai na kirki na sada zumunci na waye kana kafirci, dan da ka zama musulmi kana da lada. Kamar yadda duk zunuban da kai kana kafirci da ka zama musulmi, to wannan zunubin baya, da haka duk guda biyun kowanne yana nan. Kurakuran da kai kafin ka zama musulmi, in ka zama musulmi sun tafi. Ayyukan kirkin da kai kafin ka zama musulmi, in ka zama musulmi suna nan. An fahimta? To har ma idan Kirista ne ko Yahudi ne ya zo ya dawo musulunci, to shi za a ninka masa ayyukan kirkinsa sau biyu, domin a wancan addini na Kiristanci da yake ciki ya fita ya dawo musulunci, to zai dinga samun lada biyu, ma'ana duk abin da ya za a ninka shi sau biyu na kirki, domin Ubangiji ya ce wala yakal zai utuna ajrahum marratayn, kamar yadda Allah ya faɗa. To da haka ya ce babu babi man wasala rahimahu, wanda ya sadar da zumuncinsa fil jahiliya, a lokacin jahiliya, summa aslama sai kuma ya zo ya musulunta, mai mahallin ayyukansa suna nan da kyau. Haddasana Abul Yaman, wannan Abul Yaman ina ɗaya daga cikin mutanen da suka yi zamani da Imamu Malik, amma da ya zo karatu wajen Imamu Malik ya ga tsarin yadda ake karatu, sai ya ga ya fi kama da mulki fiye da malanta, da aka yi ce wannan ya saba wa tsarin malanta, da aka ya tafi ƙi saurara sai ya karatu a wurinsa. Amma daga baya-baya mutu Imam Maliku kuma sai yana dama, ko kafin ya mutu yana dama, sai kuma ya zo yana ɗauka karatu a wajen almajiran

almajiran maluku kun san saboda wajen maluku akwai hajib akwai dogarai wadanda in kayi ba daidai ba a wajen karatu za a hore ka in ya kama a daure ka ma a kai ka kurkuku waje a kulle ka a kurkuku in ya kama a maka duka a maka bulala in ya kama a ja ka a watsar da kai a waje in kai rashin ladabi ko kai rashin tsari to da kuma ganin yanda wajen karatun sa daman nana karatun hadisi za a kunna turaren wuta da kanshi za a yi shimfiɗu kamar kana fada to shi sai yake ganin wannan ya fita daga tsarin malanta ya shiga wani abu daban amma kuma daga baya shi da kansa yana dama ya dawo kuma ya ci gaba da ɗaukar hadisan Imam Malik babban malami ne amintaccen gaske kamar kasan dan adam ne mutuntaka ne kamar Nasa'i Abdurrahman Nasa'i da kuma malami sahihin mutum ne kasitacce to amma shi mutum ne mai tawalu shi kuma Nasa'i mutum ne dan gaye inda duk kake neman dan gaye in ka samu Abdurrahman Nasa'i wanda yake daya daga cikin malamai shi da na hadisi to ka samu dan gaye baya sa kayayyaki sai masu tsada masu kyau kullum dan gaye ne to shi kuma wannan malami wanda yake shi mutum ne mai tawalu Nasa'i ya shigo wajen karatunsa a ɗabi'arsa ta ɗan gaye ya sha turare ya yi kaya ya ado ya ce ta shi ka fita ya kore shi shi kuma sai ɗan sai ɓaci da an maganin malamin nan sai ce ra'ifi ne kada ku saurare shi to mutane sun ɗauka wannan malami a yau shi malamin ne ya zama ra'ifi malamin nan an riga an san sahihin malami ne ƙasaitacce da ya isa da komai amma tunda wannan malami ya riga ya ce ra'ifi ne kada saurari hadisinsa ne yawa ya samu wani labari to ka shiga bincike kawai sai ka kawai haushi ya ji kawai ya kore shi daga makaranta amma kuma da ya kore shi sai koma bayan kyaure tunda ilimin da malamin yake da shi dole yana da bukatarsa da aka yi ka saurara wani lokaci kuma ya ji to mutuntaka ce an fahimta yawa ko wali ne kai ba za ka fita daga mutuntaka ba sunanka mutum ko ka zama wali sunanka mutum zaman ka wali ba zai saka tashi daga zama mutum ba sai dai idan ka zama annabi to shine za ka zama daban an fahimta to a khabarna Shu'aib shi wannan Shu'aib ne daga cikin manyan almajiran zuhuri ana ganin cewar ma ya fi su Imam Malik a wajen wasu sai dai shi yana ruwar hadisi saboda baya san ya faɗa wa mutane wato irin mutane da sun fi son a ce kawai su ne suke da kaza kawai a kusan su kuma ko ɗalibi ne a makaranta in ya iya abokan karatun suka ce dole zo mu ɗan yi tutorial ko mu ɗan tattauna mu ƙaru don kada a je a ci jarabawar da zai ci sai ya ce shi ma bai ga mu ganewa ba ko don da ya zama da shi kaɗai ne zai ci maki mai yawa amma a kasuwanci ya halatta ani zuhuri kala a khabarani Urwatu bin Zubair anna Hakim bin Hizam a khabarahu Hakim ibn Hizam sahabi ne abokin Abu Sufyan ne abokin Abbas ne su uku abokan juna ne da Abbas baffan annabi da Abu Sufyan da kuma Hakim abokai ne su uku sun girma annabi da shekara goma to shi Hakim mutumin kirki ne gaya a lokacin jahiliya domin daga ran da aka ce watan Shawwal ya kama a gidansu idan aka ɗora tukunya ta abinci da nama to har sai watan Muharram za a kashe wutar wato aka ɗora tukunya daga ɗaya ga watan Shawwal saboda alhazai da suke zuwa aikin haji to daga ɗaya ga watan Shawwal in aka ɗora tukunya koyaushe za ka samu abinci a cikinta kuma da ɗumi kuma wuta tana ci ana ƙara sa gumagumai sai ran da aka ce yau ɗaya ga watan Muharram sannan za a kashe wutar baƙi sun tafi sannan kuma yanzu nan bawu ya yanta bayi akwai kyauta da sadaka da taimakon mutane lokacin jahiliya to shi yasa da yin musulunta ya ce da annabi to yanzu duk ayyukan nan da ne na kirki a wani mahalli zan same su asali annabi ne da ya zo makka ya ci makka ya je gidansa ko kuma ya kira shi ya ce yanzu kai Hakim daga ran da ka sanni zuwa yau
me ka sani na rashin kirki na da ba za ka yi imani da ni ba daga ran da ka sani zuwa yau me ka sani na rashin kirki na ko wani mummunan hali na wanda za ka ce da na ce ni annabi ne Allah ya koni kake ganin ban cancanta ka yi da ni ba me ka sani da za ka ce saboda kaza da haka kai ba za ka musulunta ba gaya min shi gaya min dalilin da zai halaka kai da cewa ni annabi ne ka bi ni me ka sani nawa wanda zai zama cewa saboda shi ba za ka bi ni ba yace na ji kunya banda amsar da zan iya ba shi dan banda wani abu da zan so ka gama da shi amma kuma ni ba na sha'awar shiga addinin nasa amma kunya ta kama na ce to na da zan musulunta a matsayin me zan samu matsayi na ita ayyukan duk da kai na alheri suna nan kamar yadda Allah ya yi abin nan to don haka yin musulunta to wata rana annabi ya zo yana rabon dukiya ya zo annabi ya bashi abin da ya sa annabi ya bashi da yawa saboda ya san mutum ne wanda ko mai kai masa zai wa al'umma don haka sai ya bashi dukiya mai yawa saboda ya san ba tasa ba ce ta mutane ce zai taimaka mutane da haka sai ya bashi da yawa sai sake dawowa ya ce ya rasulullahi kara mu ya sake kara masa ya sake zuwa karo na uku ko na hudu annabi ya ce ka ga ita wannan dukiyar da kake kallo dukiyar nan da kake kallo ba ta isan mutum haƙuri da juriya shine zai ishe ka amma dukiya ba ta isa kuma ka sani ka je ka nemi naka ya fi a baka da haka bai dace ka yi a matsayinka ka zo kullum kana cewa baka ba ya ce to na gode har abada ba zan roƙi kowa komai ko ba zan karɓi kayan kowa ba in Umar bin Khattab aka kawo dukiya aka kira shi aka ce to ga rabon kai ce ka ba wani ai na yi alkawari ba zan karɓi in yana tafiya sandarsa ta faɗi a ƙas a kan doki in ka miƙa masa zai ce a je ta isa ko ya ɗauka har ya mutu tun daga wannan ranar bai sake karɓi kayan kowa ba ya shekara 60 kafin ya zama musulmi ya shekara 60 yana musulmi yana cikin mutanen da suka shekara 120 shi wannan to da haka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka musulunta ka abin da kake darin nadawa wanda kamar parliament yake kamar gidan majalisa yake kamar ɗakin taro na 'yan majalisa ne sai ma'awiya ya zo ya ce ina so ka sayar sai ce kawo dirhami ka kawo dinari 100,000 sai da aka kawo masa kudin shine sai ke cewa Allah sarki ya maka wayo ma'awiya ya maka wayo ka sai da wannan gida mai tarihi wanda kowane mutum da ya tashi a maka nan ake zuwa a yi taro ɗakin taro ƙasaitacce irin wannan ka sai da shi dinari 100,000 ita to menene ne min wayo ni giya na miƙa ka kuma wanda take haramun ce yanzu ba ta da amfani to don yanzu an zo an ban kuɗi ya ce to idan kuna jin yemin wayo to kwa ga wanda ya fi wayo ya je gidajen talakawa da ba su da galihu da zawarawa da ba su da mai taimaka musu da marayu da ya raba musu kuɗin ya ce to a gaya min wanda ya fi wayo ni da Muawiya an fahimta to annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam shi hakim bin hizam yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran yanzu kana ganin al'amura na yau da kullum na alheri da sadaka da yan tabayi da ayyukan alheri kuntu atahannasu biha da nake tahannus wasu su fasara shi da ibada wasu su fasara shi da bin Allah duk ɗaya ne yace al'amura waɗanda na kasance ina bauta Allah da su fil jahiliya a lokacin jahiliya saboda na ɗauka daidai ne min silatin na taimakon dangi da 'yan uwa wai taƙatin da 'yan tabayi wa sadaƙatin da sadaka wannan sai ka ce ƙila kama a watan January ya kafe shi domin ka san wanda aka haifa a watan January musamman 20 ga wata zuwa sama ai sun fi sada zumunci a halittarsu da san 'yan uwa kai ka ce kama a January aka haife shi to fa halli fiha ajrun shin ina da lada a waɗancan ayyukan alheri da na yi ƙala hakim ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce aslamta ka musulunta
alama salafan min khairin akan dukkan ayyukan alherin da kai a baya an fahimta da haka kenan mutun yin musulunta ayyukan alherin sa na baya duk suna nan babu kaga da haka shi yasa wani lokaci wanda ya musulunta wani lokaci sai ya zo ya shange ma wanda ya zike wata rana wani dan Najeriya ya je Amurka ya shiga masallaci ya ga wani mutum to ga san sau da yawa al'adar dan adam kullun gani ke shine daidai bari ma musulmi kowace kabila sai dinga ganin kamo shine sahihin musulmi musamman ma sai dinga ganin kamo ba shi sai dinga ganin kamo ma su ne addini ko ta balbale an ce kai musulmi kai wani addini kake ci kai taba ganin balbale wanda ba musulmi ba zaka tambaye ni me wani addini ke an fahimta to shi wannan dan Najeriya Bahaushe ne ya ga wani ya shigo masallaci ina ganin kawai nan wani kamar wani jahili ina ganin sa wato ina ganin kamar wannan musulunta yayi zuciyarsa ne take nuna masa wato ba wata tsiya bane shi to shi kenan ya raina matsayinsa yana ganin kawai nan bature ne wannan ba wani aka zo za a yi sallah suka tsaya da wannan dan Najeriya Bahaushe tashin farko shi dan Najeriya da yake ganin shine ma musulunci ko sai fara cewa astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar ya where do you get this ya shuru wato ina ke da amsa shi ce where do you get this ya ba shi me zai ce shi dan ba karanta ba kawai idan ta hadin sa ne duka yace mana ya kama sahihi yace aha daga dole yana bukatar sai da Najeriya tambaye malamai abin da ya aikata kaga shi da sai ilimin ba sai ya sai ya dogo tafiya kafin mai ji da kulas daga kowa ka gani ka ajiye shi akwai wani abu da Allah yake so kai abin da ka fahimta ke babu babi silatu zirrahimi sadar da zumunci ga dan uwanka almushrik wanda yake mushriki ko wanda yake kafiri ko wanda yake bamaguje ko wanda yake krista ko wanda yake behude ko wanda yake buda ko ma wani iri ne shi wata hadiyatu da kuma yi masa kyauta ko shi kafirin kai masa kyauta ko kuma shi mushrikin kai masa kyauta sadar da zumunci ga dan uwanka wanda yake ba musulmi ba wata hadiyatu da kuma yi masa kyauta hadisna Muhammad bin Sallam idan aka ga mutum an rubuta masa salam din nan saboda a bambanta Abdullahi bin Salam wancan bayahude da ya musulunta da ragowar salam salam salam duk wani salam sai a yi masa shadda ya zama salam saboda wancan babban mutum ya zama shi kadai ne Abdullahi bin Salam dan a bambanta su kamar yadda ake girmama Abdullahi bin Mas'ud da cewa a hadisi in kaga an ce Abdullahi ana nufin Abdullahi bin Mas'ud shi kadai dan ragowar Abdullahi ya zama ya bambanta tunda shi yaron gidan Annabi ne mai masa hidima akhbarana Abdatu an Ubaydillahi wannan Ubaydillahi jikan Asim ne dan jikan Umar bin Khattab ina cikin mutanen da ake ganin in kana magana kamar mu a yanzu da sai a ce ko a ce ka zama wali ko a ce ka zama misali to shi jikan Asim ne Asim dan Umar bin Khattab abin da yasa zan muku magana game da Asim din kakansa ba shi ba tukunna idan ka ga kimar shugabanci da kuma kimar Abubakar misali Umar bin Khattab ya auri ƴar Asim shi Asim yana cikin mutane 70 da aka yaudari musulmi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam hafizan Qur'ani Annabi ya bayar da su 70 su karanta da Qur'ani aka je aka kashe su to shi Asim yana cikin waɗannan hafizan Qur'ani 70 da aka zo aka yaudari musulmi Annabi ya mika su to Umar bin Khattab yana auren wannan ƴar wannan Asim da ta haifi ɗan namiji ya sa sunan wannan Asim to daga baya sun rabu da Umar bin Khattab ita wannan mata da aka ta tafi da
da kamar yadda ka san ka saki mace ta tafi da da to Umar bin Khattab wannan tudu wannan gangare ta yi ya nemi a dawo masa da ta ki ta dawo masa ƴan uwansa sun hana ƴan uwanta sun hana ta dawo da da to randan kawai yana tafiya sai ya ga yaro yana yawo dan shekara 5 kawai sai ya dauki kayansa tunda dan sai ta biyo shi tana kaban dana ya naki saurarata sai ka cibbi suka yi da Abubakar yana kan doki yace kiyaya tace dana ne Asim na biyo shi ne masa magiya ya ban dana yaki yace ba ta danta kalma dai kawai ba ta danta kawai sai miƙa mutu ita shi to kaga wannan kaga girman Abubakar da kuma shugabanci kina gaya masa kalmar farko kawai ba ta danta kawai miƙa mutu to shi wannan Ubaidullahin yana cikin mutanen da wato in kana maganar nagartattu zaka sashi ciki mutumin mai tsantseni mai nagarta lokacin da Muhammad dan Abdullahi yayi bore ga Mansur yace zai masa juyin mulki aka so marigima ya koma gonarsa ya zauna har sai da rigimar ta kare sannan ya dawo ji wata rana wata mace kyakkyawar gaske wanda duk namijin da ya ganta zai so ta ya ganta tana dawafi yace ke biwar Allah yanda Allah ya miki wannan kyau da zaki fitinci mutane ya kamata ki rufe jikinki yanda ya kamata domin ba kowa ne zai kasa ganin illar abin da yake ba sai dai gano kyanki tace amma muna yin dawafi ne saboda a san irin alheri kyan da Allah ya mana a san da ban miki to da yazo ya zauna cikin almajiransa sai ya ce to miye wannan biyo Allah addu'a kaza da kaza sai wani ya ce ko akrama kallahu ya kiyasa ne yake mata addu'a shi ya mutu shekara ta 164 yau shekara nawa kenan dan dubu ɗaya ne yayi 200 ku ne ko wata rana wata mace tana ado a ɗakinta ga mudubi tana yin ado kyakkyawar gaske ce ga mijinta zaune tana ado ta dubi kanta a mudubi ta ce yanzu ko kawai kenna da Allah ya mun da Allah ya sa kai kai sa'a ma ka aure ni bai shi ka nema ba wannan bai san ma ka yanzu dubi ni dubi yanda Allah ya gina ni dubi yanda na iya sa kaya dubu kaza ai wannan kadai kai kai ashe ka amma ka daga ganin kamar wani abu kai wannan ni kadai ya isa ka kai ta ibada kana godewa Allah domin kasancewar Allah ya maka kyautar da kai ka san ta karfinka ta shiga masa alfahari yace Allah sarki akwai wanda da ke da takalmi duk da suke a wajensa tace babu namijin da ya isa ya ganni bai so ni ba yace da ke wajen Ubaidullahi ta zo ta ce salamu alaikum ya ce wa alaikum salam ta ce na zo maka fatawa ne ya ce fatawa mai ta ce kaza ya ce to ta ce ka ɗaukar ka kalle ya ce ba ta ce ke da za ka kalle ki me kike da shi da za ka kalle ki ni da ke da mata aljanna suna jira na ta dawo tana kuka ta wato har ma wato ma bata ma isa ma a kalle ta ma wato ya ce na ga ya miki ita da ka ne kike so ki burge to ba za ki burge ni ba tunda yake akwai wanda ke baki sa ba da ka ni ma na shiga jami'ar sa amma shi wasa yake ai to annafin a rutu daga Nafi'u shi Nafi'u bawan Abdullahi dan Umar ne yana daga cikin mutanen da ake ganin ba kamar sojan Ibn Umar sai dai shi mutanen ne da ba sa son wasa ba sa son ba a yi musu wargi domin ba ya shiga cikin mutane sosai mafi yawan lokaci yana zaure a bayan kyaure a zaune ko yana cikin gida a tsakar gida a zaune babu ba ya daukar abin nan shi ana tsammanin Imam Maliku da shi ya dauka domin Imam Maliku ya yi kimanin wata guda yana zuwa kofar gidansa ya zauna don kawai ya yi sa'a yi masa izini ya koya masa karatu
zaka zai zo kofar gidansa ya zo na da kali ana iska ko ana sanyi in ya huta ce kamiyo kenan yace a wajen ka nalo ya watsar da shi kawai tafi da masallaci gobe ya dawo yace wai kai me yace so yake kai ku fara mun karatu tun shigo to ana ganin me yawa da shi maluku ya tasirance domin yana raha ko yana dariya amma da wahala me yawa sai da matarsa kawai koyaushe yana abin nan amma malami ne ikon Allah shi a hadisi nafi'u wancan a kira qur'ani nafi'u dukkansu kuma baƙaƙe ne siɗik amma ba kamar su kuma a zamaninsu wannan kana maganar sanin addini ko hadisin Umar bin Khattab ko hadisin Abdullahi bin Umar to ba kamar nafi'u duk da cewa ana cewa da shi da Salim sun yi kankan shi kuma nafi'u mai kira'a qur'ani in kana magana karatun qur'ani ba kamar su domin shi ne aka ce mafarki annabi yana ya sa bakinsa yana karanta masa qur'ani domin cin yana karatun qur'ani a cikin masallacin annabi sai ka dauka duk tunani aka sa amma shi ne yana karatun qur'ani to su biyu dukkan su nafi'u kuma dukkan su bayi ne asalin su kuma dukkan su bakake ne siddiq amma kuma ba irin su to akwai wani littafi da rubuta kan bakaki wato yana cikinsu an ibn umar radiyallahu anhu cewa ra'a umar hullatan sira'a umar bin khattab ya ga kayan ado asin da ake ci da su sira'a wato kaya ne sun fi kama da ja ko kuma purples wato ba ja ba wanda kalar da mata da yawa suke so purples wanda take ba ja bace amma wata kala ce ba kuma pink ba faqala sai ce ya rasulullah lawishtareta hazihi da zaka sai waɗannan kayayyaki wannan set guda wannan asin da asin falabista hayawmal juma'a ka dinga sawa duran juma'a walil wufudi kuma duran da za a yi wa'ansu manyan baki ka sa su idza atauka idan suka zo faƙala sai annabi ya ce ya umar inna ma yalbasu hazihi man la khalaqa lahu wanda ba shi da rabo a lahira shi zai sa waɗannan kaya ana nan yau da gobe summa uhudiyya linnabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo annabi kyautar kaya minha daga cikin kayan nan akwai hulalun akwai asin da asin irin na waɗancan kaya wasu sun ce zaya zina ne ya turo masa da su wasu kuma sun ce sarkin misir ne ya turo masa da su wasu kuma sun faɗi wasu to sai ya zama daga cikin wannan akwai irin wannan asin da asin ɗin to da annabi ya zo ya ɗebi waɗannan kaya fa ahada ila umar min ha hullatin sai ya ɗauki asin da asin guda ɗaya set ɗaya irin waɗancan kayan da ya ce mara rabo a lahira shi zai sa ya aika wa da umar ana kawo umar yace a kawo min yace eh da haka faja umar ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya dauko kaya ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kada yace ya rasulullah ba asta ilayya hazihi kai ne ka aika min da wannan kaya wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta bayan naji abin da ka fada ka ce mara labo ne zai sa amma kuma ni ka aika mu kala annabi ce inni lam uhudi halaka ai ba kyauta na baka ba little ba su hadan ka sa inna ma ahadaitu ha ilayka na aika maka da ita ne kyauta little bi asir ka samu kudi in kana da bukata aulita ka suha ko dan ka je ka ba wan dan uwanka wanda ba musulmi ba a dangin babanka ko babanka kyauta to kaji idan sa ta haram ne ga musulmi sa ta halal ne ga kafiri da haka duk abin da yake haram ga musulmi halal ga kafiri kai musulmi ka bashi kyauta ba zai zama laifi ba an fahimta to fa ahada ha umar sai umar ya aika da wannan kyauta li akhi lahu min ummihi ga wani dan uwansa na bangaren mahaifiyarsa to iya nan shine karshen jan hankali da magana game da abin da ya shafi
sada zumunci to yanzu kuma za mu shiga ɗaya fagen kashi na biyu na sada zumunci cewar wajibi ne mutum ya san tarihi na dangin babansa da dangin babansa kamar yadda da can muna yara yawan sallah karama yawan sallah babba da kuma akan dauki yaro in yayi sai yayi a kai shi gidan kakansa ita kuma ta dinga kai shi gidan dangin sa dangin babansa ya san su dangin babansa ya san su a ce wannan gijika gidan wance wance ci kaji kaza kaji kaza kaji kaza ya san duk dangin babansa ya san duk dangin babansa wannan shine abin da muka gada saboda haka addini

ta'allamu min ansabikum, ku koyi ko kuma ku san dangantakar ku ta wajen uwa da dangantakar ku ta wajen uba, kannan babaka, kannan kannan babaka, kaza kaza kaza kaza, du wani suke uwa daya uba daya, wani suke kaka daya, wani suke yan matazar, wani suke yan mazazar, wani suke uwa daya uba daya, wani suke kaza wani suke kaza, duk ku san su. Ma tasiluna bihi arhamukum, wanda za ku sayar da zumunci da shi, akalla ka san babanka su nawa ne, su kuma ko su nawa ne, su kuma yan uwan da suke baba ɗaya da babanka, ƴaƴan kowa nawa nawa ne, shi kuma kakanka shi kuma su nawa ne, shi ma ka san da waye da waye da waye waɗanda suke sun haɗa dangi da shi, rassan ka san asali ka san reshi, dan kasancewar wannan dan uwanka ne, wannan kuma abokin babanka ne, wannan dan kaza ne, dan kowanne ka san yana zakai. Haddathana Amr bin Khalid qala haddathana Attab bin Bashir an Ishaq bin Rashid an Zuhri qala haddathana Muhammad bin Jubair bin Mud'im anna Jubair bin Mud'im akhbarahu أنه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر وتراني يجي عمر ينا فدا akan منبري yana cewa ta'allamu ansabukum, ku san dangantakarku ta bangaren babanku da bangaren babanku, thumma silu arhamukum, sannan kuma ku dinga sarar da zumunci kowanne gurgudu, wallahi yace wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa bainar akhihi shay'un, zai iya yiwuwa kaga wani mutum baka san shi ba ko baka saba ba tsakaninka da shi a samu rashin fahimtar juna, wa law ya'lamu allazi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim, inda a ce ya san cewa ai wannan dan uwan kansa ne ko kuma shi uba ne ma shi a wurin sa a cikin dangi, la auza'ahu zalika, da wannan ya kare shi ko ya tsare shi ko ya hana shi an intihakihi, daga ya ci mutuncinsa, da yawa wani zai maka laifi kila sai ka gama yi masa ba daidai ba, wata ran kuma sai ka je wani gida kuma sai a ce ai ka san wannan a ban san shi ba, kana cikin fushi a ce ai wannan da babansa da baba babanka wasu ɗaya ban su ɗaya, kai kuma ka gama sufa masa zagi ka gama ka sa abu da to ga irin wannan shi ake so, da haka shi yasa a dacin iyayenmu da kakanni suke sa yaro karami ya san ƴan uwansa, in babanka ne ya ce wannan abokina ne, wannan kasan da muke da shi kanina ne, wannan kawana ne, wannan babana ne, wannan shi yaron ya san ƴan uwan babansa, da haka da ya taho ya san shi waye shi, ya san waye wancan, ya san da haka in ya tashi da ya haɗa wancan a to ai ɗan uwana ne, to sau da yawa sai ya je ya gama alkafara kuma sai ya tsautsayi ya sa ya ga ƙila sarkinsa ne, ko kuma ya ga ɗan uwan babansa ne, ko ya ga ɗan uwan babansa ne, ko kuma sai ya gama rigima sai ya ce wannan shi ne ya fito da babanka daga rigimar bashi, ka ga bai sani ba, an fahimta, da haka shi ne amfanin wannan, shi yasa aka ce lalle ne mutum ya san tarihin asalin babansa, ya san tarihin asalin babansa, sannan kuma ya san ƴaƴan da suka shigo ta wannan asalin, idan ya zama da cewa ya san su wa yake rayuwa ya sani da zumunci. Haddathana Ahmad bin Yaqub qala akhbarna Ishaq bin Sa'id ibn Amr annahu sami'a abahu yuhaddisu an ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qala, ibn Abbas yace ihfazu ansabakum, ku kiyaye dangantaka, ku haddace ai ba wani asalin mu daga wani ne, shi kuma kaza shi kuma kaza shi kuma kaza shi kuma kaza shi kuma kaza, ku kiyaye dangantakar ku tasilu arhamakum, dan ku dinga sare da zumuncin ku, fa innahu la bu'da bir rahim, dangantaka ba ta da nisa, idza qarabat, idan ta kusa, wa in karar ba irin ko da ta yi nisa, idan mun wannan baba ne a wurinka amma kuma sai an je an zaga dogon layi sannan zai zo zama babanka, amma dan uwanka ne, dan uwanka ne, wala qurba biha, babu kusanci ga dangantaka, idza bu'ulat, ko mai nisanta, wa in karar qaribatun, ko da ku a kusa take, wa kullu rahimin atiyatun yawmal qiyama, kowane zumunci

0: na dangin babanka ne baka sadar ba ko ka sadar, na dangin babarka ne baka sadar ba ko ka sadar, ko kuma na dangin kakan babanka ne baka sadar ba ko ka sadar, ko kuma na dangin kannan kakarka ce baka sadar ba ko ka sadar, to kowane irin zumunci baka sadar da shi ba, zai yuzu yawmal qiyamati ran lahira amma masahibi hayi shige gabanka tashhadu lahu bi sunnatin, yace wannan ubangiji ya san wani dan uwansa ne amma ba shi da wata alaka da shi, in kana wasalaha idan ya sanar da zumunci shikenan, wa alaihi bi qadiatihi idan kuwa ya zamana bai sanar da zumunci ba to ya ci sai wa kansa azaba, in kana qadaha idan ya yanke, to wannan za mu tsaya sai kuma mu tashi akan wasu, yanzu kuma zai dinga kasawa ne kashi kashi wannan babinsa daban, sannan kuma za mu tashi akan kuma kowane mutum ya kiyaye asalinsa, kamar yadda dacen babalbali zai yi zane, bafulatani zai yi zane, bahaushe zai yi zane a fuskarsa, wannan zai kowace kabila za ta yi zane don ta bambanta jinsinta, to wannan asali ne ko da yake ba kan zanen za a yi magana ba, amma a kan cewar kowane mutum ne shaidarsa wadda ake cewa identity. To alhamdulillah.
1: An saurari fasal littafin al'alabin mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma, sai kuma ku mai zuwan Allah kai mu za a ji mu da cigaban shirin, mu rabu kuma sake cewa Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji, amin summa amin.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da goyonta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga wajen su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda agogon ɗakin namu yake cewa karfe 7 daidai. Yau ranar Juma'atu babbar rana, 1 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, inda daidai da 14 ga watan Agusta na wannan shekara da muke ciki ta 2026. Masu sauraro, sunana Idris Kasim Hausawa, dan Idi mai Allah, wanda zan kasance da ku a daidai wannan lokaci kamar yadda kuka kasance da mu a gidajen ku da akwatin rediyon ku akan mita 97.3 akan zangon FM, inda za mu kawo muku wannan shirin naku da kuke kauna mai farin jini tare da ni da ku na an tashi lafiya. An tashi lafiya dai an tanade shi ne kowace rana da wannan da daidai wannan lokacin domin ku masu sauraro, duba da yadda aka tashi lafiya, aka wayi gari lafiya, aka je sallar asubahi aka yi ta lafiya, aka yi komai cikin lafiya, aka gama azkar na bayan sallar asubahi, wanda na san yanzu kowa ya koma gidansa cikin koshin lafiya, ya zauna ya kunna Rahama Radio farin cikin al'umma domin mu gaisa da ku masu sauraro a daidai wannan lokaci. Masu sauraro, yau rana ce da za mu duba akan wani abu wanda ya kamata a ce ya zamto alkhairi gare mu dukkan mu. Abin da shi ne tasirin cika alkawari ga masu sana'o'in hannu. Tasirin cika alkawari ga masu sana'o'in hannu, wannan duk wanda ya ji ya san batu ne mai fadi, batu ne mai girma. Akwai sana'o'i kala-kala na hannu wanda matasa, magidanta, mata, maza, yara da manya suke yi. Wasu sun kware, wasu suna kan koya, wasu kuma sun zama abin da suka zama ma'ana, sun kafa, waɗanda suka kafa su ma sun kafa suna cin muriya har ila lokacin da Allah ya so. To, ita dai sana'a aba ce wacce kowa yake da buƙatar ya same ta, imma ta ɓangaren aikin gwamnati sana'a ce, imma aikin hannu sana'a ce, imma kasuwanci sana'a ce. To, muka ɗauki ɓangaren sana'ar hannu wacce mafi akasari abu ne wanda ake zuwa a yi da gumi, kuma a sa lokaci, ko kuma a ce ga yanda ake so. Akwai sana'o'in hannu mai sauraro na, wataƙila ko aikin gwamnati kake kan ka fara, ka yi wata sana'a wacce ta danganci sana'ar hannu, ko kuma ma ko da baka aikin gwamnati, wataƙila ɗan kasuwa ne kai ka yi haka, uwa uba da wanda yake kan aikin sana'ar a halin yanzu. Shi dai alƙawari amana ce wacce kake ɗauka ga wanda ka yi wa, domin ka cika masa a san da ka ce masa, shi ma ya ɗau amana ya baka na cewa sa ran wannan lokacin za ka cika masa. Kima tana zubewa matuƙa, mutunci yana zubewa sosai idan har ana saɓa alƙawari. To, duban da za mu yi a wannan lokaci kenan, wannan rana a cikin shirin mu na an tashi lafiya, tasirin cika alƙawari, yaya ya kamata a ce muna cika ƙoƙari wajen cika alƙawari idan mun ɗauka, musamman masu sana'ar hannu, rana kaza je ka dawo, an jima zan yi, ga yadda na ce. Waɗannan duk amana ce ka ɗauka, amana ce wanda isa ka wannan abun, ko kwastomanka ibaka wanda ina da saran za a cika masa. To, wani hanyoyi za mu bi masu sauraro don mu ga mun cika wannan alƙawari an daina zargin wasu da rashin cika alƙawari musamman akan sana'o'in mu na hannu to ga wani layi nan dai tun kafin mu fada ga wasu layi nan sun fara shigowa amma za mu fada muku lambobin da za ku shigo masu sauraro a halin yanzu 07077795939 Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare kuma daga Malam Bashir daga karamar hukumar kura kungiyar zumunci a kafa yake kaji maudu'in da muka dauko na an tashi lafiya na wannan rana gaskiya kun tabo ni ne gaskiya haka amma ka kira ga masu sana'a kada ya tsare na sana'a na'am amma in wani aikin gwamnati za su yi ko kuma wani aikin ga sai da ban na'am gaskiya bai kamata raina sana'ar hannu ba saboda sana'ar hannu gaskiya a bace mai ruhu Na'am. Saboda idan kuma sana'ar hannu za ta iya kasancewa kana wata sana'ar ko kuma kana wani aikin kuma kana yin ta.
1: Kwarai da gaske.
0: Saboda kowanne akwai lokacin sa. Akwai lokacin da zaka tafi aikin gwamnati ne zaka je aikin gwamnatin ka dawo ka tsora da sana'ar hannunka.
1: Na'am. Malam
0: shago ne zaka je ka dawo ka tsora da sana'ar hannunka. Kaga sana'ar hannunka ma akwai dinki, akwai kuma makera, akwai wanzamai, akwai duk dai gashi nan dai kalan kaji kala kala.
1: Na'am. Malam Bashir kamar ya zaka kalli yadda ya dace a ce ana cika alƙawari musamman masu sana'ar hannu a daina kuka da cewa an yi alƙawari an saba akan komai ma amma yau maudu'in kamar masu sana'ar hannu kaga shine za a ce rana kaza ko zan gama kaza ko kuma yanzu zan zo ko kuma na karba zuwa kaza a dawo ya zaka yi kira ga su masu sana'ar da su inganta a kauce waccan zargi da ake
0: kiran da zan yi kamar masu sana'ar hannu duk abin da ka san in ka karbe shi ba za ka iya cika alƙawari ba in aka kama kamar masu dinki haka ka ga wani lokacin kamar lokaci irin na maulidi haka da lokaci na sallah to daga lokacin da aka ce ma ranar kaza zan karba to ka san iya waɗanda za ka karba ka iya gamawa ranar lokacin
1: na'am
0: ya kamata ka dinka takaitawa a misali in mutum ya zo ya kawo maka in ka san ba zai samu a wannan lokacin ba kan da ka fito gaskiya ka gaya masa gaskiya na kulle karɓa ka abubuwan nan saboda haka da Allah ka samu wani saboda kada ka zo samu saba maka alƙawari kwarai ya kamata ai gaskiya kowanne ya dinka tsara daidai lokacin da zai iya gamawa in ya san ba ba zai iya gama ba kawai ya kamata ya tura shi
1: to malam Bashir dan shugaba muna godiya da wannan gudunma ga wani salamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alihi wa barakatuhu
1: yawa da wa muke tare
2: to kana tare da Awwal mai shayi ikra jahar Katsina dan kungiyar zumunci a kafa yake ina muku fatan alkhairi
1: malam Awwal mai shayi ikra na jahar Kaduna ya zaka kalli wannan maudu'i
2: gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci domin shi cika alƙawari a kasuwanci gaskiya abu ne da yake da matukar muhimmanci sosai duba da cewa mu kamar zaman ai mu musulunci ma in ana ga cika alƙawari gaskiya mun gaje shi gaskiya in dai kai dan kasuwa ne wallahi yana zubar da kima ma a ce kana wa mutum je ka dawo to za ka irin wannan gaskiya abu ne mara daɗi ka dauki alƙawarin da mutum ba zai iya cikawa ba gaskiya a babu shawara kamar ina kawo kai dan kasuwa yayi wa customer alƙawarin da bai tabbatar zai iya cikawa ba idan ma kuma alƙawarin ya ga ba zai ci kuma ko kaza ko wani uzurin ya ta to sai ya faɗa gaskiya domin yin wannan yana taimakawa mutum ma ya samu customer yana kawo albarka a kasuwanci yana kare mutuncin dan kasuwa kuma idan mutum ya cika alƙawarin haka an mai taki da su a ce ai ne cika alƙawari ne a je wajen wani amma mara cika alƙawari za ka ga cewa abu ne da yake daraja yake rage mutunci yake rage komai a cikin kasuwanci to gaskiya dai albarkar kasuwanci tana tare da cika alƙawari zai kare maka mutunci ya jawo maka kwastomomi ya jawo maka albarkar kasuwa to saboda haka muna kira da 'yan kasuwa mu don Allah wannan zuwan da aka san mu da shi na musamman masu aikin hannu a ce ka dawo gobe TV gata to don Allah ya kamata su canza domin gaskiya hakan dai ba daidai ba ne Awwal mai shayi kira jihar Kaduna na gode
1: malam Awwalu muna matukar godiya daga jihar Kaduna garin gwamna salamu alaikum
3: salamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa muke tare
3: dan idi ne Allah barka da aiki
1: yauwa barkanka dai fatan an tashi lafiya
3: na
2: kake alau kana magana da Usaini Sani daga sallan Geza.
1: Malam Usaini Sani karamar hukumar Geza.
2: Kamatan ka tashi lafiya.
1: Alhamdulillah to ba mu san me zaka ce ba.
2: Gaskiya wannan batu da ka dauko abu ne mai matukar muhimmanci.
1: Na'am.
2: Saboda ni ma ta faru da ni lokacin aure na wallahi wani teda wahalar wadda imin ta baci ga nisa tsakanin mu da shi.
1: Na'am.
2: Haka dai dole na hakura da kayan hakukin yazo sai wani nasa. Gaskiya ya kamata masu sana'ar hannu su inga cika alkawari saboda kai ma karin daraja ne a gare ka.
1: Kwarai da gaske. Malam Hussein Sani tsallan Geza muna godiya a gaida mutanen Gezawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yau sai ka daga murya. Na'am. Abubakar Sale shi ka kaji maudu'in da muke tattauna da ku.
4: Kuma abin da zan kara cewa shine ka ga shi alƙawari abu ne mai matuƙar muhimmanci idan mutum ya dauke shi a sai a cika shi.
1: Kwarai da gaske.
4: Ka ga muka yi duba akwai sana'o'i na hannu wanda a cikin sassan da akwai mutane suna kuka da masu yin wannan sana'ar.
1: Na'am.
4: Yi shura wajen karya alƙawarin da kuma ka gaba daidai ba ne duk abin da kake nema sai ga Allah ya tsira albarkar sa.
1: Gaskiya.
4: Ka ga cewa mutum ne zai san iya ga iya aikin da zai ke yi.
1: Na'am.
4: Da basirarsa da ƙarfinsa da wayansa da lokacinsa. Amma sai in an kama sa wani aikin haki suna ake sa maka kaje an ce ko ya sura ko wani abu maka bace maka
1: na'am
4: sai masa ƙari in aka masa ƙari sai ya kima wannan aikin da aka bashi na farko wanda ya alƙawari
1: eh
4: wanda ya yi hakuri ya alƙawari wannan alƙawarin da yake cika wannan alƙawarin da wannan aikin da yi amma sai ya karbi wani aikin ya yi wannan kuma wanda ya karba ya zo ya yi din to ka saki ma yana da laifi misali ya taimaka wajen karya alƙawari
1: na'am
4: kasan misali kana da ikon ka da yi abin da wuri me yasa ba kai ba sai kuma ka san kama karar ka hakura mana amma ka zo ka ce ka tsara masa kuɗi domin ya maka wannan abin ka ga ya ba ka ba da gudunmawa wajen karya alƙawari to kira na ga yawanci masu irin wannan sana'o'i su sani cewar hakuri da kaɗan sai Allah ya albarkace amma mutum ya jawo kansa dan gogoma abu ne wanda zai sa kuma Allah ya tsira albarka a ciki sannan kuma mutane ma da ka ƙarke su guje shi inda duk mutumin da kai wa ɗaya ya gaya wa biyu ya gaya uku to kaga duk wannan shi zai ce kai wane ne ka guje shi to kaga ka jawo kanka
1: to muna godiya kwarai matuƙa da gaske kwarai wannan abun abu ne na duba wannan shawara da dan mutan sheka ya bayar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wai alai
5: dai Allah.
1: Na'am barka da wannan lokaci.
5: To an tashi ka gida yayi
1: wallahi mun gode Allah.
5: Magana da Abubakar Yakubu Binkure Bunkure Sabon Birni.
1: Abubakar Yakubu Bunkure ka ji maudu'in da muke tattaunawa a kai.
5: Na ji wannan maudu'in da ka dauko yau safe yau da muka tashi da kai. To gaskiya wannan alƙawari ɗin idi ne Allah. Gaskiya abu ne mai kaɗan muhimmanci to amma mutane mu akasarin su gaskiya ba sa yi.
1: Na'am.
5: To ka ga kwanaki ko wannan muka taɓa alƙawari da shi zai man kunto hula. Saboda ko wani biki da muka yi na wani aboki na sai nake cewa da shi wallahi nan ina so ki kaman nan da kwana 10.
1: Na'am.
5: Sai yake cewa da ni nan da kwana ma 9 zuwa 8 in Allah ya yarda ya danka mu. Nace a to bari na bari zuwa nan da kwana 10 sai ya karba. So ka ga na kara mai lokaci kamar irin kwana 2 nan ko kwana 1. Wallahi da ni dai Allah sai da muka wata guta da shi nan ya sai din ka mana ba. So ka ga irin wannan abubuwan mutane yana daukar alƙawari kan cewa za su yi abu ba za su yi shi ba kaga ba shi da amfani.
1: Ba shi da amfani.
5: Kaga dan idi ne Allah kaga misali ka ga idan kana so kamar kai ma na gaba da kai ko na ƙasa da kai kana so kai ma ya ringa cika alƙawarin nan to kaga na sama da kai bai wato ina na ƙasa da kai zai yi.
1: Gaskiya.
5: Wannan abubuwan shi ne zai ringa ba ta mutane kowa ya riga ilala shi rashin cika alƙawarin.
1: Gaskiya.
5: Alƙawarin. Sukai idi Abubakar ya kuma cin kiwon kura sawun jini.
1: Abubakar Yakubu mai fenti Bunkure Sabon Fegi muna godiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To ga wannan ya katse. Salamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Wa alai.
6: An tashi lafiya?
1: Alhamdulillah.
6: To alhamdulillah kana tare da Hadiza yar makada da garin bayan tasha.
1: Hadiza yar makada rano bayan tasha.
6: Haka ne.
1: Na'am.
6: dan wa'annan makawai bari na ta Allah ya samu na haka
1: amin ya hayya kayyum
6: cikin wannan rana Allah ka sada mana shi aka san haka Allah ya mana kariya
1: amin ya hayya kayyum
6: wannan al'amari da ka dauko al'amari min ne sai kuma al'amarin da yake faruwa ne za a cikin rayuwa
1: na'am
6: dan waya wanda wuya ku yi alƙawari mutum yanzu bai saba maka ba
1: na'am
6: kamma mama kina odin da hannu za ku alƙawari da mutum da kika yi ajirman da shi za ku zan zo rana ka za an kama mutum ma celolin nan ko kafin to ji ko baka da ka kuma samman da masu jin sala a hannun kana ne akara ne suna o in ma to haka tana tabbaciya akan
1: na'am
6: dan Allah da Allah kika ka suka alƙawari girman ma wa ne
1: gaskiya ne
6: kika zo ka karba izo ka karba zai ji dadi kai ma za ka ji dadi
1: gware da gaskiya
6: amma in yazo din da aka samu aka san haka mutum ma a cikin zo kazo baka samu ba ka kuma zo har sai zuwa uku ma da abin yau ba to kaga irwa na ina rage mutuncin sana'arka ina rage mutuncin kai kanka ina rage maka girma
1: gaskiya ne
6: wani in ji a rinka kiyayewa a cikin harkar su na ako dan ma Allah ya albarkanci sana'ar ta haka
1: na'am kware da
6: har maka da ganna ba ta sha Allah ka shi wa aiki lafiya Allah ya saka gidan
1: amin amin najiya hadiza daga ranu karamar hukumar ranu wannan bayan tasha assalamu alaikum
7: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
7: Masha Allah, da fatan ka tashi lafiya.
1: Alhamdulillah, masha Allah.
7: Salisu Ibrahim na Magajiya, Sabon Gida Ja'in.
1: Salisu Ibrahim na Magajiya, Sabon Gida Ja'in. Kaji maudu'in mu na yanzu?
7: Gaskiya ne, to ga ƴan wale sun gama daure wanki wasu din dan daure. Duba da cewa za ka kamar yanda suka faɗa ya kamata a ce dukkanin ma al'amuran da muke bari ka kokarin cika alƙawari a cikin sa
1: na'am
7: saboda ba karamin abu bane hakan duba da cewa za ka ga dukkanin mu indai har mutum yana cika alƙawari shi da kansa ya ba mu fidadi a cikin cikin sa ba sana'a ta sa ita kanta ta fidadi
1: gaskiya ne kwarai da gaskiya
7: gaskiya da ya kamata a ce kamar yanda ƴan uwa suka ba da shawarwarin a kokarin dauka ba wai a ji su kawai ba
1: na'am
7: duba da cewa akai hakan Allah da za a samu abin da ake bukata da cigaba a rayuwa
1: to kwarai da gaske wannan
7: Salisu Ibrahim na Magajiya Sabon Gida Ja'in muna tare
1: Malam Salisu Ibrahim na Magajiya Sabon Gida Ja'in muna godiya da gudunmawa assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam ana tare da Halidu sakataren Afeji wanda aka fi sani Halidu Magani tura karamar hukumar Soba jihar Kaduna
1: na'am Malam Halidu karamar hukumar Soba a jihar Kaduna garin gwamna kaji maudu'in mu na yau
8: naji batu da ake tattauna alhamdulillah wannan batu ina da muhimmanci kamar yadda sauran yan uwana da suka gabatar kamar mai shayi kare da sauran wanda suka biyo baya makocina
1: na'am
8: dan jihar Kaduna a hakikatul amri sana'ar hannu a gurin talaka mu dai masu karamin karfi wallahi ba abin da yake ta muhimmanci idan ka rike ta da daraja da mutunci da alƙawari
1: na'am
8: kuma alƙawarin nan kamar yadda wanda suka gabata suka faɗa a ka'idar musulunci abu ne mai muhimmanci ba ma akan sana'ar ka ba dukkan mu'amalar mu ta yau da kullun idan mutum ya yi riƙe alƙawari wallahi Allah duk abin da yasa a gaba zai ga ci gaba amma in dai mutum ba za a yi alƙawari da kai a cika ba to an samu matsala musamman kamar yadda ake faɗan teloli kafintoci tabbas teloli yawanci wannan mu'amalar na duka rashin cika alƙawari shi zai sa ka ga mutum yana tashi kaga ya dawo ba kowa an tarwaje an bashi guri ko da za a cika shagon sa da dinki amma wata ran wallahi in kaga yazo sai kaga kana tausaya masa ba dinki ma karshen ta ko gyare-gyare ba zai samu ba saboda menene mutum ya san wannan aiki da yake karba ba zai kammala ba amma sai yace lalle zai kammala yazo ya karba ko kuma bayan haka
1: na'am
8: kasance ya karbi dunkunan mutane amma idan wani zo daga bashi yace wai sha yanzu magani yanzu sai aka masa farashi akan yadda ake yi sai a ajiye na sauran jama'a sai a yi masa to kaga wannan bai dace ba kuma ga wanda ya kawo tuni ba a yi nasa ba amma wani ya zo ya kara kuɗi an masa idan ma kafintocin ne kamar yadda wata mata ta sauka take ba yanzu kayan aure idan mutum ya bayar nesa da kofa irin adashin gatan nan ka samu kuɗin ka kai ko kuma ka ɗauki kuɗin ka bayar gaba ɗaya to idan aka samu wani an haɗa nakan sai a ƙara masa farashi sai a ɗauki nakan nan sai a bashi kai kuma a yi ta jan hankalinka sai daga baya a yi maka ko kuma sai lokaci ya kure sha'anin ma ya zo ba a yi ba duk wannan yana kawo ma al'umma wallahi ci baya da rashin ci gaba da rashin albarka akan abin da aka samu amma aka yi hakuri aka tsaya aka yi gaskiya da amana wallahi sai ka ga mutum ya yi ɗan karamin samu sai ka ga Allah ya albarkaci abu kuma sai ka ga mutum a nutsa a cikin kwanciyar hankali ya kamata ya zama wajibi ga ƴan uwan mutum da kama sana'a hannu wallahi su riƙe alƙawarin nan shine jagoranci duniya da lahira za a zauna lafiya kuma za a samu karuwar arziki saboda haka wannan mutum yana da muhimmanci Allah ya saka muku da alkhairi
1: amin
8: kada sakataren agaji tura karmar kuma so
1: malam Haladu sakataren agaji so ba jihar Kaduna garin gwamna muna matukar godiya muna matukar godiya sosai amin amin amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wai alai na'am dan iya trader kofar wambai kaji maudu'in mu na yau
9: ana magana ne akan cika da
1: sana'o'in hannu na'am
9: ya ki alƙawari wani abu ne da yake kuma abu kuma kuma Allah ya jinde mu da shi tarbo Allah da shi ke matan bakin da shi ba shi ma
1: na'am
9: ki fara mu farin ciki ki fara mu da baka ki fara mu a yana abu Muhammad da aka ce shi kai ta bayan haka da shi ya ji mai tafiya a kure kansa da dalilin da ya jinde mu kwa da shi ne da karanta shi au kare wa kaje da a kare wa rayuwa ne
1: gaskiya
9: haka kaga ya kamata a cikin dai duk wanda ya rubuta da kuma yana fitawa don kuma an samu matsalar da al'adar bai ci gaba duk da uzuri a cikin app din duk wanda yake da uzurin zai ga cewa shi tabbas wannan uzuri ne abu da Allah ya Allah ya ba mu damar da mu cika da kowa
1: amin
9: kuma lafiya da kowa
1: amin
9: kuma zai mu lafiya da kwanciyar da karu a cikin wannan gida kuma yana cikin cikin tsara goma da biyar
1: yawa
9: amin
1: dan iya trader kofar wambai muna godiya da taya wannan gida da murna da kuma gudunmawa da ka bamu a wannan maudu'in namu na yau assalamu alaikum
10: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh barkan ku dai
1: yauwa barkan ka dai an tashi lafiya
10: alhamdulillah kai sai aminu ali garga sauna dogon garfi
1: aminu ali garga dogon karfi
10: na ji maududi duk da dai abokanan media dai duk abinda ake kamata a fara an fada
1: na'am
10: to amma dai ya kamata a ce ni ma zan dan tofa ba shi ne kuma kina game da kaga wani ji za a iya sa daurin haure irin karfin
1: na'am
10: sai ke bor karfe 10 nan kowa ya hallara haurin amma wallahi ya ce ba zai ga daurin haurin ya kai 11
1: na'am
10: kaga shi ma wannan saba alƙawari ne tunda aka ce karfe 10 kamata ya ci karfe 10 nan yana cika
1: na'am
10: sai a daura aure a yi fatiya kowa ya kama gaban sa
1: gaskiya
10: to amma mutum sai ya je ya ka zama sai ya ga an kai 11 ma wani ana jira ma ba a zo ma ga daura auren ba
1: gaskiya
10: saboda haka muna jira juna da ya kamata a ce muna cika alƙawari saboda shi ba alƙawari da aka ce alƙawari ba karamin nauyi bane a kai mutum da ya sauke alƙawari saboda haka muna godiya
1: rahama
10: rijiya
1: tashi lafiya aminu ali garga dogon karfe muna godiya da wannan gudunmawa ina ga lokaci yana dabda ya cin mana za mu daga kamar waya biyu sai mi sallama assalamu alaikum
10: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam
10: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam da wa muke tare
10: barkan ku da safiya barkan ku da aiki
1: yauwa barkan ka dai
10: kana magana da Allah Aminu Jandu Sosai da dan kare dan kungiyar zumunci a kafa yake
1: to mana godiya da shigowa gaji
10: ina yi muku sa'a
1: na'am kaji maudu'in da muke tattaunawa
10: kaji maudu'i gaskiya an dauko maudu'i mai matukar muhimmanci
1: na'am
10: domin shi cika da kauri abu ne fa mai matukar muhimmanci ga dukkan wani mai sana'a
1: na'am
10: domin duk mai sana'a da baya cika da kauri ko da ne mai sabon da yake baya yin albarka sabida musamman na ɗauko ‘yan uwan mu teloli magana ta gaskiya teloli suna ɗaya daga cikin wannan da ake zargin suna karya alƙawari to shawara ta anan kamar duk ga telolin mutum ya lissafa a ga kwana nawa zai karɓi iya aikin da zai adadin inda zai ishe shi duk wanda ya zo in ya tabbatar ya gama karɓar kaya kada wanda ya ƙara karɓa iwa mu ta bayani za ka karɓa amma lokaci kaza idan lokaci iya ka daure ka yi wa mutum abu wannan shi ne domin kuma yana ƙara mutunci da daraja a idan duniya yana yi muku fata a kai da fatan yan uwa za a rika cika alƙawari
1: to malam aminu daga tudun wadar ɗan kadai muna matukar godiya masu sauraro mun dauko ga dai mai waya ta karshe insha Allah assalamu alaikum a gurguje
11: assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh
1: yawa barka ka dai
11: yawa kai sai kana tare da Bashir Abdullahi wato da mai shi sanin ce bari in bari sai karshe shi ba yawanci ka ga mai kiran nan na karshe shine wanda ya fahimci ma abin da kake
1: bare ne
11: wanda kai ka kawo matsalolin ne kuma kana so ka bada a bada shawara ya rashi samu kidan da kai kira na kai ya bada wannan ne
1: ya bada shawara
11: shine dama ya kamata a ce su ma sauraron su dinga fahimta idan tambaya ake to su amsa tambaya ake su don a samu kidan malai da sakashi
1: barka dai to muna godiya kwarai da gaske abinda ake bukata kenan an kawo me tayaya za a gyara mun dau tasirin cika alƙawari ga masu sana'o'in hannu ya za a gyara wannan matsaltsalin da ake zargin masu sana'o'in hannu da rashin cika alƙawari ya za a yi a gyara kuma an ba da gudunmawa sosai an ba da shawarwari lokaci ya cin mana za mu tafi teburin tallamuji me muke da shi a daidai wannan lokaci insha Allah masu sauraro ina mana fatan alkhairi za mu leƙa teburin talla.
12: Gina shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba mu ƙunga. Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi shi da sinadarin ƙunga. Gida wuri ne da zuciya ke baraji. Ni da ke ɗauke da miyar nama mai kamshi ko ya toshe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu su wanda aka yi su da sinadarin ƙunga.
13: Don haka muka ce ku koma abinci na can Najeriya. Ku ci gaba da goyon ta tare da ƙunga mai zarafi. Da na mama sadiya
14: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna me yasa kike jin tsoro ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa cikina yake min ciwo sosai subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu mutum cibiyar kula da lafiya yanzu na ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburin hannu da kafafu zazzaɓi rashin gani sosai ko kuma jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
15: wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champion tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha
16: Shalate, uwe, uwe
17: Karasa, no, kachin, karaga, bimbali, ya, tasaka,

Gaskiyar labarin namu za ku ji cewa shugaban addinin Musulunci da Kiristoci sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a Najeriya. Inda za ku ji cewa tawagar Najeriya ta yi wata ganawa da takwarorinsu a Amurka kan sha'anin tsaro. A gefe guda, 'yan sanda sun kulle jarumin shugabannin zaben gwamna a Gombe Sabai. Daga sassan duniya kuwa, Amurka ta ƙarfafa cewa sojojinta na cikin yunwa a gabas da tsakiya. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe, ku biyo mu.

Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan safiya ta Juma'a. Sanin mu da kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyo Rama Farinciki Al'umma. Wannan yau muke daya ga watan Rabiu Awwal na shekara ta 1448 ba hijirar fiyan halitta mazan tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda kuma ya daidai da 14 watan Agusta na shekara ta 2026. Kan labarin yanzu da farin su kuma sai gari zama ta mijin cikakkun su dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya mintuna sabon tsarin dokoki da haraji da mun ƙara ja masu zuba jari zuwa ayyukan hakuri.

yake kai aikin gaggawa jami'an tsaro da masu zuwa kada ƙura'a ne kawai yasa a bari su yi zirga-zirga rundunar ta kuma gargaɗi jama'a da su guji aikata laifukan zaɓe kamar su yin ƙura'a tsoron da masu kada ƙura'a ƙwace akwatin ƙura'a da sauran ayyukan da za su iya kawo cikas ga zaɓen haka kuma an tanadi kotun gaggawa domin gurfanar da waɗanda aka kama da laifukan zaɓe a wani ɓangaren rundunar ta ce ta ƙwace bindigogi 34 ba bisa ƙa'ida ba a jihar Osun yayin da bincike kan waɗanda ke da hannu wajen mallakar makamai ke ci gaba hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce mutane miliyan 1,906,390 ne suka karɓi katin zaɓe na dindindin daga cikin masu kaɗa ƙuri'a miliyan 2,339,233 da aka yi wa rajista a jihar wannan dai yana nufin kashi 81.50 cikin 100 na masu kaɗa ƙuri'a sun karɓi katin su INEC ta ce sauran katunan zaben da ba a karɓar waɗanda suka kai kashi 18.50 cikin 100 an ajiye su lafiya a babban bankin Najeriya CBN labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama French al'umma mai yaɗa sashen nata akan mita 97.3 a kan zangon FM take da matsugunni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125.97 a tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya sai kuma ku ya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta rubar rushen mulki a www.tramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rama Radio da kuma TV da kace mu nan gaba kadan muna dawa labaran za su dora.

0: da juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
1: ya kamata magidanta mu san waɗannan alamomi masu hadari sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku
0: ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari
1: mahala hannu domin kare iyaye mata da jariranmu
2: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
3: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
4: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke buraji ni da ke ɗauke da miyar nama mai kamshi ko ya toshe da ruwan shinkafa. Garau-garau parfait soup wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
5: Don haka muka ce ku koma abincin Najeriya.
6: Najeriya mu

Rama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a kan zangon FM mai sauraro da misalin karfe 8 daidai zamu kawo muku maimaitin shirin nan naku mai farin jini na dandali ko in ce katafaran zauren siyasa mai suna harshen ka alƙalin ka tare da Muhammad Wali Abdullahi Wali saura da kiku kadan insha Allah ko in ce ma yanzu 8 daidai inda za a kasance da mu a maimaitin harshen ka alƙalin ka.

0: tafi.
1: A zaman sa shugaban tarayyar Najeriya ya ba da gudunmuwa akan kundin shafa harkar tsaro dan sanda izo abin ya ta'azzara ya maka domin sanda izo ba a zuwa daga Kano zuwa Abuja a mota ba cikin kima Allah yanzu ana zuwa.
2: Kwamishinan ƙasa koke-koke ya yi yawa a kan harkar ƙasa. Wannan sun kume ofis da aka yi securitinsa ya yi yawa ba ofishin DSS ba ne. A ce wai yau mutane suna zaune a gidajensu wai aje a ce su tashi za a rushe gurin a yi layout ba. Mu mun san cewa kan kwamishina ba professional ba ne a kan harkar ƙasa.
3: Lokaci ya yi da harkar ƙasa a jihar Kano asirin ku zai tonu. Dillalai da suke zuwa suke sai da gurare na gwamnati da na marayu da na bayin Allah. Wannan kwamishina in ba gode mar ba to me za a yi mar.
4: Karamar hukumar Kabo a ce ciyaman ya dakatar da supervising councilor ya dakatar da wane ya dakatar da wane bisa zargin da muke wasu ciyamomin kwankwasiya suke wa aiki. Karamar hukumar Kabo ya kamata a ce ciyaman din nan yanda aka dakatar da wa'ancan ciyamomin shi ma a gaggauta dakatar da shi.
0: Ku da ka ce mu ba sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da ya rage 'yan kwanaki kaɗan, hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta cire takunkumin fara gudanar da yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dattawa da kuma na 'yan majalisar wakilai ga jam'iyyun siyasar ƙasar nan. Har yanzu dai 'yan hamayya na ci gaba da shaida wa duniya cewa idan har aka samu damar gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci, tabbas shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu zai sha kaye a zaɓen 2027. Domin anan ma shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa Dr. Hakim Baba Ahmed ne ke bayyana cewa 'yan Najeriya za su kada ƙuri'ar korar jam'iyyar APC daga mulkin ƙasar nan a zaɓen 2027. Idan har aka gudanar da zaben cikin 'yanci da adalci ba tare da yin magudi ko tauye haƙƙin al'ummar ƙasa ba. Shugaban jam'iyyar PRP Hakim Baba Ahmed ya ce babban abin da ya kamata jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta ji tsoro ko kuma ta damu da shi a wannan gabar mai cike da sammatsi da aka fara gudun ya da kanin wani a fagen harkokin siyasar kakar 2027 ba jam'iyyun hamayya ba ne, illa dai al'ummar ƙasa waɗanda ke da cikakken iko da damar tantance sakamakon abin da suka zaɓa. Dr. Hakim Baba Ahmed ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi kan sauye-sauyen sha'anin siyasa da dabarun jam'iyyun hamayya gabanin babban zaɓen shekarar 2027, inda ya ce ba jam'iyyun siyasa ne yake yanke sakamakon zaɓe ba, domin masu kaɗa ƙuri'a ne ke zaɓar 'yan takara da jam'iyyun da za su yi nasara. A cewar shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa Dr. Hakim, jam'iyyar APC ta kwana da sanin cewa baiwa 'yan ƙasa damar zaɓar shugabanninsu cikin 'yanci na iya zamewa jam'iyyar tasu babbar barazana a zaɓen kakar 2027, domin su da kansu sun gamsu cewa al'ummar ƙasar nan sun gaji da jagorancin da suke yi. Ko da yake Dr. Hakim Baba Ahmed ya aika saƙon gargaɗi ga 'yan siyasar da ke cikin manyan jam'iyyun hamayya kan yunƙurin kafa kaura karkawance kawai domin ganin sun kauda shugaba Tinubu daga mulki ba tare da samun cikakken shirin yadda za su tafi kas da mulkin ƙasa ba bayan da suka samu dama. Shugaban jam'iyyar PRP Dr. Hakim Baba Ahmed ya ce sun san akwai mutane da abin da suke buƙata shi ne kawai a kawar da shugaba Tinubu domin su samu damar yin abin da suke so ko kuma su maimaita irin manufofin da yake aiwatarwa a yanzu, sa'an nan daga bisani kuma su bayyana cewa kuskure aka samu. Yana mai cewa jam'iyyar PRP ba za ta goyi bayan dan siyasa kawai saboda burin sa na zama shugaban kasa ba. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin kasa na ci gaba da kare muradan shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin tasa. Suna cewa shugaban yana taka muhimmiyar rawar da al'umar kasar nan ke bukata ta fuskar sauke nauyin da aka dora masa. Kamar yadda za ku ji daga bakin mai magana da yawun jam'iyyar APC Kano, Comrade Awwalu Soja Sani Mai Nagge.
1: A zaman sa shugaban tarayyar Najeriya ya bada gudunmuwa akan abin da ya shafi harkar tsaro dan san da izo abin ya ta'azzara ya faka. Domin san da izo ba a zuwa daga Kano zuwa Abuja a mota, kuma cikin kima Allah yanzu ana zuwa. Dan kaɗa ku aika raya ƙasa za ga aikin nan da Buhari ya bayar daga Kano zuwa Abuja ya dora har ma ya gama ana saka fitu. Wannan ba karamin nasara ba ce ga al'umma arewacin Najeriya. Kwanan nan ya bada approval na gyaran airport din Malam Aminu Kano biliyoyin kuɗi masu yawa. Dan ka tsaya kana zance aikin da ya bayan na birnin Gwari wanda zai mankushe wannan bandidakin nafin wanda yanzu ya bada abun wallan aikin a biliyoyin kuɗi birnin Gwari tun a baya waje ne mai matsala wanda tun ma bakin nafin din ana fama da matsalar fashi yanzu ya bada wannan aikin. Wannan ba karamin nasara ba ce saboda haka ni na san al'umma za su fito za su taimakawa duba da wannan ayyukan da yi da kuma wannan gudunmuwa da ya bayan arewa tun a baya za a mai da biki. Mutanen arewa mutane masu kara da kana kuma masu son su mai da biki.
5: Amma Comrade ɗan Hamayya suna nan suna da kimtsawa suna cewa ba ma su ne ababen tsoro ga jam'iyyar ku ta APC ba, al'umar ƙasa musamman da za su kasa su tsare su raka su jira su ne za su kawar da gwamnatin shugaba Tinubu 2027 tun da kun gaza.
6: Ka ɗauki wasu daga cikin abokan adawarmu kamar tsohon jagora injiniya Rabi Kwankwaso, Kishi Alhaji Atiku, ba ka kai an taɓa yin jam'iyyar APC gaba ɗaya. Menene abin da ya sa suka fitar da jam'iyya? A baya-bayan nan da Atiku da Kwankwaso sun haɗa jam'iyya ɗaya. Menene abin da ya sa suka koma rabuwa? Sannan shi Hakim Baba Ahmad, wato shi ya tabbatar jam'iyyar PRP wato ba ta cikin wata jam'iyya ya zakarin gwajin dafi kuma duk maganar kasuwar bukata ce. Ni alisafi na duk dan arewa ya san wannan lokacin lokaci ne na ɗan kudu, lokaci ne na Bola Ahmed Tinubu. To me zai hana a farshe karasa? Yanzu misali idan ka ce a kyale Bola Ahmed Tinubu a zuwa ɗauko Peter Obi, ka cire zarge-zarge da ake yi Peter Obi, idan ya hau shekara takwas fa zai a mu zo mu ɗauko fresh daga arewa shi Alhaji Atiku Abubakar ya zo shekara takwas. Shin su ɗan kudun kayan musu adalci? Hakan nan lissafi ce. Na yadda da cewar a bari ɗan kudu su ƙara shekara takwas ɗinsu, mu ma daga arewa mu zo mu karɓa mu yi abu babu ƙabilanci mu haɗa kai mu yi abin da ita ce.
0: Mai magana da yawun jam'iyyar APC Kano kenan, Comrade Awwalu Soja Sani Mai Nagge. To mu dawo bugin sha'anin siyasar kanan tun da saura kiris. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ba da damar fara yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dattawa da ma na 'yan majalisar wakilai na 'yan takarar jam'iyyun siyasar ƙasar nan. Watakila wannan ce ta baiwa shugaban shura na ƙaramar hukumar tarauni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi damar fara kimtsawa domin aika saƙo ga magoya bayan jam'iyyarsu ta APC, musamman masoya Sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau, akan su yi musu kara a zaɓe mai zuwa.
7: Kira ga al'umar jihar Kano musamman al'umar Kano ta tsakiya da su fito kwansu da kwarkwatansu a zaɓe mai zuwa su kaɗawa Sanata Malam Ibrahim Shekarau radiyallahu ta'ala anhu ƙuri'unsu. Duba da irin ƙoƙarin da ya yi a lokacin da ya yi gwamna tsawon shekara takwas da lokacin da ya yi ministan ilimi da kuma lokacin da ya yi Sanata Kano na farko, irin aikace-aikacen alkhairin da ya yi musamman lokacin da yake gwamna, kowa ya duba ya ga yadda aka taimaka al'umma, aka kawo harkar adalci sauna wanda ta samarwa da Kano kuɗin shiga kuma ta samarwa da matasa aikin yi. Sannan idan aka kalli yadda Sardaunan Kano ya aikace-aikace a ɓangaren titunonin Kano, shine gwamna na farko da ya fara faɗaɗa titunan Kano don ganin a rage cunkoso da kuma rashin hatsari akan wannan titunan. Ɓangaren lafiya mai girma Sardaunan Kano radiyallahu ta'ala anhu, asibitocin nan ba inda bai samar musu da gadaje da magunguna da kuma ma'aikata ba domin an ɗauki ma'aikata a Kano bila adadin. A kalli aikin da Sardaunan Kano ya yi a ɓangaren ruwan sha wanda babu wani gwamna a Kano kap
8: dinta da yayi aikin da sadaunan Kano ya a bangaren ruwa. Na ka nake kira ga al'umar jahar Kano da su kalli halacci su saka da halacci. In dai sun gamsu da wannan aikace-aikace alkhairin da muka lissafa sadaunan Kano yayi su, to babu shakka ya kamata su kada kuri'un su ga jam'iyyar mu ta APC su zabi mai girma sadaunan Kano a mazaunin sanatan Kano ta tsakiya dan ci gaba da wannan aikace-aikacen. Su zabi mai girma gwamnatin mu gwamnan Kanawa gwamnan Abba Kabir Yusuf a mazaunin gwamna Karo na biyu, su zabi mai girma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a mazaunin shugaban kasar Najeriya. Haka karamar hukumar tarauni a fito a zabi jam'iyyar mu ta APC a majalisar tarayya, a zabi Nasir Bala Aminu Jaoji a majalisar jaha, a zabi ADS dan alkhairi wanda za su ci gaba da aikace-aikacen alkhairi dan ganin talaka ya tsinci alkhairin sa a cikin wannan zabi mai zuwa 2027.
0: Batutuwan na Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na zuwa ne a yayin da kungiyar matasa zalla na jam'iyyar APC karkashin jagorancin Yusuf Bashir Midfield suka kai ziyarar jaddada goyon baya ga bukatar shugaba Tinubu da sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau da ma sauran 'yan takara na jam'iyyar APC zuwa ofishin gamayyar magoya bayan Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau a jagorancin da Alhaji Kabir BBC da alake, inda muka jiyo Yusuf Bashir Midfield na bayyana makasudin zuwan su.
9: Na kawo matasa office din jagora Kabir BBC dala domin su bada goyon baya bangaren sardaunan Kano. Ina so in kara tabbatarwa da al'umar jihar Kano, tunda nake a rayuwa ban taba samun mai cika alƙawari irin sardaunan Kano ba. Dan haka ina kara gaya al'umar jihar Kano cewa su shahuru mun su sardaunan Kano shine wanda zai fara jaddada nasara a jihar Kano ta Kano Fence insha Allah. Kara godewa sardaunan Kano dangane da taimako da yawa ƴan adede ta sau domin ya bawa mutum miliyan 20 aiki masu cewa sardaunan Kano bai aiki ba. Ina ƙara tabbatar musu da cewa sardaunan Kano ya kafa tarihin da ba wani ɗan siyasa da ya taba kafa shi a jihar Kano. Dan haka sardaunan Kano ya taimaki mata, ya taimaki matasa, ba za mu taba mantawa da irin gudunmuwar da ya bayar a jihar Kano ba. Me girma sardaunan Kano, M Farm Center sun ce mu gaya maka sun maka alƙawari yanda ka gina su za su rama halacci ga halacci kuri'un su kaf sun ma alƙawari da yan adede ta sau za su taimakawa mai girma gwamna, za su taimakawa Bola Ahmed Tinubu daga sama har ƙasa kuri'un su kaf ABC zan. Wannan tawagar da ka gani a Lai Kabir BBC dala tawaga ce ta karamar hukumar tarauni wanda ake kira da Abba sai san barka. Dan haka in Allah ya so ya yarda APC sak daga sama har ƙasa, yan majalisun mu na tarayya da na jaha za a ci zabe Nasir Bala Aminu Jaoji Oji, muna so ka hada mana kaf ɗin jam'iyyar ABC domin mu ci zabe daga sama har ƙasa. Dan haka ADS dan majalisar jiha na karamar hukumar tarauni mun hada kan mu rankwata kaf domin nasarar jam'iyyar ABC. Kamar yanda muka faɗa cewa Kano ta tsakiya sardaunan Kano kafin karfe 10 in Allah ya so ya yarda ƙuri'a ta cika kwatin sardauna 9 zuwa karfe 10 Kano ta arewa Barau Jibrin ya kawo Kano ta arewa, Kano South kawo Sumaila shi ma muna masa fatan alheri zamu kawo daga sama har ƙasa insha Allah.
0: Yusuf Bashir Midfield na ida jawabi a gaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau. Shugaban gamayyar kungiyoyin Alhaji Kabir BBC dala ne ya miƙe, inda ya dora da furta kalamai na siyasa yana cewa da yardar Allah in takarar su za su yi nasara a babban zaben mai zuwa.
10: Ban yi mamakin ganin wayannan matasa ba, domin kai mutum ne na jama'a kuma mai gogwarmayar jama'a. Mai girma sardaunan Kano da izinin Allah shine zababban sanata na Kano ta tsakiya, haka mai girma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da shugaban kasar mu da duka 'yan takarkar mu, ya muku matasa a cigaba da aiki domin muna nan muna shiri. Za mu yi taro na mutum miliyan 1 magoya bayan jam'iyyar APC, kuma mu ba AI za mu sa ba. Shi yasa muka ce idan muka taru a fadan Mundubawa akai jawabai, za mu yi tattaki a ƙasa wanda za mu zo har gidan gwamnati mu gaida mai girma gwamna, kuma mai girma gwamna zai karrama mana wasu fitattun mutane da suke ba jam'iyyar gudunmawa wanda suke neman nasara a jam'iyyar mu ta APC wanda kuma suke taimakawa gwamnati da 'yan jam'iyya. Za mu kuma yin tattaki wanda za a gan mu za a ji mu. Kowa ya sani jam'iyyar APC ake a jihar Kano, ko shi jagoran kwankwasiya za ga in zai yi taro yanzu 'yan mutum 50-100 suka taru sai a sa AI sai a ce miliyoyin mutane ne suka taru. Wannan lokacin ya wuce, magana ake ta mai girma gwamna tun ya kwashe 'yan kwankwasiya ya dare su jam'iyyar APC. kalmar hukumar da zaka ji yanzu a Kano za ga duk wani jijjige da za a ce wane ne shi a siyasa yana APC kuma ƴan dangwale masu ƙuri'a suna jam'iyyar APC so mai girma Sardaunan Kano kamar yanda ka faɗa M-Farm Center ni ma mun zauna da su kuma sun tabbatar da cewa za su samu Malam Ibrahim shekaru duk dan halak din dan Adeleye ta sau zai samu Malam Ibrahim shekaru domin irin aikin alherin da yake kuma Sardaunan Kano ya zauna da mutanen Kano lafiya yayi abin da ya dace kuma mu da kake gani ya ji Yusuf da kai da al'umman nan taka muna bin Malam Ibrahim shekaru ne da kyakkyawar zuciya domin mun gamsu mutumin kirki ne shi sa muka yi ta'addu'a Allah ya hada shi da mutumin kirki irin sa sai Allah ya hada mu da mai girma gwamnatin Kano shi ma mutumin kirki mai kyakkyawar mu'amala mai son ci gaban mutane ka duba ga yanda ake taruwa rabon filaye a jihar Kano duba ga yanda yake taba matasa ayyuka abubuwa sun canja gari yayi haske yanzu gashi an bada titina kusan guda 10 wannan ya nuna gwamnati yana da kishi kuma yana son ci gaban mutane ina da ya wuce ai sai Kano ta koma London ko America ko irin ayyukan da za a yi
0: Alhaji Kabiru BBC da Lana rufe baki muka karɓi bakuncin Honorable Sani Lawan Jingau wanda ya shigo yana nuna yatsa ga magoya bayan jam'iyyar APC da suka dauki gabarar yin wake da shinkafa a babban zabe mai zuwa na 2027 a cewar sa duk abinda za su yi ba za su samu nasara ba godo da irin ayyukan raya jaha da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ke gudanarwa
11: babu wani dan jam'iyyar APC mai kishi da zai tunanin cewa zai wa jam'iyyar mu ta APC wake da shinkafa ko kuma ya tsumbure zamu zabi APC ne tun daga sama har kasa musamman mu al'ummar jihar Kano da Allah ubangiji ya rabotar da mu da gwamna Haziki Jarimi Alhaji Abba Kabir Yusuf wanda yake ayyuka na alkhairi yake ayyuka na raye kasa yake bada empowerment yake tallafi yake biyan al'umma haƙoƙin su ayyukan fitilu na titi sabunta tituna gyaran masallatai gyaran makabartu kyautoci babu dare babu rana auren zora abubuwa bila adadin na daraja na daukaka wanda ya fatan a dore ana wannan ayyukan dan haka muke shaida al'umma cewa abin da ya kamace mu zo mu taimaki gwamnati kuma za mu yi aiki tukuru babban burin mai girma Alhaji Abba Kabir Yusuf ya maimaita duk mutumin da yace zai antipati wannan kashin kantin kasa ne ba mai kishi bane yau ko mutumin da yake dan tsowo APC ne babban burin abin da muke bukata ya zo a hada kai da shi yanzu a zo a kafa gwamnati shaida al'umma irin kiraye kiraye da mai girma Alhaji Ibrahim Abdullahi waye yake mana na mu kirari mu kira jam'iyya a hada kan yan jam'iyya a tafi da yan jam'iyya wannan kiran ya shiga lungu da sabo daddan kalmar hukumar gwari idan Allah ya kai mu ranar Lahadin nan mai zuwa karfe 10:30 a gidauniya dake Gatanka muna da gagarumin taro da zamu na motsa jam'iyyar mu ta APC a garkashin Honorable Kau Idris Hausawa wannan ta fara dan mu nuna cewa muna nan kuma zamu aiki lillahi billahi ba magana tsoho APC ba magana sabuwa zamu fito mu din mai wa wurin ganin cewa mun kira mutane lungu da sabo an zo an yi abu na mutunci na daraja domin doka jam'iyyar APC ba za mu taba swarawa ko dai da wasa wani mutum a cikin mu ya ce zai mana kafa ungulu mu kyale shi ba kuma ba za mu bari wani ne baki da kun kowa ya zo ya ce zai ga gwamna ko gwamnatin magana bayan mai girma kamar Ibrahim Abdullahi waya ya ce mana takunkumi ni kyale mutum kowa ne shi sai dai ai ko mu ko shi mu mun fada mun saki fada da ba ma jam'iyyar nan ya ƙa jam'iyyar mu kai kamar ranmu yau da Allah ya ka Alhaji Abba Kabir Yusuf mu ke kaunar sa kamar ranmu kuma za mu yi aiki bakin ranmu sai Allah ya tabbatar masa da kujerar sa a fille biyu da karfin ikon Allah
0: Honorable Sani Lawan Jingau kenan na jam'iyyar APC daga yankin karamar hukumar Gwale har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta APC ne ke ci gaba da motsawa a fagen sha'anin siyasar Bakan domin anan ma mai labarbar yakin siyasar nan Honorable Ibrahim Soja Kantin Kwari ne ya shigo a fusace inda ya biyo bayan wasu kalamai da masu sukan lamirin yadda kwamishinan ma'aikatar ƙasa Honorable Abdul Jabbar Garko ke gudanar da aikin sa a cewar sojan waɗancan mutane sojojin haya ne aka ɗauki nauyi domin su kalubalanci nagartaccen aikin da ya ɗauko don ganin manufar ajandar Kano First ta tabbata
3: a da yau a jihar Kano ƙaryar mai ƙarya akan harkar da injiniya Abba Kabir Yusuf ya ajiye ƙwarya a gurbinta kwamishinan kwamishinoni Abdul Jabbar Umar Garko mun san masu sa su kuma ku ci gaba da sa su kuma lokaci yayi da harkar ƙasa a jihar Kano asirin ku zai tonu dillalai da suke zuwa suke sai da gurare na gwamnati da na marayu da na bayin Allah wannan kwamishina in ba gode mar ba to me za a yi mar
12: tucewa suka yi akwai abubuwan da yake da ya kamata gwamna ya bincika a duba ba haka ya kamata ai ba
3: iyayen gidansu da suke sa su suka laime sun fi kowa cin moriyar ma'aikatar kasa kwamishina Abdul Jabbar Umar Garko Muhammad cewa yayi a dawo da komai kan tsaya wannan system da yara da marayu wanda iyayensu suka mutu ƴan ƙasa ta Allah din nan su suke zuwa suke kwace kulotan mutane da kadarorin marayu har ma saboda rashin kunya ake zuwa ake samun fili na gwamnati suke su broker arrangement wannan commissioner da jihar Kano ba a daukar amana a bawa wanda zai ci amana Abdul Jabbar Umar Garko yana wa gwamna aiki lillahi tsakani da Allah yadda gwamna yace a yi amma yau an sami marasa kirki suna daukar yara dan a bata ma'aikatar kasa ko a bata Abdul Jabbar ƙaryar ku ta sha ƙarya
12: yaushe soje ya zama kakakin ma'aikatar kasa ba su da yadda za su yi su barranta kansu da abubuwan da ake sai kai
3: ko yau ko gobe ni ne nan Ibrahim soja kantun kwari da Alhaji Jirgoda da Gidado Ahmad Satatima mu ne masu kare kasa masu kare lan masu kare Abdul Jabbar kanin babata
12: to dama harka ce ta bukata kenan
3: ba magana bukata magana ce ta Kano test kamar yadda gwamna ya faɗa
0: Honorable Ibrahim Soja Kantun Kwari na bada kariya ga kwamishinan ma'aikatar kasa Honorable Abdul Jabbar Garko ita ko shugabar matan kungiyar kadangaren bakin tulu a jam'iyyar APC Hajiya Halima Ilyas Mandawari wani sabon babi ta bude kan kwamishinan ma'aikatar kasar ga dai Hajiya Halima Ilyas da kanta ba sako ba
2: Kwamishinan kasa koke-koke ya yi yawa akan harkar kasa. Lallai ka bude ofis ɗinka. Wannan sun kume ofis da aka yi securitin sa ya yi yawa. Ba ofishin DSS bane. Ofis ne na al'umma. Ka bude ofis, ka bude kunnuwanka ka ji koke-koken al'umma. Bai kamata a wannan lokacin da muke shirye-shiryen mu ci zabe a ce wai yau mutane suna ta koke-koke, suna zaune a gidajen su wai a je a ce su tashi. Za a rushe gurin a yi layout ba. Magana ta gaskiya, duk fulotan da aka yi a baya duk inda aka yi fulotai muna ganin resisting area inda ita resisting area duk inda mutane suke zaune ana gewaye su za a bar su ba za a yi fili da su ba mu mun san cewa kai commissioner ba professional bane akan harkar kasa ya kamata ka jawo professional ka bude kofar ka su zo su baka shawarwari ba ka dau wa'ansu ƴan tsirarin mutane su dinga dora ka ake kamfera ba domin mu zabe muke so mu ci ba faduwa muke so mu yi ba mai girma gwamna ka duba wa'annan al'amura mutane masoya wa'anda suna ta kaunarka suna yi maka hidima da gabasu da dukiyarsu ka jawo su jikinka ba wa'annan ƴan kokosi yadda ka bari suke tare da kai ba akasarin komishinonin nan da ciyamomin nan ba sa tare da kai amma yanzu ka duba masoya irin su Naziriya Sayyidi irin su Kamalu Sarki ka dauki lintsamemiyar kujera ka basu yanzu Naziriya Sayyidi ba irin hidimar da bai wa al'umma ba ta harkar ilimi ta harkar kudaden sa kuma dan jam'iyya ne da ake tare da shi from Rasulun ka dauki kujerar famanan sakatare ka dankara wa Naziriya Sayyidi mai girma gwamna wayannan kuma komishinoni da ƴan majalisu da ba sa yin ka suke so su yi malukimo sai zabe ya zo su kada kai lallai tun yanzu ka karkade su su koma can kwankwasiyar su a dauko masoya a zo a ciccike gurabe da su kaga kujerar commissioner information ba ai asarar ta ba ai asarar kudin tara ba commissioner information ya biya ka kuma commissioner information ya biya ƴan jam'iyya domin shine commissioner da ma za ka je ka daki office ka shiga office din sa kai tsaye ka ganshi ya ganka kullun a cikin ganawa yake da jama'a amma kuma shinoni kuna rurrufe kofa sai leke ta taga ai wannan so suke su kayar da mu zabi
0: amma a daidai lokacin da Hajiya Halima Ilyas Mandawar ke bude sabon babin siyasa sai ga muttakarashin daga dai jam'iyyar ta APC ya shigo a sukwane yana wata kartar kasa da ta da kura gami da kalubalantar shugaban karamar hukumar Kabo Honorable Lawan Najumi kan wani mataki da ya dauka na dakatar da sakataren mulki na yankin sa ko da dai to
3: mu a mazaunin mu ne ƴan jam'iyyar APC kuma ƴan gargajiyar jam'iyyar APC muna so mu kira da mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf zabe fa muke gabatowa ya kamata ka ankare da dukkan abin da ke kai kan kawo yau ka dauko yanzu karamar hukumar Kabo a ce ciyaman kawai ya dakatar da supervising councilor ya dakatar da wane ya dakatar da wane bisa zargin da muke wasu ciyamomin kananan hukumomin kwankwasiya suke wa aiki shi yasa muke kira
13: girma gwamna ka tafi kafa da kafa ka tura ka rama hukumar Kabo ya kamata a ce ciyaman din nan yanda aka dakatar da wayancan ciyamomin shi ma a gaggauta dakatar da shi tunda yau hadin kan jam'iyya muke nema har sakataren mulki fa yau shugaban karamar hukumar Kabo ka dakatar da shi wannan rigingimin ma da yake cikin yanda za a yi mukada NDC nan kuma ka ta da kasa yau ciyaman kana girgido mana rigimar da kankai kankana ta iya durmiyar da mu a cikin ruwa
12: amma saboda me zaka ce a dakatar da shi bayan al'umar yanki suna madalla da rawar da yake taka
13: ai muna shiga kaba ni ban ga wani aiki da ya akaba ba kun banda fenti da yawa karamar hukuma zaka je ka ga ya mata fenti radau kun kuma akwai wani aiki da yake yi a karamar hukumar Kabo a zo a fada shi yasa muke kira da Abba Kabir Yusuf duk inda za a yi tallan Tinubu ya kamata a ce duk wanda ya ka taskado to ka tukude kujerarsa
12: amma kana ji waɗanda ya dakatar din aka ce sun saba umarni ko kuma ba sa biyayya ga tsarin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf
13: shi kansa lawan na juma a yanzu a mazaunin sa na shugaban karamar hukumar Kabo muna zargin baya biyayya da dukkan tsarin jam'iyyar mu ta APC shi yasa muke kira mai girma gwamna ka gaggauta cire wannan ciyaman na karamar hukumar Kabo wato lawan na jume zargin da muke na wasu ciyamomin ana hada kai da su za a kwada jam'iyyar mu ta APC da kasa mai girma gwamna a kafa committee a dauki lawan na jume a gaggauta tsige shi ko a dakatar da shi
0: da wannan ne shirin harshen ka alƙalinka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin
14: wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasa amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
15: an sarrafa magi sa daga tatsun wake soya albasa kayan yaji almashi tare da kamfani
14: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Yau wata takwas kenan da kwana 18 da gwamnan Kano yayi wa iyayen wasu yara alƙawarin share hawayen su, amma fa har yanzu sun ji shiru. Shirijiya ce ta bada ruwa ko kuma guga ne ya hana?
1: Zamu ba ku kayan abinci da safe ajiya rage musu na domestic.
0: An gano yarda tsaftar jiki da ta muhalli ke ƙara taimakawa danƙon soyayya musamman a tsakanin ma'aurata. Shin ko ya abin yake?
2: Ba yadda za a yi wani nusar da wani tunda kowanne a firgice yake ba a natsa ba.
0: Dubun wani mai ɗan hali da yake sace baburan al'umma ta cika jim kaɗan da gano shi a unguwar Gaida.
3: Sai ce wanda Allah hare da mashi ina a duniya shi a tsoron ya fi Allah zai yi zaun da kasa tare da shi.
0: Ya subhanallahi, waɗannan rahotannin da ma jin yadda al'umma suka duƙufa wajen yi wa rahama rediyo addu'o'i tare da godiya da kuma sa albarka dangane da yadda ta cika shekaru 15 da kafuwa ana yaɗa ayyukan alheri tare da taimakawa mabukata. Da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan.
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644085 ko 0808725222.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta dakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: an gode amarya ku so ku sai mai gida da mutunci
3: Shin ka san cewa a yau akwai cikakkiyar fassarar littafin Sahihul Bukhari cikin harshen Hausa? Wannan wani babban tarihi ne ga al'ummar musulmi masu magana da Hausa, musamman masu ilimi da daliban sa. Darul Ilmul Hadith dake Kano, Najeriya, na gayyatar ku zuwa taron kaddamar da fassarar littafin Sahihul Bukhari zuwa harshen Hausa, wanda alƙali Imam Ahmad Zaruk Kabara ya fassara. Taron zai gudana ne ƙarƙashin jagorancin shugaban ɗariƙar Kadiriyya na Afirka, kuma Amirul Ansar na Najeriya, Sheikh Kariballa Sheikh Muhammad Nasir Kabara, wanda za a yi a ranar Lahadi 16 ga watan Agusta na shekarar 2026 da misalin ƙarfe 10 na safe a ɗakin taro na Musa Abdullahi Auditorial dake sabuwar Jami'ar Bayar Kano, wato BUK New Side. Ku zo ku halarta, ku amfana da tarin ilimin dake cikin wannan taro. Darul Ilmul Hadith na maraba da ku. Allah ya bada ikon zuwa. Amin.
4: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau. Da jin yadda kafar yada labarai ta cika shekaru 15 da kafuwa masu albarka. A dan hakan ne al'ummomi da dama ke ci gaba da godiya da addu'o'i da kuma sa albarka. Sakamakon yadda kafar yada labaran ta rahama ta zama musu garkuwa a fagen ilimantar da al'umma tare da taimakawa al'umma da ma mabukata. A dan haka al'ummar ke yi wa tashar rahama rediyo fatan alkhairi tare da cewa Allah ya karo wasu shekaru masu albarka. Ga dai wasu daga cikin al'ummar gari maza da mata da muka gana da su.
5: Sana Shafi'u. Kai alhamdulillah wannan yan rediyon ba wani zamu ce masa sai dai Ubangiji Allah ya kara riko da shi, saboda gaskiya muna ilimantuwa sosai da shirye-shiryen da suke yi. Akwai shirin da suke maza gun bar dutse mu karkar a kunne da su fatawoyin rahama, duk irin wannan abubuwan gaskiya muna ilimantuwa sosai 100%. Wannan yan rediyon zamu ci gaba mai fatan alkhairi bisa wannan abubuwa da ke kawo mana nishadantarwa da fadakarwa da ilimantarwa. Ba abin zamu ce masa sai dai Ubangiji Allah ya kara riko da hannayensa. Ita kuma
6: Kabira Adamu Matawalle Sheka Buranda, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo har suka kirkiri gidan rediyon, saboda shirye-shiryen su dukkanin sa ba wanda bai amfanarwa. Kuma muna jin dadi, kuma muna yi musu addu'a Allah ya kara daukaka, Allah ya kara musu hazaka da kuma kwazo akan abin da suke yi. Duk shirye-shiryen su daga kan makarkada kunnuwanku zuwa su harshen ka da kalinka har inna siyasa da labaran su dan kanmu ya waye sosai da sosai, saboda gaskiya masu aiki a wurin masu ilimi ne.
4: Tuni dai al'ummar suka ci gaba da addu'o'in fatan alkhairi tare da fatan gamawa lafiya ga mai gayya mai aiki, wato Hajiya Binta Sarki Mukutar, tare da kafatanin ma'aikatan wannan kafa ta yada labarai ta rahama rediyo.
5: Shugaban gidan rediyon, akan wannan ƙoƙari take mana Ubangiji Allah ya saka mata da alkhairi, Ubangiji Allah ya ƙara daga darajarta fiye da take yanzu a haka.
7: Aisha Adamu, Allah ya ƙara daukaka ku, Allah ya ƙara dauka gidan rediyon rahama, Allah ya tallafa muku abin da kuke nema, Allah ya ba ku.
8: Kamar wanda shiri shi ji a rahama rediyo,
7: ina ji mu karkada kunnuwa da harshen ka alƙalinka, ina son labaran 11 nan da kuke.
4: To ai dama shi ita ce da me kama ake kota, da fatan Allah ya karo shekaru aru aru masu albarka. To anan kuma an gano tasirin da tsaftar jiki da ta muhalli ke da shi, musamman a tsakanin masoya da kuma ma'aurata. Domin jin cikakken rahoton, ga Sara Aliyu Abubakar, ɗaliba mai neman sanin makamar aiki da cikakken rahoton.
9: Tsafta aba ce da kowane ɗan adam ya kamata ya kasance a cikinta a koda yaushe. Sakamakon mahimmancin da take da shi ne yasa addinin Musulunci ya jingina ta a cikin ibada. Sai dai a lokuta da dama akan samu cece-kuce a tsakanin ma'aurata sakamakon yadda akan iya samu wani ya tsafta, wani kuma ya gaza yinta. Azantawar mu da wasu ma'aurata a nan Kano sun shaida mana yadda suke zamantakewar su tare da yadda suke tsaftar jikinsu da ta muhallin su.
10: Sunana Ahmad Lawan. Ai an kai

0: ta gaba ne da kusan kowa za a ce ma ba ta ita yake ba a rayuwar nan, musamman a tashi a firgice karshen ta ma ba abin da za a karya da safi da je da daddare ba a koshi ba. Ai ba lalle ne mutum ma in ya tashi wani ko wanke bakin sa ma yayi inde ba ta alwalar sallar asuba ba, da matan da mazan gaba daya a cikin gidajen ba yadda za a yi wani nusar da wani tunda kowanne a firgice yake ba a natsa ba.
1: Idan namiji kazami ne to mace tana gyara shi, sai dai idan mace ita kazama ce to in namijin shi ma tunda ba wuni yake a gida ba ba sani zai ba, ko wata mace ba za ta gyara ba sai ta ga mijin ya kusa dawowa to suna ganewa wasu.
2: A gefe guda kuma mun zanta da Dr. Yusuf Usman Kofa, limamin masallacin Jami'ul Ansar a Maiduguri, yayi mana ƙarin haske kan muhimmancin tsafta a addinin Musulunci.
3: Lalle addinin Musulunci ya girmama sha'anin tsafta matuƙar girmamawa, saboda girmamawa ne ya sa muka gani inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, rabi ne na imani, da haka ya zama wajibi ma'aurata su sani na daga cikin haƙuƙuwan junan su tabbatar da tsafta a tsakankanin su. Allah ya datar da mu.
2: Dr. Yusuf ya bayyana mana tsafta tsakanin ma'aurata na ƙara danƙon soyayya. To ita dama tsafta cikon addini ce, da fatan masoya da ma'aurata da sauran al'umma za a dage da tsaftar jiki da ta muhalli. Rahoton kenan, Sara Aliyu Abubakar, ɗaliba mai neman sanin makamar aiki. Ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
4: To an gaishe da Sara da ƙoƙari, yanzu kuwa bari mu ji yadda al'ummar Hausawa ke amfani da wasu kalmomi a lokutan da suke gabatar da mu'amalar su ta yau da kullum, amma kuma sukan ambaci kalmomin ba tare da sun san ma'anonin su ba. Domin jin waɗannan kalmomi, ga dai Malam Bello Muhammad Shehu Tudun Wuzirci, wato Baba Wada, a ganawar su da Kabiru Abubakar Sheshi.
5: Dalki, dalki.
6: Yara suna abin nan ko abokai a juna, sai wani ya ce wa na gaya masa ya kasa ganiya, sai ya ce da shi ai kasan dalki ne, watan abin da take nufi a ƙunshi dalki shashasha, wanda bai san komai ba. Barke yake nufi shi ne kamar matafi, to shi ne kamar ka ce masa shi kuma ba fataki, wanda yake tafiya neman kuɗi, ya kwana a can gari, ya kwana a can gari, ya kwana a can gari, to kuma shi ne bambancin sai wannan. Shi ba fataki kenan. Kaji bambancin su.
4: To da fatan za a ci gaba da bibiyar kalmominmu na Hausa domin ƙara inganta harshen a sassan ƙasa da ma duniya baki ɗaya. To yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, ƙarƙashin jagorancin Shamsu Abdullahi Sa'id. Alabashi kuwa idan mun dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya.

0: a madadin kungiyar mata musulmi sufaye shugabar kungiyar Naqibatul Qadiriyya Gwana Baraka Adamu dan Fanta na farin cikin gayyatar ƴan uwa musulmi zuwa wajen maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi insha Allah rana Asabar 2 ga watan Rabiul Awwal hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1448 wanda ya zo daidai da 15 ga watan Agustan shekara 2026 da karfe 10 na safe a unguwar Goren Dutse titin Jakara layin rijiyar Lada gidan malama Naqiba kuma wannan sanarwa ita ce goren gayyata ga kowa da kowa haka zalika taron zai fara a daidai lokacin da aka ambata wato karfe 10 na safe ba tare da kalman nan da ake cewa African time ba dan haka duk wanda aka gayyata ya zo akan lokaci sanarwa daga shugabar kungiyar mata sufaye Naqibatul Qadiriyya Gwana Baraka Adamu dan Fanta a madadin yan kungiya Allah ya bada ikon zuwa amin
1: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuma a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu domin katifa awala mai albarka tana da laushi tumbulubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifa awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mammajiyar petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-51
2: gaskiya na da duk da cewa kullum mutum sai da yin da kashe kudi bana da nisa magana nake ta makarantar yau sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki ko kuma canza musu makaranta a kaskina Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge da yi ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ka kuma Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaran ka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka domin mun yi nan da admission kana nan a Naqibawa Arabic Sa'adatu Rimi College Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar directorin makarantar Alhaji Wada A.A. Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3261-2 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: Mai sauraro yanzu kuma sai jin yadda wata uwar marayu ke roƙon gwamnatin Kano da ya taimaka ya bibiya alƙawarin da ya musu na cewa zai share hawayensu sakamakon yadda ya ga ƴaƴansu a shataletalen gidan gwamnati suna bacci cikin dare har ma suka kwana a falon gwamnati a wayewar gari kuwa yasa aka nemo inda iyayensu suke tare da yi wa yaran dinkuna na gani na fada har ma kuma yayi wa iyayen nasu wani alƙawarin cewa zai ba su jari tare da daukan nauyin karatun yaran har ma kuma mai girma gwamnati yace zai sayar wa uwar marayin gida domin ci gaba da karfafar rayuwar wayannan yara duk da dai a wannan lokaci gwamnati sai da ya hada wannan uwar marayu da wasu jakadinsa domin su kai sakon da zai bayar izuwa hannayenta Shirijiya ce ta bada ruwa ko kuma guga ne ya hana ga dai wannan uwar marayu a ganawar da muka yi da ita
4: anyi ce mama Alhaji ne ya'annin 12 da kasa aka je aka gansu aka dauka maka hoton su ka dauki nauyin makarantar su da abincin su kace zaka bani jari aka ce za a siya min gida kace zaka bani kudin cefane ya mai girma gwamna har kayan da kace a ba su Alhaji kala goma goma da takalmi kafa hudu babu abin da ya tadda mu sai 250 dan haka nake kira a gare ka ya mai girma gwamna mai tausayi mai imani da ka tallafa mun ka tausaya mun a yanzu kayana suna cikin tsakar gidanmu daki na ya rushe wanda nake haya bani da inda zan kwanta ga auren yara da zan yi susu biyu ga yarinya ta ma watan gobe za ta haihu shi yasa nazo nake neman taimakon ka wannan kayan abinci da kace a bani da wannan kudi na cefane da gida da kace a siya min na 4 million ya mai girma gwamna babu kayan abincin babu kudin cefanen shi yasa nake roƙon ka ya mai girma mai adalci mai tausayi da a taimaka min wannan sako da ya tadda ni
3: tuni muka bibiyi zantawar gwamnan Kano da iyayen waɗannan yara a lokutan da yake wannan alƙaura tsawon watanni 8 kenan da kwana 18
5: da mu ba ku kayan abinci da zakar nan saka zuri a jiya nake musu Allah ina domestic da ina ci inda
3: To da fatan Allah ya kawo miki dauki. To yanzu kuma sai jin yadda dubun wani matashi ta cika sakamakon yadda rundunar tsaro ta civil defense ta caci mushi bisa zargin sa da boye baburan al'umma wanda wani abokin sa yake satowa yake ajiye masa kamar yadda yake shedawar rundunar tsaro ta civil defense kai bari da yanayi tsam a ji wannan tattaunawa da wannan matashi a rundunar tsaro ta civil defense
6: na dawo da taro sai ci da Allah hare da washi ina a jin shi a tsoron da Allah zan je dawo da kace kare da shi ya ce wannan duka sun sa mun kuma da lambu ya ciki sun biya masa haji kare kai zai ga ni ma ina da ajiya sai ci to kuma aka aka san wannan ba da ce eh shi ma duka na sani ya fara kuki na ba da ajiya
3: tuni mai magana da yawun rundunar a nan jihar Kano wato SP Ibrahim Abdullahi Idris ya bayyana matsayar su dangane da wannan matashi tare da jan hankalin al'umma duk wanda ya san an sace babur din sa to ya gaggauta zuwa danganin lambobin da suke hannun su ko Allah ya sa shi ma na sai dawo hannun sa
7: wuri ga wannan nana ke ne na bayar da tsaro da ya shiga hannun mu mun kammala mun ke ba mataki da zamu dauka sai zuwa kotu mun fara da su alƙali ya duba ya musu mata mun
3: to shi dai san zuciya bacin ta da fatan Allah ya shiri mata san mu da mu kan mu baki daya amin tunda dai jini baya maganin kishirwa

0: shine inda nake samun kwanciyar hankali kuma nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
1: Shi ne sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke buraji, ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi ko ya toshe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfe su wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
2: Don haka muka ce kun koma gida abinci na can Najeriya muka ci gaba da goyon gida tare da ƙanga mai ɗanɗano na musanya.
3: Musa, Musa, zane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Ni kuɗi Hajiya, ni kuɗi a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
3: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa, wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ƙwallon take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai ƙwallon ya fara fita ba tare da

nufi ba kuma ba alimi ba ne wama ata kuma rasulu fakuzuhu wama nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku da shi shi za ku rike

hakan haka yake a shari'a. Safa haramun ce shi ma ne ɗaya. Magana da kuna da jari amma haka suke ƙa'ida. Me haramun a yaren malaman usulul fiqh ma yusabu tarihuhu wa yu'aqabu da'imuhu. Abinda in ka bar shi don lada za a ba ka lada, in kuma ka aikata za a yi maka hukuma. Misali kamar sata, na biyu kamar azumi ranar idin sallah, karama ko babba. An bai fiye nan? Ku abin da yake ɗaukar ku ai kalmar azumi, ba ma ce mata haramun ce. Yadda aka ce sata haramun gina haramun, shi ma azumi ranar idin karamar sallah ko babbar sallah sunan sa ne? To don me kuke so ku bambanta wannan da wancan? Wannan ita ce ka'ida ta ilimi. Ka'ida kawai ake ajiyewa sai a wuce. To ne dalili da Allah. Idan Allah ya ce abu kaza a yi ko abu kaza a bari in ya ga dama wani lokaci sai ya faɗi hikima. An gane ko? Wannan kuma saboda rarrashin bayi da wani lokaci a tafi tare. Za ka fi jin ƙwarin jiki in kana yin abu kuma ka san dalili da ka'idar yi. Amma a ka'ida ta bi na umarni wanda ya isa ya sa ka in ya ce ko da gaya ma dalili ba ne za ka yi? Kawai ka yi. Ko ya gaya maka hikima ko da gaya ma ba, ko ya gaya maka amfani ko da gaya maka ba, musamman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda shi komai nasa akwai hikima. Amma ba kowace hikimar ce yake faɗa ba. Amma da lokacin ya ga dama inna rabbaka fa'alun lima yurid. In ya ce yi kaza sai ce dan kaza, in ya ce bar kaza sai ce dan kaza, amma in ya ga dama sai ce yi kaza ya ƙi faɗar dalili.

su ma ashara ilayhi fil hadisi shine abinda aka nuni zuwa gare shi cikin hadisi min anna al fitr huwa al yawm alladhi intaha bi dukhuli shahr ramadan shi karamar sallah ranar ita ce ranar da take nuna azumin wata ramadan ya kare ranar idin karamar sallah shi yake tabbatar da cewa azumin watan ramadan ya yi ne ya kare to ta ake ganewa sarkin yin azumi a ranar domin da azumin ramadan bai kare ba ai ranar ma da ta yi ne zanyi azumi kuma yanzu idan kai azumi ranar karamar sallah to wanda bai sani ba fa zai dauka har yanzu ana ne ramadan bai kare ba ana ba ta an gane da haka bambanci na fili karara da yake nuna ramadan ya kare ba wai sa kayan da muke bane ba kayan sallah da muke wanda ya yi ishara zuwa gare su amma ba su ne alfari abin da ke rarrabewa ba na fili na cewa azumin watan ramadan ya kare abin da ke nunawa a fili shi ne cin abinci da ake yi domin kayanka na sallah za ka iya sa su azumi da kare ko ba za ka iya ba tuwon sallah ba za a iya ma wani tuwon sallah ba taushe ba ne da za a iya maka shi rana 25 ga watan ramadan ka ce ga tuwon na sallah ma niyyar zan ci ko ba haka ba mutum nawa ne wanda an yi ɗinka masa kayan sallah kan sallah yake sa kayan sa ko ba haka ba to amma abin da an san ba za ka iya yin sa ba a matsayin ka na musulmi ne imani in dai watan ramadan bai kare

yanzu an shiga wani wata, da shi yasa aka hana azumin rana don ya tabbata kowa ya sani Ramadana ya ƙare. Kamar yadda za ku ga kafin ɗaukar Ramadana, ai an gani yin azumin taron wata ko kwana ɗaya saura Ramadana ko kwana biyu wani ya ɗau azumi, shi ma nan don a tabbatar Ramadana bai shigo ba. Da ka yanzu so ake ka azumci Ramadana cif-cif da cif-cif, kai da kai, farkonsa kar ka haɗa shi da wani azumi, ƙarshensa kar ka haɗa shi da wani azumi. Wannan ita ce illa. Kuma ba ku manta ba, a farko ma haka aka ce azumin taron wata Ramadana saura kwana ɗaya ko saura kwana biyu ka ɗau azumi, shi ma mene ne? Haramun. Wannan illa ta farko kenan wanda Nasu ya nuna, kamar da Sayyidina Umar ya faɗa, yawan fitirkun min siyamikum, ko ranar karyawarku ko cin abincinku daga gama azuminku. Wannan a ƙaramar sallah kenan. A babbar sallah kuwa abin da yasa aka hana azumi, saboda shi ma Sayyidina Umar ya faɗa, yake saboda ita kuma rana ce da aka ce ku ci a cikinta, saboda za a yi layya, da aka ku ci daga abin da kuka yanka na layya, to kuka ci yana kore azumi. Da aka wannan ya nuna dalilin da yasa aka ce kar a yi azumi don a ci daga dabbar layya. Yanzu mu kaddara ga wani mutum shi ba da lafiya, an hana shi cin nama, ko a ɗabi'a sa ba a cin nama, ko azumi ko bana cin nama ko baka cin nama, ko ranar cin abinci ce, ba azumi a wannan rana. Da haka malam yake fanta.

ta hanyar cin daɗa ɗani arzikin Ubangiji, falin kuma yi adabi wani liyaka ba daga cin ladabi ko abin da ya dace al’irabu an biya fafil karimi mai karamci ya kawo maka abinci fakici na bakunta, wannan ba daga cin mai girmamawa. Yanzu ka je gidan wani babban mutum ko wani mai kima mai daraja a wajen ka, ya haɗa maka duk kayan liyaka sai fakici ya kai maka wulaƙanci ka tozarta shi. To ina Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mafi karamcin masu karamci, ya ce maka ci ka ƙi ci.

da hudu ba ta zama kamar karatun fatiha kullum ai ta maimaitawa har mutane su yi ne su saba su gaji su kosa a'a kullum ita hudu ba ana so a kalli menene yake faruwa a lokaci abin da ya kamata a wayar da mutane kai a wayar musu abin da ya kamata a saita su a saita su wannan shine manufar hudu ba an gane ko zanga ya rike hudu ba ne a matsayin kafafan sadarwa kafar yada labarai a zamaninsa babu rediyo ta hudu ba ake sanin labaran gari a zamaninsa ba

kutubarsu za a zo riki tare jitar kaza to limamai su rinka sawa a ciki to kaga duk mutumin da yake zagin limamai saboda suna magana akan karan kafiyas asali bai san ma mai manufar kutuba ba shi ya dauka wurwa kawai a je ne a ta gaya mutane tsarki alwala sarki alwala ko shakka babu yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci amma ba shi kadai bane sakon kutuba sai ana hadawa da abubuwa na ne karan kafiyas na zamani na lokaci wanda ita ce manufar kutuba Allah ya samu dace wai ta harar munasabat kuma dole ne neman ya lura da lokuta da suke da munasabobi an gane ko idan an zo lokacin mai yake da suna lokacin sha'aban watan sha

dole ne kai ne ka tabbatar da su wannan shine amana wannan shine ilimi an gano ko al hadith al-thani wa tisuna ba'da al-mi'a hadithi na 198 ana hadisi sayyidina

kuma ya zauna a gabanka ya harbe, to sai ka ga tsaraicin sa ya bayyana. Amma inda wande ne da riga to da sauki, shi wannan ba matsala. An gane ko? Yasa ake cewa ihtimalus samma. Ihtimalus samma, ihtimalus samma suka ce shi ne kai nannaɗe jiki da tufafi guda ɗaya. To sannan kuma kamar yadda na faɗa a irin wannan zaman, zama shi ne gashi anan gaba, wa an yi hata biyar rajulu fi saudin wahid. Mutum ya yi ihtibai zaman samar kwato fi saudin wahid da tufafi guda ɗaya. Can ya sa tufafi ƙwaya ɗaya, matuƙar yana da sama da ɗa. Ko da babban riga ce a ce kawai ita za ka sa kana yawo ƙasa ba komai. Wannan ma yana sa tsaraicin ka ya bayyana. Da haka a musulunci su ake ka jibga kaya inda hali don ka sutarta kanka. Ka sa ƙwanda waya zai wanda yake sa boxes. Gajeren wando da wanda ba ka rufe tsaraicin su ba ɗaya ba ne ba. Shiwancin da zai tsaya sai ka ga shaɗin al'aurarsa. Amma wanda zai sa ɗan ciki ya ɗora da dogon wando ko sai ya zama neat. Wanda zai sa riga ya ɗora da wando ya zura da riga sai ka gan shi neat. Amma ku mutanen da wani lokaci ba rashi ba ne, kawai sai a yanka zani dogo ƙaya ɗaya kawai da shi za a naɗe jiki. Kuma namiji ba mace ba fa. An gane ko? Da shi ne manzo Allah ya hana su irin wannan. Wanda ka yanka tufafin kala zanin ya zama biyu, ɗaya ka ɗaura ɗaya ka yafa. To shi ne ihtimalu samma. Wancan kuma ai haka biya ar-rajulu fi sabilillah wa an salati ba'da as-subhi wal 'asri kuma an

maka ya zama sun masa sujjada shi dama abin da yake so kenan su kuma a lokacin masu bauta maka suke maka sujjada wanda Allah madaukakin sarki ya hana la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun shi yasa malamai suka ce duk wani abu da ake bautawa a duniya ba Allah ba shedan ne yake shiga jikinsa lokacin da za a yi masa bautar kai kana ganin shi kake bautawa amma a hakika wa kake bautawa shedan yanzu wani gunki ake wa sujjada to duk da kin da za a masa sujjada sai shedan ya zo ya shiga jikinsa su ba su gani idan rana za a yi sujjada duk da kin da za a masa sujjada sai shedan ya zo ya mamme da ita amma su ba su gani an gane ko shi yasa idan ka rantsi duk ne bauta wani Allah shedan yake bautawa ba ka fara a kanka domin haka ne akhrajahu muslimin bi tamamihi imam muslim ya fitar da wannan hadisi cike mana anan kawai an kawo shi ne gurgurdan mahalli shahid ba duka ba amma cewa akhrajahu muslimin bi tamamihi ba yana nufin bukhari bai fitar ba wa akhrajal bukhari sawm faqat duk da cewa malam anan ya ce bukhari iya wajen azumin ya fitar da ya ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmayni al-fitr wal adha a bukhari ma ya fitar da sauran to wadannan kalmomi guda biyu wannan muka faɗe su a cikin hadisi ga su malam ya ware su ya fassara su bari mu fassara don fa'ida yace al-ihtiba ihtiba kamar yadda muka faɗa wa ayyaha tabiyar rajul fi thawbin wahid shine mutum ya zama samar kwato kamar yadda ake faɗa masa da Hausa amma da sharadin intifafi ɗaya ne a jikinsa ko wando kadai ko riga kadai ko zani kadai huwa ayyaka da rajul ala al-yatayni shine mutum ya dogara an ya kaudar rajul ala iyatayhi mutum ya zauna akan mazauninsa guda biyu wayansiba saqaihi kuma ya kafe kafafuwansa guda biyu wayudiru alayhima sayban wahidan sannan ya saka musu da tufafi daya as-samma'u abinda ake nufi da samma'u huwa an yarudda ar-rajulu al-kisaa'a

lokaci duk abin da za a sa ka to sai an tabbatar za ka amfana duk abin da za a hana ka sai an tabbatar in kai za ka cuce to sai a hana ka ko da abin akwai amfani to amma in cutar tarin jayi amfanin sai a hana kamar yadda duk abin da kaga an shar'anta to ko da

amma in gari yawa yace a kawo min abinci sai a gidan aka ce ba mu kwana da kwayar hatsi ba sai yace to ni na wuce da azumi kaga shi ana yin haka ba laifi bane kaga wannan irin abin da ake cewa an jefa tsuntsobi ne da ni dake akwai mutumin da albashinsa misali a irin yanzu albashinsa baya isa sa in dai miji ya zo ya ci abinci to kwana 15 ya cinye albashin to ba gunde yin kagumin annabi dauda bai ya shago bai ci gobe ni ba za ta ci ko ba haka ba kaga ya yi tattalin arziki kuma ya yi ne ya yi ibada to koma dai ne ni ne niyyarka ta zama dan Allah cewa kayi dan wa'annan bai hana kuma a ce kayi dan Allah ba an gane ko ba ta man sana

sharfiya ce, ka'ida ta ce na kira su siyaqi sharfi ta'um, mana kowane yini a zahirin wannan hadisi za ka iya abin tasa, to amma kai kuma sai ka koma ka cire sauran wannan da aka cire maka.

banda babban sallah to zaka shari'a ita ce ta zo ta wawware banda kaza banda kaza banda kaza inda baban irin can hadisan da suka cire kaza da kaza ba to zahirin wannan hadisin yana nuna kowane wuni ana iya azantarsa shar'in kawai ya zama ne ban Allah ya ba ka zo in can wannan ko don Allah kai azumi a cikinsu banda su domin su babu azumi a cikinsu yanzu wani ya zo ya ce maka ni zan yi azumi ranar idin babban sallah kuma don Allah zan yi sai ka ce ƙarya take yi inda don Allah za ka ba za ka yi saboda shi Allah ya ce ka kai irin abubuwan da mutane da yawa suke yi ne sai su ce ai su Allah suka ba to ka'ida anniyatun hasana la tudarrul munkar kyakkyawan niyya ba ta mai da abin da ba daidai kuma ya zama daidai shi zikiri ne ke yi da kyakkyawan niyya to amma ba haka shari'a ta koyar da zikiri ba shi ganin sai zikirin da ya zama kadan sai ya kuma kyau a'a anniyatul hasana la tudarrul munkar ka'ida ce ina ba kan gani misalin ƙwarƙwaro yadda abin zai fito maka ka gane motar giya ce sai jin yake tunkata sunanta ne

bandan Allah ladansa shine shekara 70 za ka yi nisa da wuta. To idan aka ce an nisanta ka da abu ana nufin ba za ka shige ta ba. Ba za ka shige ta ba. Kuma ita wuta ka gane. Wasu ma ba kafin a shige ta ake fara shan azabar ta ba. Kamar da ita kanta aljanna kan a shige ta ake fara ne shan dadinta. Shi yasa wata azabar da Allah zai maka shine nisanta ka daga aljanna. Kar ka fara jin ƙanshin ta ya zama daga inda kake ma ko ƙanshin ta ba a ji da waje. Wuta kuma wani lokaci a matsayin da kai kusa ba a sa ka ba amma kana kusa da ita tururin

da amma mutane da yawa su cutu da shari'a ta fi tsorace cutuwar mutane sama da amfanin mutum ɗaya. Wannan shi ne abin da ake nufi. Idan za ka yi azumi kuma ya zama za a fita jihadi, kuma in kai azumin nan ba za ka iya yin kataɓus ba a wajen jihadi, to shi jihadi amfanin mutane da yawa ne, shi kuma azumi amfanin mutum ɗaya ne. Duk da in kai azumin nan za ka samu lada, za a yi shekara 70 a nisan taka daga wuta. To amma kuma sanadiyyar azumin naka kuma za a iya afkowa musulmai, kila kai soja ne ko ɗan sanda ne ko security ne mai gadi, za ka je kana ta bacci a shigo a yawuta ne ɓarna, to wannan azumi in dai na nafila ne shari'a ta ce ka bar shi ka kula da aikin ka yaki.

fa za ka kula. An gane ko? Idan mata annoba ce wal iyazu billah, haka Allah zai gaya wa mala'ikan da ke kula da haɗurƙura, a wannan shekarar na ƙaddara za a yi kaza, za a yi kaza, nan na ƙaddara a waje kaza da waje kaza, kai kuma ka kula. In arziki ne, mala'ikan da ke kula da raba arziki, Allah zai gaya masa a wannan shekarar da wani da wani za su shafana, za ka kula da su. In talautawa ne, akwai mala'ikan da ke kula da wannan. In haihuwa ce, akwai mala'ikan da ke kula da mahaifan mata, shi kawai aikinsa kenan. Allah ya wakilta shi, duk wata mace a duniya mai ciki shi yake kula da cikin. Da an kadu da mace maniyin namiji ya shiga cikin jikinta.

dari ko ku sai ka ba mutum a wannan lokacin 1000 amma lokacin dalar naira 300 kace yanzu kuma dalar ta kai 1600 to sai ka ba shi 10000 za ka ga 10000 da ka ba yana ita ce 1000 da ka ba wata bali din su ne bayani abinda 10000 can take tiya wannan ita ce abinda 10000 can ba take ni to shi ne hikimar yadda za mu bani haka Allah ya daga matsayin mu da darajar mu ya sa mana albarkar lokaci dan ni daidai da su dan in an zo hisabi mu tafi bai'a haka wadan su malamai suka ce ba ta shi yasa Allah yake da rafin kadar khairin ni ne kai shi akan ce da ita

akwai inda kalmar rijalu take nuna zarata mazan ko matan baki da an gane ko ya ake ganewa duk inda aka ce rajul a take kuma sai aka faɗi mar'a wannan ya nuna rajul anan ne ake nufi namiji ko aka ce rijal sai aka ce nisa to ya nuna rijali maza ake nufi nisa kuma ne mata bisa da ka'idar wadda dubbiha ta tabayyana ashiya da kishiyar abu ake gane kishiyarta da Allah yake ar-rijalu qawwamuna ala nisa ka ga mun ar-rijalu anan ne yake nufi maza banda mata domin an ce qawwamuna ala nisa da aka ce walil rijali alaihinna daraja ya nuna ar-rijalu anan ne yake nufi maza banda mata saboda an faɗe su amma rijalun la tulhihim tijaratu nan kowa ake nufi har da mata da ka anan ma ba za ka fassara ka ce maza ba a'a zarata duk akwai a cikin maza akwai zarata a mata ma akwai ne zarata to haka ne min al-mu'minin rijalun ba ya nuna cewa maza ake nufi banda mata har mata bal ma in za ka bi abin dake za ka ga mata sun riga maza shiga nan domin magana ake akan wanda aka kashe su a wajen ɗaukaka addinin Allah sanadiyar addini aka kashe su to wa aka fara kashewa a tarihin musulunci namiji ko mace mace aka fara kashewa da aka da Allah yake min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantahi mata ba sun shiga

0: farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM Rahama Radio. Kafin waɗannan sakonnin an saurari littafin Umdatul Ahmad Umdatul Ahkam afwan Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Trium. Agogon ɗakin namu yana cewa 9:59 inda yake nuna da 10 saura minti 1 da daidai karfe 10 za a saurari takaitattun labarai tare da Zara'u Abdurrahman Indabawa, inda tinima 10 tayi a sauraro lafiya.
1: Mai sauraron mu, assalamu alaikum. Ga takaitattun labaran tare da ni Zara'u Abdurrahman Indabawa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da sabon tsarin dokoki da haraji domin kare jawo masu zuba jari zuwa ayyukan hako mai da iskar gas a cikin ruwa mai zurfi. Gwamnatin ta ce sabon tsarin na da damar jawo tsarin da ya kai dala miliyan 50 tare da farfado da wasu manyan ayyukan hako mai da suka dade ba a fara su ba. Ana sa ran matakin zai kara ayyukan hako mai samai da guraben ayyukan yi da kuma bunkasa kudaden shiga na gwamnati daga bangare man fetur. Rahotanni sun ce gwamnatin na kokarin samai da yanayin da zai kara karfi gasa tsakanin Najeriya da sauran kasashen da ke neman irin wannan jari. A nan kuma kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASUN ta baiwa gwamnatin tarayya da sauran wasu masu ruwa da tsaki wa'adin kwana 14 domin warware wasu matsalolin da ke tsakanin kungiyar da gwamnati. ASU ta kuma bada umarnin fara matakan da ka iya kaiwa ga daukar yajin aiki a wasu jami'o'i 20 inda ba a samu ci gaba wajen warware matsalolin ba. Kungiyar ta ce matsalolin sun hada da rashin cika wasu alƙawura da aka yi a baya da kuma wasu batutuwa da ka da wato suka shafi yanayin aiki da jin dadin malaman jami'o'i. Ani sabon labarin kuma manyan jami'an gwamnatin Najeriya da takwarorin su na Amerika sun yi watsi da muhimmiyar ganawa a birnin Washington DC, inda wasu tattaunawa kan batutuwa da suka shafi tsaro da yaki da ta'addanci tare da yin nazari a game da hanyoyin inganta alaƙar da ke tsakanin wato tsakanin su. Babban mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribaɗo ne ya bayya jagoranci tawagar Najeriya yayin da mataimakiyar sakataren tsaron gwamnatin Amurka wato ya jagoranci bangaren Amurka a tattaunawar watanni 7 bayan makamanciyarta da aka yi a Benin Abuja. Daga cikin manyan jami'o'in gwamnatin Najeriya da suka yi wa Ribaɗo rakiya akwai ministan harkokin wajen kasar Bika da kuma ministan tsaron Christopher Musa, sai kuma ministan cikin gida. Manyan batutuwan da wato da bangarori biyu suka mai da hankali a kai yanayin ganawar sun hada da sabbin dabarun yaki da ta'addanci da karfafa hulɗar tsaro a tsakanin su. Kazalika bangarori biyun sun kudura aniyar kafa wani gwamnati na musamman da zai rika bibiyar muhimman nasarori da ake samu ta fuskar yaki da matsalar tsaro da ta'addanci a Najeriya. Wannan ganawa tsakanin manyan jami'o'in gwamnatin Najeriya da na Amurka na zuwa ɗan watanni bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar saka Najeriya cikin jerin ƙasashen da ka wato da ke nuna damuwa matuƙa akan wasu dangane da sha'anin tsaro. A nan kuma shugaban addinin Musulunci da Kiristoci fiye da 50 sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin mabiya addini biyu a Najeriya. An kaddamar da wata sabuwar kungiya da za ta mayar da hankali wajen inganta fahimtar juna da zaman lafiya tsakanin addinai a taron da kungiyar Musulmi ta duniya da ke da headquarter a Saudiya ta shirya Abuja. Yarjejeniyar ta zo ne da watannin bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya zargi Najeriya da gaza kare Kiristoci daga hararen kungiyoyi masu ikirarin jihadi tare da yin barazanar saukar da matakin soji kan kasar. Sai dai ba a yi magana kan kalaman Trump ba a taron da aka sanya hannu kan yarjejeniyar. Sakataren janar na kungiyar Musulmi ta duniya Muhammad Al-Isa yana cewa dukkanin mabiya addini biyu na malafa da wannan tsari da ya ce ya buɗe sabon shafi Shugaban Musulmi da Kristoci da suka halarci taron sun ce yarjejeniyar za ta iya taimakawa wajen rage kalaman kiyayya da rarrabuwar kawuna. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Barau Jibrin, wanda ya wakilci shugaba Bola Ahmed Tinubu wajen bikin, ya ce gwamnatin ta kudura aniyar ganin Najeriya ta ci gaba da kasancewa dunkulalliyar ƙasa duk da bambance-bambancen da ke tsakaninta. Ƙarshen takaitattun labaran kenan, tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama ta wannan haduwa da ya saba tara mu a wannan guri domin mu amfani junan mu mu kuma kara wayar da kan junan mu yadda zamu kyautata rayuwar mu cikin wannan addini namu na musulunci kamar yadda ya gabata an ce bayanin da za a yi shine dabaru da musulunci yake da su wajen raba al'ummar sa da talauci da kuma rashin aikin yi babu shakka addinin musulunci addini ne da ya zo da tsari na farko dai shi addinin musulunci bai yadda da ragwanta ba babu aya ko kwaya daya babu kuma wani hadisi ko guda daya wanda Allah ya rika yaban talauci a ciki ko annabi ya rika maraba da talauci a cikin wannan hadisi dan haka idan muka ga abubuwan da musulunci ya zo da su zamu gamsu cewa addinin musulunci ya zo ne dan ya maganta gaba ɗayan damuwoyin yan adam bai takaita akan al'amarin aqida ba ko na ibada ko na tattalin arziki ko na zamantakewa ko na siyasa duk waɗannan abubuwan da sauransu musulunci kowane motsi da zaka yi da kowane kokari da zaka yi muddin ka kyautata niyya a ciki ka nufi Allah da abin kuma bai sabawa wani tsari na Allah ba Allah yana kallon wannan abin da kake a matsayin ibada kake yi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la kamar yadda musulunci yazo dan ya yanta hankulan yan adam daga makaluwa da wani Allah wajen bauta ko kaskantar da kai da sunan bauta a gaban wani Allah kamar yadda musulunci ya mai da wannan gwagwarmayar daya daga cikin manyan manufofinsa to haka nan yanta mutuncin dan adam da darajarsa daga kaskanci da ratayuwa da wani wajen gudanar da rayuwarsa ta yau da kullun to duka musulunci yana kallon su a matsayin abinda yazo ya gyara musulunci bai yadda wato ainihin mutum ya kaskantar da kansa ba domin kamar yadda Allah ya umarce mu mu kyautata ibadar mu mu kuma samar da al'umma mai tsoron Allah al'umma mai ainihin wato karfin jiki mai lafiyar jiki mai hadin kai mai yan uwantaka to haka nan kuma Allah ya umarce mu gina duniyar da zamu zauna a cikin ta huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha sannan Allah madaukakin sarki dan ya kawo mana da abubuwa da sauran al'ummomi suke fama da su na zalunci da makamantansu dai ya tsara mu akan koyarwar addini da kuma dabarun da addini ya zo da su domin mu abin nan idan muka kalli matsalar talauci da rashin aikin yi kuma muka kalli wannan matsala bisa hasken abinda yake faruwa a wannan kasar tamu ta Najeriya za mu ga cewa matsalar talauci da rashin aikin yi matsala ce da ta kai matukar wato ta kai makura gaya sannan kuma bincike ya nuna cewa matsalar a kullun yaƙar ta ake yi amma kuma kullun barankasa take yi haɓaka take yi kamar wutar daji me ya jawo haka idan muka duba za mu ga akwai tanadi na mai namba ta 14 ƙaramin kashi 2 cikin baka ba da ke kunshi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya wannan tsari abinda yake cewa tabbatar da tsaro da walwalar daukacin 'yan Najeriya shine kashin bayan kafa gwamnati amma idan muka lura idan muka kalli rayuwar mafi yawancin 'yan Najeriya
ba abinda zamu gani sai karuwar dadin fatara da talauci sakamakon rashin aikin yi da ainihin addabi al'umma a kowane sako da lungu na Najeriya. Idan muka duba binciken da ake da shi ya nuna cewa hukumomi a dukkanin matakai federal government ko jaha ko ƙananan hukumomi bayan sun amince kuma sun yarda da ainihin kasancewar matsalar akwai ta, dukkanin hukumomi sun yarda akwai matsalar rashin aikin yi a ƙasa, akwai matsalar talauci a ƙasa. Bayan sun yarda da wannan kuma ba su koma sun kakkaɓe hannunsu sun zauna ba, an fito da dabaru iri daban-daban, an kashe kuɗi masu yawan gaske, amma dukkaninmu nan shaida ne kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba har zuwa yanzu. Tun shekarar wato 1976 gwamnatin tsakiya ta ji ainata jagoranci ko take jagorantar yunkurin sauƙaƙawa al'ummar ƙasa wato ainihin talaucin da ake ciki da kuma abinda wannan talauci ya jawo na wahalhalu. Misali daga cikin irin waɗannan a shekarar 1976 zuwa 79 za mu ga gwamnati ta ƙirƙiro wani tsari da ta yi masa take da cewa ta bashi sunan Operation Feed the Nation, wato kamar tsarin harkar noma. Bayan nan aka sake ƙirƙiro wani tsarin a shekarar 1980 zuwa 83, shi ma aka ƙirƙiro wani tsari wanda aka daɗa wa suna Green Revolution. Sannan aka sake ƙirƙiro wani tsari daga ainihin wato 1984 zuwa 85, wannan an ƙirƙiri wannan tsari kamar makamancin wancan waɗancan da suka gabata, aka bashi suna Back to Land. Duka waɗannan tsare-tsare ne da aka ƙirƙiro, aka horar da ma'aikata, aka kashe kuɗaɗe domin a maida al'umma zuwa ga gona da nuna muhimmancin aikin gona don a samarwa da al'umma aikin yi, kuma a samarwa da ƙasa wata kafa ta ainihin birin ƙasa tattalin arzikinta. A tsakanin wato 1986 zuwa da 93 gwamnatin tsakiya ta ɗauki matakai da suka haɗa da kafa waɗansu daraktoci wato ainihin directorates. Akwai na Directorate for Rural Infrastructure, akwai na Employment, akwai Mass Mobilization wanda aka fi sani da MAMSA, akwai irin su Community Bank, akwai People's Bank. Duk waɗannan an ƙirƙiro su ne domin sauƙaƙawa ainihin wato al'umma wato halin da suke ciki. Sannan aka sake ƙirƙiro wata ainihin wato hukuma ta koyar da sana'o'i wato NDE da sauransu dai. Sannan daga baya-bayan nan aka ƙirƙiro hukumar da muka fi sani da NAPEP, wato National Poverty Eradication Program, ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa Obasanjo da ya gabata, da kuma ma ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasan da ya sauka kwana-kwanan nan, aka ƙirƙiro da tsarin SWAPI, wanda duka waɗannan kuɗaɗen da aka fitar don a gudanar da su da al'ummar da aka horar a matsayin ma'aikata domin su gudanar da waɗannan abubuwa, za mu ga cewa ba ƙananan biliyoyi na kuɗi aka fitar domin a cimma gurin da ya sa aka abin nan. Duk waɗannan abin nan da ake yi, sai mu ga cewa su gwamnatocin jihohi ana barinsu ne da ƙoƙarin wato aiwatar da wani ɓangare na irin waɗannan tsare-tsare da ake wato ainihin fitarwa, su ɗauki wani ɓangare na wannan tsare-tsare su aiwatar a jihohinsu da ƙananan hukumominsu. Misali idan muka ɗauki ainihin hukumar NAPEP, wato a wannan lokacin ne ma za a ce an ɗan sakamma
hukumomin jawahi wato mala kadan dan su ainihin wato fitar da wadansu tsare-tsare wanda daga cikin su muka ga akwai youth employment scheme, sannan akwai women farmers credit, da akwai rural infrastructure, akwai small sketch enterprises, duka na kananan masana'antu samar da abubuwan more rayuwa da makamantan su. Duka waɗannan dabaru ne ake ta fitowa da su domin a samar da ayyukan yi. Ba zan kawo irin su family support program da aka yi ko better life, domin wannan ya fi kama da wato yi wa waɗansu mata gata, ba wai kallon yaya za a warware matsalar talauci a ƙasa. In muka kalli wannan bai yi kama da abin da zai taimaka a warware matsalar ainihin masu talauci a ƙasa ba. Akwai ofishin ƙididdiga na ƙasa, Federal Office of Statistics. Wannan ofishin ya fitar da bayanan da za su gaskata abin da nake faɗa. Abin da na faɗa a baya, gwamnatoci ba su jahilci cewa akwai rashin aikin yi a ƙasa ba. Na biyu, ba su kakkaɓe hannunsu sun zauna sun zula wa matsalar ido ba. Na uku, ba su yi wa matsalar rowa na arzikin da ƙasa ke da shi ba. An fitar da kuɗaɗe ba kaɗan ba domin a tinkari irin wannan matsala. Amma duk da haka nan, bayanan da ya fito daga wannan ofis na ambata ya ce fatara ta ƙaru daga kashi 28 cikin 100 a shekarar 1980. Marasa aikin yi wanda suke fama da tsananin talauci a ƙasa su ne kashi 28 cikin 100 na 'yan Najeriya. Daga nan wato bayan shekara kamar a zuwa 1985, shekara biyar kawai, sai bayanin ya nuna rashin aikin yi da tsananin talauci a ƙasa ya ɗaga, duk da ana kashe wannan kuɗaɗen, ya ɗaga zuwa kashi 45 cikin 100. Kaga an kashe kuɗi da ya tsaya ma a inda yake sai a ce an yi failin. To amma ana kashe kuɗi kuma ya ƙaru. Abin bai tsaya a nan ba, da aka sami wato ta sake ɗagawa zuwa kashi 66 cikin 100 a shekarar 1996, kafin daga bisani a 2003 a bada bayanin cewa wannan matsala yanzu ta ɗaga zuwa kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya ba su da aiki. Wannan bayanai ne wanda suke wutowa a hukumance. An yadda ana kashe kuɗi, amma in muka kalli abin sai mu ga hawa yake ta yi, maimakon ya sauko ko ya tsaya ma a inda yake. A halin yanzu, wato wannan shekarar da muke ciki 2015, bayan shekaru kamar 10 da ainihin wancan bincike da ya gabata, sai Bankin Duniya ya fitar da wata sanarwa cewa 'yan Najeriya wato su miliyan 170, kashi 74.8 nasu su ne suke rayuwa da naira 200 ko ƙasa da haka a wuni da kwana. Naira 200 ko ƙasa da haka ainihin wato abin nan World Bank Report on Poverty in Nigeria 2014-2015 shi ne wato ainihin bayanin da ya fito na ƙarshe, kashi 74.8. To kaga idan ka duba daga kashi 28 tun waccan shekara 1986 zuwa ainihin yanzu da muke magana, kullum ana kashe kuɗi, kullum abin yana ƙaruwa. Me yasa? Nan ne inda musulunci yake nasa aikin. Abinda musulunci ya tsara ne ba a yi ba. Musulunci yana ɗaukan mai fama da talauci ko mai fama da rashin aikin yi, yana ɗaukansa tamkar marar lafiya. Shi kuma musulunci shi ne likita. Idan marar lafiya ya zo gaban likita, abinda likita, inda ya ƙwararre ne ya san abinda yake,
yana tsayawa ya mara lafiyar nan tambayoyi tun yaushe ka kama da rashin lafiyar nan yaya kake ji da wani magani da wani magani ka sha yaya ka ji da ka sha bayan ya gama masa tambayoyi yayi auna aune a ƙarshe me zai yi sai ya rubuta masa magunguna kuma sai ya umarce shi ka je kai amfani da waɗannan magungunan bayan kwanaki kaza ka dawo dan ya bibiye abin da yace ayi in an yi nasara sai a dora in ba yi nasara ba sai a sake wata dubaras to babban matsalar da yana irin waɗannan tsare-tsaren su yi nasara tamkar wato mutum ne yana dan kullure abin da yake faruwa duk masu hukumomi suna dogara da kwararrun ɗan boko waɗanda suka karanta abubuwa akan takarda a cikin aji suke rayuwa a cikin air condition tare da manya-manyan 'yan siyasa ko wasu malamai ko wasu manyan attajirai wanda su ba su san abin da ake kira talauci ba su ne za su je su zauna su tsaro yadda za a raba mai rashin aikin yi ko talauci a raba shi da matsalarsa shi bai cancanta a zauna da shi a tambaye shi me ya jawo ka shiga halin da ka shiga kuma menene shawararka inda za a ce ka faɗi abin da in an maka za ka warware matsalarka tamkar mutum ne ya je ya yi bincike ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku har ya zama profesa akan masanin matsalolin teku da alheran teku da abin da yake da alaƙa da teku amma shi rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙare ta a sahara ƙila ma bai taɓa kai ziyara gudun teku ba amma a takarda zai maka bayanin yadda teku take da matsalolinta da irin amfanin da ake samu a cikin ruwan teku maimakon a zo a sami waɗanda suke sun ƙare rayuwarsu an haife su tun iyaye da kakanni suke rayuwa a kusa da teku sun san matsalolinta sun san alheranta a tambaye su yadda za a takaice kai aiki da kuma ɓata lokaci a rage duk ba a yi wannan ba dan Allah mu ɗauka likitan nan da ya zaunar da marar lafiya a gabansa yana yi masa irin waɗannan tambayoyi mu ɗauka irin wannan mu'amalar da masu ƙoƙarin kashe kuɗin al'umma don su warware matsalar marasa aikin yi su warware matsalar masu fama da talauci irin wannan mu'amalar da irin ta likita ya wa marar lafiya da likita ya ga marar lafiya sai ya ga ba ƙauye ne shi bai da wayewa bai cancanta ma a tambaye shi matsalolinsa ba bai cancanta a tambaye shi yaushe ya fara rashin lafiya duk tambayoyin nan saboda ya gan shi ba gidaje ba ƙauye bai kamata ma a ɓata lokaci wajen yi masa tambayoyi ba anya kuna ganin zai iya ba shi maganin da zai masa amfani ya rage rashin lafiyarsa ballantana har ya warke a fahimta ta zai wahala to abin da yake faruwa shine duk wannan hargido da ake yi in ka kalla sai ka ga kaman ba wai maganar yaya za a warware matsalar bane a'a yaya za a sama waɗansu ayyuka ya za a buɗa wa kai wata hanya da za a sake kwasar dukiyar al'umma duka waɗannan sun ba da gagarumar gudunmawa wajen wato a yi ta yin ainihin wato kwalliya amma ba ta biyan kuɗin sabulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani ingantaccen hadisi da ainihin Abu Dauda da shi da wato ainihin waɗansu daga cikin masana hadisi suka fitar kuma suka yi wa hadisin shaida wato da cewa hadisi ne salih inda Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda ya ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah wanda yake fama da talauci sai ya zo ya roƙi manzon Allah ya nemi taimako da ya zo ya kuma zuwa to a wannan karan sai annabi ya tambaye shi kai kan baka da komai a gida ne
baka da wani abu a gida sai ya ce a yana da halas yana da aqib ko kai wato ɗan abin shimfida da kuma abin da ake zuba ruwa a sha annabi ya ce je ka dauko waɗannan ka kawo yaje ya dauko ya kawo da yaje ya dauko ya kawo shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga waɗannan abubuwa guda biyu sai ya ce man yashtari minni hadaini waye zai sai waɗannan abubuwan a wajena wani ya taya dirhami daya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man yazidu ala dirham wa zai kara akan wannan dirham din sai wani yace na saya dirhami biyu ya rasulullah annabi yace kawo kudi ya kawo kudi sai ya dauki dirhami daya ya ba wannan bawan Allah sai yace masa je ka kai wa iyalanka ka dawo da yaje ya dawo ya kuma bashi ɗaya dirhamin yace je ka sayo min ruwan gatari ka kawo annabi yasa aka saro kota aka yi wannan ruwan gatarin kota ya bashi yace ka je ka rika yo itace kana kawowa kasuwa kana sayarwa ka dinga zuwa kana yo itace kana kaiwa kana sayarwa kar ka yadda an ganka sai bayan kwana 15 bawan Allah nan ya dinga zuwa yana yo itace yana kaiwa yana sayarwa sai bayan kwana 15 sai ya dawo ya zo majalisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ga bawan Allah nan ya fita daga cikin damuwar da yake ciki yayi kiba kuma aikin wahala yake yace masa to yaya yace ya rasulullahi Allah ya sa min albarka a cikin umannin da ka bani nan dai akwai yan kudi a jihuna kuma na kai abinci gida ban da matsala yanzu to a lokacin nan sai annabi ce to zauna sai ce wannan itacen da kake zuwa kana yowa kana kaiwa kana sayarwa yafi maka alkhairi da ka zauna kana roƙon mutane ko za su baka ko ba za su ko za su hana ka kaga idan ni ne wannan bawan Allah ya zo wajena a matsayina na mai wazi abinda zan gaya masa bara haramanci bara zubar da mutunci ce bara ba kyau bai kamata ga dinga roƙo ba da Allah na warware masa matsalarsa in kai ne mai kuɗi ya zo gurinka sai ka ɗauki ko naira 1000 ko 2000 ko fiye sai ka bashi an warware masa matsalarsa ba warware ba annabi bai yi ɗaya daga cikin biyun nan ba kuma lokacin wa'azi bai yi ba sai yanzu bayan an bashi sana'a kuma an bibiye shi a ga makomar da ya samu game da sana'arsa ta karɓe shi ko bata karɓe shi ba in bata karɓe shi ba a canja masa wata kuma da farko an masa tambaya me ya jefa ya cikin wannan yawan roƙe-roƙe baya da komai baya da abin da zai sayar ya mai da shi jari kuma baya da dabarar da shi da kansa zai ƙirƙiro wa kansa abin da ya kamata ya yi don ya sami abin da zai sami rufin asiri amma yanzu tunda an koya masa sana'a kuma ya koyi sana'ar kuma ta karɓe shi to yanzu ne za a yi masa wa'azi a nuna masa rashin kyan bara a nuna masa illolin bara da kuma amfanin neman abin kai wannan yana daga cikin abin da musulunci wato ya yi amfani da shi sayyidina Umar dan karba Allah ya kara masa yadda yana yawo a cikin garin Madina sai ga wani tsoho tukub yana bara abin da bai taba gani ba a garin Madina a rika bara a garin Madina bai saba ganin wannan ba kuma shine khalifa a lokacin nan sai ya kira wannan mai bara man ladhi qadaka ila ma ara me ya jawo ka fada cikin wannan harka me ya jawo kake bara sai ya ce ya amiral mu'minina tsufa da yawan iyali da kuma jizya ashe shi wannan tsoho ba yahude ne ma tsufa ya tsufa ba zai iya sana'a ba yana biyan jizya kuma yana da iyali yana bukatar ya samu ya ciyar da su so tunda bai da jari bai da sana'a me ya rage ya yi sai ya bara akalla dan ya biya waɗannan bukatu nasa sai Sayyidina Umar ya dauke shi tabargo ya kai shi gidansa ya samu dan abin da zai iya bashi gurgurdan hali ya bashi
ya bashi abinci sannan ya dauko shi ya zo shi Baitul Mali ya bada umarni a matsayin sa na shugaba yace wannan aka tambaye shi adadin yawan iyalinsa ya gaya wa mai kula da Baitul Mali wannan da ire-iren sa a sa musu albashi wanda zai daidai da nauyin da yake kansu domin idan muka sake ganin sa yana bara bayan ku dalilin da zai sa shi barar an kawar masa da shi to sai mu dauki mataki na nadaftarwa ainihin wato akan sa kaga anan amma an masa tambaya me ya kai shi ga wannan hali ya fada kuma aka duba aka tabbatar baya da shi shekarun da ya gasa a bayyane iyalinsa a garin Madina yake in labarin sa ƙarya ne za a iya ganewa ko ka bashi wani abu ka ce ainihin wato yayi sana'a abu ne mai wahala da zai iya ainihin wato wannan sana'a da haka Umar sai ya kafa hujja da cewa innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal fuqara'u humul muslimuna wa hadha min masakin ahli alkitabi saboda haka aka dauke masa jizya aka sa masa yadda zai riga ainihin kula da kansa wannan kamar yadda ainihin Abu Yusuf ya fitar da shi a cikin littafin sa na ainihin wato Qiran sannan idan muka duba wato binnan wato Amirul Mu'minina Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda shi ma dai kamar yadda Abu Ubaid ya ruwaito yace Khiyar ibn Abi Aufa al-Hindi yazo ya wuce ainihin gaban shi Usman sai na Usman ya ga yanayin sa ya canja daga yadda ya san shi saboda haka sai ya kira shi ya tambaye shi yawan iyalinsa ya fada masa ya tambaye shi yanayin rayuwarsa da kuma abin da ya kai shi da yake wannan yawace babu sana'a ya gaya masa nan take ya bada umarni aka sa masa albashi shi karan kansa kuma kowanne ɗaya daga cikin iyalansa shi ma aka sanya masa domin a kashe dalilinsa na ainihin barace-barace kuma ku kalli irin halin da musulmi suke ciki a wancan lokacin ku kalli Baitul Malin musulunci ta wancan lokacin amma bai hana wato ainihin a yi irin wannan wato hidima ba to idan ka ɗauki wannan kuskuren da ake yi ba a zama da waɗanda abin ya shafa misali muna da mabarata baran mayan ta zama sana'a da haka waɗanda suke ganin in ana maganan marasa aikin yi su ba sa ciki domin suna da sana'a sunan tabara kuma ta zama jikinsu kuma su sun gamsu ƙasƙancin da ke tare ba sa ganin sun yarda da wannan hali da suke ciki to sai ake ta fito da dokoki domin a maganta matsalar annabi ba doka yayi ba su sayyidina Umar ba doka suka yi ba su sayyidina Usman da doka ba za ka iya warware matsalar wanda talauci ya takura ba wanda ya zama gurgu ko ya zama makaho kuma aka nuna masa halaccin ya rika yin bara dole sai ka dauki mataki irin wanda sayyidina Umar ya dauka irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka irin wanda sayyidina Usman ya dauka dan ya magance matsalar irin waɗannan mutane waɗanda suke ainihin ba su da dama da su yi wata sana'a wanda zai iya yin sana'a a sama masa yadda zai yi sana'a haƙƙi ne ba alfarma aka yi masa ba haka musulunci yake kallon wannan a wata jarida Daily Trust ta 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2005 wakilin bankin duniya wanda yake a nan Najeriya sai ya fitar da wata sanarwa official sanarwa sai a cikin abin da yake cewa kashi 80 cikin 100 na gaba ɗayan arzikin Najeriya da yake shigowa a jihun Najeriya kashi 80 cikin 100 jaridar tana nan ina da ita har yanzu sai ya ce gaba ɗayan wannan yana shiga cikin aljihun kashi ɗaya tak na 'yan Najeriya ya yi kiyasin wannan kuɗi a kan ya kama dala ta Amerika biliyan 15 a yanzu idan ka buga wannan lissafin sai ka ga kana maganar wajen triliyan 3 da kuma naira biliyan 300 kake magana wannan gaba ɗaya yana zirarewa ya shige cikin aljihun kashi ɗaya tal na 'yan Najeriya
in ji bankin duniya ta hanyar ta bakin wakilin.

عاد فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وبنجي تعالى كده سنذاك منك تيوى عدد أصحاب الكهف ثلاثة سوقكم رابعهم كلبهم نغتوك شيني كرنسو ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وسكم ذاك منك تيوى سو بيرني نشدا سو شيني كرنسو waɗannan maganganu guda biyu sai Allah ya rajuman bil ghaib dukkaninsu jifa ne da ghaibu ko zato ba bisa ga ilimi aka gina waɗannan batutuwa guda biyu ba wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalb sannan yace da sannu za su rinka cewa su bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum na takwas sun su shine kalansu yanzu maganganu guda nawa kenan guda uku ce sai Allah ya qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil qul kace da su rabbi ubangiji na a'lamu bi iddatihim shine mafi sani dangane da adadin su ma ya'lamuhum illa qalil babu wanda ya san adadin su illa qalil sai ƴan kadan daga cikin mutane ibn kasir a cikin littafin sa yake cewa ubangiji ta'ala ya yi kaito mana maganganun da mutane suka yi da sabanin su dangane da adadin ashabul kahf maganan farko da ta biyu sai ya nuna rauninsu an gane ku da ya kuluna salatun rabi'ahum kalbuhum wa ya kuluna kamsatun sadisuhum kalbuhum waɗannan maganganu guda biyu sai Allah ya mana maganganu ne masu rauni ta hanyar cewa rajuman bil ghaib sai ya kawo magana ta uku wa ya kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum wato za su zanto su bakwai ne na takwasun su shine karansu a ciki sai ya shiru bai kyale bai ce komai ba shiru din da yayi ba tare da ya ce rajuman bil ghaib ba ya nuna wannan magana ita ce mafi inganci an fahimta ko to kuma sai ibnu kasir yayi istinbati karkashin wannan ayar bisa ga cewa ka'idar ilimi idan an yi sabani kan kowace mas'ala ta addini abin da yake wajibin malami idan ya zo shine yayi tatabbu'ul aqwal sai yadhkuruha fardan fardan ya ambaci maganganun da aka yi na malamai game da mas'ala an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza in ya tsaya a nan gurin bai wadatar ba ya faɗi kuma magana mai inganci don a nuna sauran ba su da inganci domin idan ka samu magana uku magana hudu akan mas'ala ta addini sai kai shiru ka kyale mutane abin da kake nufi su zaɓo su daga dama su yi girka abin da kake nufi su duka sun inganta wanda ba lallai su inganta su duka ba musamman idan an samu wata magana tana warware wata wata kuma tana kuma wato gina abin da wata ta rushe to ba za su zama to daidai ba su duka an fahimta ko Allah ce rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil da haka fala tumari fi haka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ka yi musu fihim a cikin lamarin ashabul kahf illa mira'an zahira sai musu wanda yake na zahiri ma'ana kar ka gina jayayya da waɗanda ba musulmi ba wajen tantance adadin ashabul kahf sai in kana da tabbas na abin da yake shine adadin da Allah ya sanace ka to duk wanda ya faɗi kishin sai kai jayayya da shi dan ka tabbatar da meye daidai din wannan shine mira'an zahira wala tasabt fihim minhum ahada wala tasabt fihim kar ka tambayi ahadan wani fihim a cikin lamarin ashabul kahf kar ka tambayi kowa minhum daga cikin sauran mutane ka dogara da abin da Allah ya sanace ka ta fuskar wahayi wannan kadai aka yi jawabin dan Allah sallallahu alaihi wasallam to tallafin wala

0: wa shahada
1: wala taqulanna li shay'in karka fada dangane da wani abu da ka tashi ka ce inni fa'ilun zalika gada gobe lalle ne zan yi kaza gobe zan je wuri kaza gobe zan aiwatar da kaza karka fada haka illa in sha Allah dole sai kai to gaskiya ka ce in Allah ya yarda in Allah ya so gobe zan je wuri kaza in Allah ya yarda gobe zan je wuri kaza karka yadda kace wani abu da zaka yi gobe zan yi ba tare da kawo mashi ana Allah shi ba an gane ko wazkur rabbaka ina zalti in ma ka manta da ubangijinka to sai ka ambace shi idan nasita ya idan kai mantuwa wa kul kace ata an yahdiyani rabbi lalle ubangijina zai shirye da ni li aqrab min hadha rashada ga abin da yake mafi kusanci sama da abin da nayi rashadan wato abin da kuma zai zama shiriya sama da abin da nayi an fahimta ko malamai suka ambaci sababin nuzul na saukar wannan aya cewa ya faru ne daidai lokacin da Yahudawa suka zo suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda uku abu na farko sun tambaye shi dangane da ar-ruh abu na biyu suka tambaye shi dangane da ashabul kahf abu na uku suka tambaye shi an rajulun tawafin yatufu ad-dunya wani mutum da zai kai kawo a cikin duniya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dawo gobe ku zo ku sama ni ku zo gobe in ba ku ansa ba tare da ya ce insha Allah da aka waye gari wahayi bai zo masa ba amma nan da wahayi zai zo masa kafin gobe aka sake wayan gari wahayi bai zo masa ba sai da aka yi kwana 15 Allah bai sokar da wahayi sansa har ka fara cikin gaskiya ba ga irin ta ba ya ce gobe zuwa ji to kuma an zo ba ji komai ba ai da baki tulo kan sai ke yanzu ya rasa wani abin da yake samu ku shi yasa kaza kaza kaza to sai da aka dauki wannan lokacin don Allah ba da an so shi a kai wa yasalunaka anir ruh qul ir ruh min amri rabbi wa ma ujitu min al-ilmi illa qalila ka bada ansa wannan sanaka bada ansa labarin ashabul kahfi nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sanaka bada labarin mutuman da zai kai kawo a duniya shine zulqarnain wa yasalunaka an zulqarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa hatta idha balagha maghrib ash-shamsi an gama dan fa atba'a sababa hatta idha balagha مطلع الشمس انغمانا فاتبع صوبا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ذو قرشين كفش كان النبي زو يكرن تا مسو انصر اما باين ان سامو لتن زوانتا to ubangiji ya kaddara haka abin ya fara faruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam din ya zanto koyarwa mu gare mu haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim annabin allah sulaiman dan gidan annabin allah daud yayin rantsuwa yace yau dinnan da daddare sai na kusanci dukkanin matana fatan su ko sun kai wajen abin nan 90 sai na kusance su gaba daya kuma kowace ce juna biyu ka zo da yaro wanda zai jihadi fi sabilillah hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim ya kusance su ba wanda su samu juna biyu sai guda ta ma kuma ya kasance rabin mutum ta haifa da hadisi ya zo falqaina ala kursiyhi jasadan thumma anab dan cikin suratul daud idan Allah ya kai mu wutar banda yau an gane ko to dan saboda haka wannan dai ubangiji na kaddara wannan ga annabawa saboda su su ne zasu zanto shugabannin al'umma sai Allah cikin hikimar sai kaddara wani abu ya faru a gare su sai a nuna musu ga yanda ya kamata su yi a lokaci na gaba dan wannan ya zanto koyarwa ga sauran al'umma an gane ko to dan haka Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wa zkur rabbaka idza nasiit fadin Allah ta'ala wazkur rabbaka idza nasiit sun yi maganganu guda biyu wadan suka ce ma'anarsa idan ka ce lalle gobe zan yi kaza ko jibi zan yi kaza sai ka manta baka ce insha Allah ba to ko da bayan awa ɗaya ne sai ka ce insha Allah idan ka tana shine wazkur rabbaka idza nasiit wadan su kuma suka ce a'a wannan wazkur rabbaka idza nasiit ba ya da alaka da maganar cewa zan yi kaza nan gaba wannan wani sabon zance ne wani sabon hukunci ne abinda ake nufi lokacin da duk ka so ka faɗi wani abu ko ka bada labarin wani abu ko ka isar da sakon wani abu sai ka manta da abun to daga cikin abin da zai taimaka maka tuno shine sai ka yi zikirin Allah a wajen to wannan sai taimaka maka wajen tuno wannan abin da kake so ka faɗa wa mutane baya da alaka da wancan in sun ce yana da alaka da wancan to a nan gurin suke gina wata mas'ala cewa idan na yi rantsuwa gobe zan je wuri kaza sai ya kasance ban je ba ba kai ka fara kaina ba idan na yi rantsuwa gobe ba zan yi kaza ba sai ya kasance na yi yanzu ba kafara ta hukaina ba kafara ta hukaina saboda na warware da kwata to sai suke cewa amma sai ka rantsa ka ce gobe zan yi kaza bayan minti biyar da rantsuwar ka sai ka tuna sai ka ce insha Allah to kuma sai ya kasance goban baka je kai wannan abun ba, yanzu rantsuwarka zaka mata kafara ko ba zaka mata ba? Saboda ga ka'ida, idan ka ce gobe zan yi kaza insha Allah, sai ka kasa yi ba kafara akan ka, saboda mai insha Allah ta ce ka dama ka ce insha Allah, to amma na insha Allah za ta yi amfani in ka hada ka lokaci guda da rantsuwa, gobe zan yi kaza insha Allah, gobe zan yi kaza ba insha Allah, to wannan ko kai dangane da abin da kace ba za ka yi ba, ko ba ka yi ba dangane da abin da kace za ka yi, ba su kafara akan ka saboda dama ka ce insha Allah. Amma inda rigimar take, ka ce gobe zan yi kaza, kai shiru bayan minti goma sai ka ce insha Allah, to wannan insha Allah din za ta cece ka, za ta hana ka yin kafara idan ka bugi rantsuwar ka ba? Akwai maganganu daga Abdullahi dan Abbas da waɗansu daga cikin malaman salaf da suke cewa ko da ba ko da suka ce ko bayan shekara guda ne ka tuno kace insha Allah, ka alƙawarin bayan shekara biyu zan yi kaza, wallahi bayan su ɗaya shekara biyu zan yi kaza, da kai shekara ɗaya sai ka tuna sai ka ce insha Allah, wai wannan ya tafi wannan rantsuwar ka tabara, sun suka ce ko bayan wata, wadanda suka ce bayan mako, zance dai wanda yake mafi inganci, insha Allah za ta hana ka yin kafara, ta yafe maka kafara yayin da ya kasance ka hada ta lokaci guda da rantsuwa, wallahi gobe zan yi kaza insha Allah, ka hada su tare, to ko da baka yi ba wannan insha Allah da ka kawo ta hana ka yin kafara, an gane ko? To sai Allah ya ce

ولبثوا في كهفهم سوء أصحاب الكهف سنزونا نأتكم كوغونسو ثلاثة مئة سنين وازدادوا تسعة شكروا طريقك شر هرما سنقارة بترى أكي شكروا طريقك بترى هنا أدن شكرن دسكي نوى النمبر سي بس شكرا طريقك بترى ثلاثة قل كتير سوء الله أعلم بما لبثوا وبنجد تعالى هنا مثلي دنغن إداء awan lokacin da suka yi a cikin wannan gogo dan haka sai ba da labari yanzu kamar yadda kuka ji lahu ghaibu samawati wal ardi shi Allah gare shi ne ghaibun sama da ghaibun kasa yake babu wanda zan ghaibu a cikin sama ko a cikin kasa in ba Allah ta'ala ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabatin illa fi kitabin mubin ko annabawa ba ta iya sanin gaibu sai abinda Allah ya ga dama ya sanace su kafin ya sanar da su su sani babu yanda za a yi su sani an gane ku da haka yake lahu ghaibu samawati wal ardh absir bihi wa asmi wannan yana daga cikin fi'ili na ta'ajjub absir bihi wa asmi ima makin jinsa ima makin ganinsa ma'ana jin Allah ji ne mara iyaka haka ganinsa gani ne wanda yake mara iyaka ganin mu shine yake iyakantuwa da wani adadi na kilometers yanda zaka iya hararo abu gurgudan karfin idanka kilometer 1 ko 2 ko 3 da wuya dai ka hararo abu kilometer 10 gaban ka amma ganin Allah ko bai da iyaka komai yana iya hararowa a cikin duniyar nan haka jin mu ne yake da iyaka yake da limit yanda zaka ga jin abu idan yana kusa da kai amma yanzu abin da ke kan titin nan abin da ke kan titin can abin da ke faruwa a kasuwa ba wanda ke iya jewa cikin mu amma babu inda za a yi abu a cikin duniya inda Allah bai shi ba wannan na nuna yalwatuwan jin Allah yana nuna yalwatuwan wato ainihin ganin sa shine ma'anar absir bihi wa asmi fi'li na ta'ajjub malahum min dunihi min wali su mutane ba su da wani mai jibintar lamarin su wanda zai taimaka musu min dunihi in ba shi Allah ba wala yushriku fi hukmihi ahada bai dace ba dan adam ya shirkanta wani fi hukmihi cikin hukuncin Allah ta'ala ma'ana ubangiji ta'ala kamar yadda yake banta da halitta to kuma shine yake banta na abota musu shi kadai to kuma shine yake banta wajen tantance wa mutane hukuncin da zai gudanar da rayuwar su yau da gobe tsarin mulkin su constitution din su gudanar da rayuwar yau da gobe duk wannan a hannun Allah yake dan haka ne ya saukar da littafai dan haka ne ya turo da manzanni kuma lalle hukuncin Allah shine hukuncin da yake cike da gaskiya kuma yake cike da adalci yayin da duk za a hukunci mutane da wani hukunci daban ba na Allah ba da wani kundin tsarin mulki daban ba na Allah ba to sai ka samu akwai zalunci wajen gudanar da harkokin jama'a shine ma'anar wala yushriku fi hukmihi ahada amma hukuncin Allah shine yafi dacewa da kowane yanayi da kowane zamani amma hukuncin dan adam ko baya dacewa da kowane zamani ko baya dacewa ma da kowane yanayi wanda yazo yayi shi da kanta bayan su dauro watanni sai ga cewa a wuri kaza fa na sa kai na ciki sai ya kuskure ma ya sake fito da sabon decree din bayan su dauro dan watanni ya ga wadansu matsalolin a sake fito da sabon decree din wannan mulkin dan adam ke sai kuma aka kafa komiti sai ayi wa tsarin mulki kuma kuskure ma a gyara shi a ga cewa wani abin da aka ce da bai yi ba wani abin da kuma ba a ce ba yanzu ya kamata a ce in za a yi shekara 100 sosai an yi shekara 100 ana gyara kuma ba za a taba kaiwa zuwa ga karshe ba tunda hukunci ne wanda dan adam ya tsara da kansa hukunci ne na jahiliya domin dan ce hukuncin jahiliya shine hukuncin da duk ba Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba to dalla ce

الصديق عمر بن الخطاب عثمان ابن عفان علي بن ابي طالب ودنن سن تر كو فللا ان كتري منذ صلى الله عليه وسلم با وانت زي في فللا سي ان يزنتو النبي دكي to yoke ne mafi fita wannan al'umma suka taba haduwa ko da safe ko da yamma suka yi hailala dari ko suka ce Allah Allah Allah da mutanen muke yi so ba adadi so barkatai ko suka yi astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa lakal hayyul qayyum haka dai yoke ne suka taba yin wannan a tarihanci a wani littafi a bukhari ne a muslim ne a abu daud tirmidhi nasa'i ibnu majah ne muslim ne imam ahmad ko musanna imam malik ibn anas ko littafin al-sabrani al-mujam al-kabir wa al-saghir wa al-awsat a inani babu babu ko to sai ka tsaya inda manzon Allah ya tsaya annabi ya fassara wannan aya a aikace zikirin safe in ya tashi daga bacci akwai zikirin safi allahumma bika amsa asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur inda yamma ne allahumma bika amsayna wa bika asbahana wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir ka kuma bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim da sauran zikirai da annabi ke ga tayyibul istighfari ga sauran zikirai yayi shi kadai kai kai kadai sai ita kadai kowa yayi shi kadai in ka manta ma sai da ka hau kan kekenka zaka je librancin ka kai akan keke ka hau mashin dinka kai kana cikin mota kai mace tana cikin kitchen tana girki sai da alwala ba alwala ai ana cikin haila ai kuma duk akwai lada to zai tayi hankulin da ne abuwa ana faruwa da daidai an fahimta ko to dan saboda haka wannan shine zaka bi ka aikata wannan aya a aikace ba wanda ya shaddanta maka dan zaka yi zikiri sai kai alwala ba wanda ya shaddanta maka wannan ga hadisin Aisha tace annabi na ambaton Allah a kowane hali ko da yana cikin jaraba yana yin zikiri sallallahu alaihi wasallam illa iyaka kamala na tabbata idan kana da alwala amma ba ta akai haramci bane in kai baka da alwala mace ko tana cikin hala zata yi zikirin Allah zata yi salatin annabi zata yi istighfari kuma ta samu ladan tana aikin ta a gida tana wanke wanken ta tana girki a daki ta sabawa kanta harshen ta ya zanto danye zagab da ambaton ubangiji dan a rubuta cikin wazakirin Allah kafiran wazakirat kowa ya shiga cikin kowa ma ya zama zakiru ka'idar kenan ba wani wanda zata yi shi kadai na zakiru kowa ma zakiru ne ko akwai wanda ba su zama zakiru zaka ce baka san ka zama zakirin ne wa zakirin Allah kafiran yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina Allah ce karkabi man aghfalna qalbahu wanda muka gafalar da zuciyarsa ya zamanto zuciyarsa gafalalliyar zuciya irin wannan karkai masa da'a cikin maganganunsa ko ayyukansa an gane ko an zikir mun gafaltar da zuciyarsa ga barin ambaton Allah wattaba hawahu ya zo ya bi son zuciyarsa cikin al'amuransa wa kana amruhu furta sai ya kasance ba abin da ke cikin al'amuransa illa sakaci da lalaci irin wannan karkai abokanta tare da shi har kullum in zaka yi aboki kai aboki na gari an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin aboki na gari da aboki wanda ba na gari ba ka hamilul miski wa nafiqul kir kamar mai sayar da turare ne da kuma mai zuga ziki da wuta a makera wanda ke hura wuta din nan yana sayar da zuga ziki yace shi mai sayar da turare ko ka saya ko ya baki kyauta ko zama da shi ma sa ka rinka jin kanshin free ba tare da komai ba to haka aboki na gari shi ya maka nasiha in ya ga kana kan hanyar Allah ya karfafe ka in ya ga ka gafala ya tunatar da kai za ka yi aikin alheri ya taya ka ku yi tare duk lokacin da kai wa agajin sojan aikin alheri ya taya ka za ka yi sako ya hana ka aboki na gari amma na fi kulki kuwa mai hura wuta a makera mai zuga jiki a makera annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko dai ya kona ka ko ya tayar ma da kula wa imma an tajida minhu rihan muntina ko ka rinka jin wari na makera shi yasa a shagon tela sai ga yan hira an je an zauna ana hira mai greda za ka samu yan hira mai balangudu yana masu hira amma ka taba ganin wani ya je wurin makeri yana hira shi kadai za ka shi kadai wa kowatar saboda waɗannan illolin guda uku ba wai don munin sana'ar ba don saboda warin makera saboda sarkazin wuta saboda kura da sauran hayaniya da ke wuta sai annabi buga misali da wannan to kullum duk wanda za a ce wani abokinka ne ta yadda in mun nema ka mun rasa a gari a ce a ku tambayi wani zai san inda yake to wannan wanan ya zanto mutum ne na gari ya zanto mutum ne na gari amma matukar mutum ya zanto na shirme to kuma ka jawo wa

kafin mu je ansa da dan wansa ya bashi wa dakhala jannatahu bayan ya masa wannan alfahari sai ta ce shiga gonar sa kuma wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntar kansa ma'ana da waccan magana ta ci da yake kansa kuma yana mai zaluntar kansa da aqidar sa dake cikin zuciyarsa da takama da yake da girman kai kawai dan Allah bashi dukiya dan Allah ya bashi mulki kai ka ce ba za ka ci kiyama ba kai ka ce shine farkon masu kudi kuma shine dan autan masu kudi daga ji an daina yi wa huwa zalimun li nafsihi kala abin da ya rinka cewa ma azunnu an tabida hadhihi abada ai ina tsammanin wannan gonar ba za ta halaka ba har abada ba abin da zai tafi da ita ba ma azunnu sa'ata qa'ima kiyaman nan ma dai bana tsammanin za ta tsaya wala irruditu ila rabbi in ma da za a mayar da ni gobe kiyama wurin ubangiji la ajidanna khairan minha to da zan sami mafi alheri sama da wannan na duniyar munqalaban wato makoma mai kyau sama da wannan tsayin wai haka kafirai suka rinka cewa su wai tunda suna da kudi a nan gurin wa a can ma su ne za su zama su kudi tunda suna da wadata a nan a can ma su ne a sama kullum suna sama kamar aluja ko madda wai ba yanda za a yi a canja wai juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta tunda nan gurin sun ji daɗi su can ma a kanka shi ne duk aqidar kafirai tun daga farkon zamani har ƙarshen su wannan gashi can wani zamani aka yi shi da aka rubuta kudin shawa aka samu ni wanda Allah ya ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين وكو da sunan da dukiya wai ba za a musu azaba ba gobe kiyama yadda annan sun karfan dauri to a san gurin ma wai malaika ba zai halare su haba a sai da su sake tunani kuma to me dan wanda yake

su dawo aiki. Fadar shugaban kasa ta tsawaita wa'adin karɓar shawarwarin jama'a kan dokar samar da 'yan sandan jihohi. Shugaba Tinubu ya tabbatar da 'yan Najeriya cewa matatan man fetur da ake da su za su dawo aiki. An kama 'yan bindiga a lokacin da ya je cire kuɗin fansa a POS a jihar Kwara. Daga kasashen ƙetare, Amurka ta yi barazanar mayar da Iran saniyar ware a faɗin duniya.

0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio, farin ciki al'umma. A yau muna Juma'a 1 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan Hijira, wanda ya daidai da 14 ga watan Agustan shekara ta 2026. Kanan labaran kuka saurara yanzu ga cigaban su. Sunana Anas Salamu da Maliki. Fadar shugaban kasa ta tsare ta wa'adin da aka baiwa jama'a da masu ruwa tsaki domin gabatar da shawarwari kan kudurin dokar sake fasalin harkokin yan sanda a Najeriya. Kwamitin shugaban kasa mai aiki kan gyaran dokar ya ce yanzu za a ci gaba da karɓar wato shawarwari da takardun matsayi har zuwa karfe 5 na yammacin Juma'a ranar 21 ga watan Agusta shekara ta 2026. A bayan tsara rufe karɓar shawarwarin ne tun a yammacin jiya Alhamis. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa kuma shugaban kwamitin Femi Bajabiya Milane ya ce an tsoye ta lokacin domin baiwa mutane hukumomi da kungiyoyi ƙarin damar bayar da shawarwari masu zurfi kan ƙudurin. Ya ce ana son a tabbatar da cewa sabon tsarin harkokin 'yan sanda zai dace da sauye-sauye wanda ke samu a fannin tsaro tare da samar da ingantaccen tsarin gudanarwa, kuɗaɗe da kuma kula da ayyukan 'yan sanda. Kwamitin ya ce wasu daga cikin muhimman batutuwan da ake buƙatar a duba sun haɗa da yadda za a samar da ɗorewar kuɗaɗen gudanar da harkokin 'yan sanda, tsarin umarni da kula da rundunar, ɗaukar ma'aikata da horar da su, sai kuma iyakar ikon gudanar da ayyuka da haɗin gwiwa tsakankanin hukumomin tsaro. Haka kuma ana son a samar da tsare-tsaren da za su tabbatar da ɗaukar alhakin ayyukan 'yan sanda da kuma kare haƙƙin 'yan ƙasa, tare kuma da hanyoyin amfani da rundunar wajen tsoma baki cikin harkokin siyasa ko cin zarafi. Kwamitin ya buƙaci lauyoyin ƙungiyar fararen hula, ƙwararren harkokin tsaro, gwamnatocin jihohi da ƙungiyar ƙwararru masana da sauran 'yan Najeriya masu shawarar batun da su yi amfani da wannan ƙarin lokaci wajen gabatar da shawarwarinsu. Ana sa ran kwamitin zai kammala aikinsa tare da gabatar da cikakken kundin wato ƙudurin dokar ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu domin nazari a ranar 3 ga watan Satumba shekara ta 2026 kafin a miƙa shi domin ci gaba da wato matakan dokoki. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa matatan man fetur Najeriya za su koma aiki yadda ya kamata, tare da tabbatar da cewa suna gudanar da ayyukansu cikin riba. Shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da ya karɓi sabbin shugabannin ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya NUPENG a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Tinubu ya ce gwamnatin tarayya ta yi mato don farfaɗo da matatan man ƙasar domin su samar da isasshen man fetur a cikin gida tare da rage dogaro da shigo da shi daga ƙasashen waje. Ya bayyana cewa manufar gwamnati ba ita ce kawai ta mayar da matatan aiki ba, sai dai tabbatar da cewa suna aiki cikin ɗorewa kuma suna samun riba. Shugaban ya kuma jaddada cewa gyaran harkar man fetur na daga cikin manyan matakan da gwamnatinsa ke ɗauka domin bunƙasa tattalin arziki da ƙarfafa masana'antun cikin gida. Tinubu ya kuma kira ga masu harkar sufuri da su tabbatar da cewa fa'idar rage kuɗin amfani da iskar gas ɗin CNG ta isa ga talaka, musamman ta hanyar rage kuɗin sufuri. Ya ce gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka wato za su taimaka wajen rage yawan Najeriya nauyin tsadar sufuri da sauran matsalolin tattalin arzikin ƙasa. A nan kuma Prime Minister India Narendra Modi ya gayyaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zuwa taron ƙasashen BRICS na bana a wani mataki na ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni daban-daban tsakankanin ƙasashen biyu. Gayyatar na zuwa ne bayan Najeriya ta shiga ƙungiyar a matsayin abokiyar hulɗa a shekara ta 2025. Sai dai har yanzu ba cikakkiyar mamba ba ce, duk da cewa tana halartar wasu tarurruka da shirye-shiryen ƙungiyar. Masana na kallon gayyatar a matsayin wata dama da Najeriya za ta yi amfani da ita wajen bunƙasa cinikayya da zuba jari da kuma haɗin gwiwar fasaha da India da sauran ƙasashe masu tasowa. Babban jami'in diflomasiya a India a Najeriya Abhishek Singh ya ce haɗin gwiwar ƙasashen biyu ya wuce kasuwanci kawai, har ma da fannonin makamashi da tsaro da lafiya da noma da fasaha da kuma harkokin tsaron teku. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta kama mutane shida ake zargi da hannu wajen garkuwa da mutane bayan wani mutum da aka yi garkuwa da shi ya tsere daga hannunsu tare da kuma ba jami'an tsaro muhimman bayanai. Rundunar ta gudanar sumame ne a ranar 11 ga watan Agusta shekara ta 2026 bayan samun sahihan bayanai daga wanda ake wato aka yi garkuwa da shi da kuma wasu bayanai daga jama'a. Bayan tserewarsa, mutumin ya garzaya wurin 'yan sanda inda ya ba su cikakken bayani kan wato gidan da aka tsare shi a lokacin da yake hannun masu garkuwa da mutanen. Ya ce an tsare shi ne a wani gida da ke ƙauyen Dogon Fako a ƙaramar hukumar Ikara, mallakin wani mutum mai suna Ja'e Samalume, shekaru 65. Bayan samun bayanan jami'an 'yan sanda da ke kula da sashen 'yan sandan Ikara DPO ya tattara jami'ansa cikin gaggawa tare da hadin gwar jami'an tsaron sa kai suka nufi wurin. A yayin su maman da jami'an tsaron sun kutsa cikin gidan inda suka kama mutane shirar suka hada da Ja'i Samalu mai shekara 65, Abdulaziz Musa wanda aka fi sani da Kiri mai shekara 35, Jafar Isa mai shekara 25, sai kuma Yunus Musa mai shekara 22 da Shaibu Musa mai shekara 20. Haka kuma jami'an sun kama wata mata mai suna Rakiya Samalu mai shekara 50 wanda ake zargin mahaifiyar wasu daga cikin wadanda aka kama ce, tare kuma da zargin cewa tana kula da wanda aka yi garkuwa da shi. A halin yanzu wanda ake zargin suna hannun 'yan sanda yayin da ake cigaba da gudanar da bincike domin gano irin rawar da kowannen su ya taka tare da kokarin kamo sauran mambobin na kungiyar. Yanzu kuma lokacin ne da zamu je ga rahoton da yake da jibi da tattalin arzikin kasa.
1: Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato OPEC ta ce tattalin arzikin Najeriya ya ci gaba da samun bunƙasa, inda ya ƙaru da sama da kaso 3 cikin 100 a zango na farko na shekarar ta 2026. OPEC ta ce ƙaruwar tattalin arzikin na da nasaba da ingantuwar samar da ɗanyen mai, daidaiton wasu manufofin tattalin arziki, da kuma ci gaba da sauye-sauyen da gwamnati ke aiwatarwa. Ƙungiyar ta kuma ce ɓangaren da ba na mai ba, musamman noma, masana'antu, gine-gine, kasuwanci, hada-hadar kuɗi da inshora na daga cikin ɓangaren da suka taimaka wajen bunƙasar tattalin arzikin. Gwamnatin tarayya na duba yiwuwar sauya tsarin rabawa da farashin ɗanyen mai domin sauƙaƙawa matatan cikin gida samun ɗanyen man da suke buƙata. Matatar Dangote da sauran matatan cikin gida na daga cikin waɗanda ake sa ran za su amfana da sauyin tsarin. Rahotanni sun nuna cewa masu shiga tsakani na iya ƙara kuɗin ɗanyen mai da ake kawo matatan da kusan dala 3 zuwa 4 kan kowace ganga. Bangaren bankuna a Najeriya na shirin ƙara haɓaka bada lamuni ga 'yan kasuwa da sauran masu buƙatar jari a rubu'i na biyu na shekarar 2026. Rahoton ya danganta wannan da matakan zake ƙarfafa jarin bankuna da aka aiwatar, waɗanda ake sa ran za su ƙara masu ƙarfin bada lamuni da kuma zuba jari a fasahar hada-hadar kuɗi. Ana kuma sa ran hakan zai taimaka wajen bunƙasa harkokin ƙanana da matsakaitan sana'o'i da kuma faɗaɗa ayyukan banki na zamani. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a matan Rizab Drahman.
0: Kasuwannin karkara a Arewacin Najeriya na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasar tattalin arzikin al'umma, musamman maganin yadda manoma da makiyaya da masu ƙananan sana'o'i ke dogaro da su a wajen samun abin dogaro da kai. Sai dai a duk da muhimmancin da suke da shi, kasuwannin karkara na fuskantar ƙalubale da dama da ke kawo cikas ciki wato ga cigaban harkokin kasuwanci. Wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila ya duba irin gudunmuwar da kasuwannin karkara ke bayarwa da kuma ƙalubalen da ke hana su taka rawar da ta dace.
2: A yankunan karkara, kasuwanni na da matukar muhimmanci domin su ne wuraren da manoma ke kai amfanin gonakinsu domin sayarwa, yayin da masu ƙananan sana'o'i da 'yan kasuwa ke samun damar saye da rarraba kayayyaki zuwa wasu wurare. Hakan na taimakawa wajen samar da kuɗin shiga ga al'umma, tare da ƙarfafa harkar noma da sauran sana'o'in da ke dogaro da su a yankunan karkara. Sai dai rashin ingantattun hanyoyin sufuri, wuraren ajiye kayayyaki da wasu muhimman abubuwan more rayuwa na daga cikin ƙalubalen da ke rage tasirin kasuwannin karkara. Wannan ne ya sa muka ziyarci wasu daga cikin kasuwannin karkara a jihar Kano, inda muka tattauna da 'yan kasuwar domin jin irin amfanin da suke samu daga kasuwancin da kuma matsalolin da suke fuskanta.
3: Kasuwar Garkin Daura, ina harkar kayan awo, kayan abinci, yake kasuwar yanzu Kakaci.
4: Kasuwa ce wadda ake samun alkhairi, din ina matashi na taso da wannan harkar.
5: Kasuwar Kwana Dangora,
6: kara 20 nake wannan harka ta farko ne, kuma har izuwa yanzu ban daina ba.
7: Cikas din da muke samu zan hanya.
2: Sai dai masana na ganin cewa akwai buƙatar ƙara saka hannun jari wajen inganta kasuwancin karkara, musamman ta fuskar sufuri, wuraren ajiye kayayyaki da sauran muhimman abubuwan more rayuwa. Dr. Sani Abdullahi malami ne a sashin nazarin tattalin arziki na kwalejin ilimin addini da shari'a ta Aminu Kano wato legal yayi mana ƙarin haske kan muhimmancin kasuwannin karkara da rawar da suke takawa wajen bunƙasa tattalin arziki
8: bunƙasar su ƙauyukan a karan kansu suna ƙara yawan kayayyakin buƙatu suna samar da kuɗaɗen shiga ga gwamnati bunƙasa arzikin al'umma kwararar baki harkar sufuri da kuma asiya asiyar kasuwannin kauye suna samar da goraban sana'a ga ƴan talla sauran makamantan irin waɗannan
2: wani irin kalubale ne kasuwannin karkara ke fuskanta kuma ta yaya waɗannan matsaloli ke shafar ƴan kasuwa da manoma
8: magana ta hanyoyi damuna ta zo ba a iya ketarawa ba su wannan kasuwa za ka ga ta mutu har izuwa lokacin da ruwa ya dauke rashin network sai babban kalubale shine rashin tsaro
2: wanda mataki ne gwamnati za ta iya dauka domin inganta kasuwannin karkara da kuma kara musu damar taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki
8: gwamnati ta samar da hanyoyi masu kyau da za su hada tsakanin birane da ƙauyuka samar da kayayyakin more rayuwa kafofi na sadarwa jami'a
2: Abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki za su dauka wajen inganta kasuwannin karkara da magance matsalolin da ke hana su cimma cikakkiyar rawar da ya dace wajen bunƙasa tattalin arzikin al'umma. Shamsu Muhammad Kundila, Alabaran Rahama.
0: Kuna sauraron labaran ne kai tsaye daga Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Kuna da damar bibiyar mu a kafofinmu na wato na sada zumunta da suke a Facebook, YouTube, TikTok da kuma X, ko kuma ku ziyarci mu adireshin www.rahmatv.com. Labaran zai dora ku da kace mu.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kwani a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda agogon ɗakin namu ya nuna mana lokacin da za mu ɗan yi sharhi a bisa labaran da aka ji na duniya yayi, wanda a daidai wannan lokaci da ku da mu masu sauraro za mu ɗan tattauna akan wani rahoto ne a cikin rahotannin da suka gabata na labaran duniya ya shiga maka rai, za ka iya tsokaci a kai ko kuma ka ji daɗinsa ko kuma ƙarin bayani. Za mu tattauna da ku a kan 0707 795 2939. Akwai kuma 0781 745 777 akan labaran da aka ji na duniya, wani rahoto ne ka ji shi a ranka, kuma ko sharhi ko ƙarin bayani a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. To layukan suna ta cin karo da juna. Assalamu alaikum. Sifili bakwai sifili bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara. Salamu alaikum. To da wa muke tare? Dan mutanen rantan Jibrin Idris. To akwai labarai da ya gabata na karfe 12. Kana sauraron mu? Yawa, kada ka bar wannan tashar. Wani rahoto ne ka ji shi a ranka ya shiga ma

0: da Boris suka bar su aiki amfana, yanzu duk gina-ginan wasu nuru shekidi a tsaro itatuwa a kare waɗannan raguwa ɗan ɓangaren da kwanukan na gurin. Amma ga haraji ana karɓa, kuma ba a yi wa talakawa abin da gidaje ba, a gyara ma kasuwar, a yi kasuwanci sai dai kai ka zo ka tsaro turka ka kare ka share gurin ka tsuguna, amma ana nan ana so ka kawo kuɗin haraji. Kaga ai mu ta nan babu wani abu za mu ce illa da kai ka zo ka zo ka zo mana. Kullum ana shawarar tattalin arzikin Najeriya ya ƙaru, amma a gobe. Amma ina gaya maka babu wani abu da yake karuwa a gun talaka a to a je gonakin Najeriya mu wallahi babu wani abu da muke karuwa a gun ta. Tunda kullum ka yi iwaye duniya a Najeriya nan babu wanda yake kada ka bada haraji. Daga zuwa gurin ne ko kuma ko ta ɗauki maraka ta sa kai mai fetir ya mai gar ya ƙara mata kuɗi. Wannan ita ya ɗauko ma ke kawo fetir ya an ƙara mata kuɗi. Mai shago ya hau ya zo ya zauna ya ga mai zai fasar ta ya fitar da shi. Mu ne ɗaya muke a abin da ya zo bari ba ka ɗan gaje na misali sau da rama muke sai da an mun ciwo kai ka muke asibiti mu saya naira a kiran yanzu akwai kun taki da dai 120 da ya ƙarin ruwa muke zuwa a yi mana a naira 800,900 yanzu ya kai 1,500 kaga talaka ɗaya ake mafusawa ake karɓar kuɗin su ake zuwa suna ana tara musu suna cikin gine-gine suna aure-aure suna da kai ‘ya’yansu makarantu masu kyau su kwana a guri masu kyau su hau jirgi kamar tsuntsaye suna yawo. Kullum masifa da takakkiya ishe mu to gaskiya wannan abu yana ɓata mu rai gaskiya mun kunta wallahi wallahi wallahi akwai gurin za a zo a yi ban kwanyata na tabbatar da cewar in ba su ji ba su ji wallahi yan Najeriya ba da komai in dai talaka ne ina na babu ta inda muke amfana ga wasu banda wahala Allah ya shi ka lafiya.
1: To amin summa amin. Allah Ubangiji ya sa mu dace ya sauƙaƙa mana tsananin rayuwa. Assalamu alaikum. Yawwa barkan ka dai. Ahmad Idris Tidin Maliki ta nan Zoo Road. Na'am. To wani sharhi wani bayani za ka yi dangane da rahotannin da ka ji ko kuma wanne ne ya daɗaɗa maka ko kuma ɗan tsokaci a kan labaran da ya gabata?
2: Ɗan tsokaci a kan jagororin mu su tsoron Allah.
1: Na'am.
2: Kwanakan kada su manta kwanakan da aka auna ayyukan wa'incan sahabban namu da suka shiri da suka wuce lallai su sani fa da ciki za a auna nasu. Talakawa suna cikin tashin hankali, ya kamata jagororin mu su ji tsoron Allah in ne maka fatan alkhairi Ahmad.
1: To Malam Ahmad Idris, Allah Ubangiji ya datar da mu, Allah ka shirya mu, ka shiri kasar mu, ka shiri shugabannin mu, ka ba mu ikon binsu. Allah Ubangiji ka sassauta mana tsanani da ake ciki ya hayyu ya qayyum. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Yawa da wa muke tare?
3: Hassan
1: na Hussein yayin gambo. To ya kaje labaran mu?
3: Alhamdulillah dukkan labarin sun ji an kaji na.
1: Na'am.
3: Ai ka fahimta shi kan waya fada wa ta shi gaskiya a wata talan arziki a ce wai yana fita maka a cikin al'umma mun ka san wawa ganin sa gaskiya kasa kamar da wata cewa gaskiya su suna ganin sa a ajiye wasu gaskiya amma mu ba mu ganin sa kasa amma ya ce ne a ganin sa kasa ya za ka ne a yi cewa ne mana ayyuka kala kala ka sana batun ba ne gaskiya ya kamata su shugabannin nan su dinga sana abin da ya faɗa sana kuma su dinga sanin irin abubuwan da ya su dinga faɗa talaka gaskiya don wani lokacin za ka talaka zai fi fata kan irin wannan lamari kamar kuma za ka cewa saboda ƙarfin musulunci da kwatar samuriya ya kamata mu san me ya kamata mu faɗa musu ma Allah ya ba mu shugabanni na garo sannan kuma Allah ya saka muku da alkhairi haji Allah ya kara mata lafiya
1: amin
3: sannan kuma ne kowa da kowa fata alkhairi musamman mu wannan gidan mai albarka ƙarin shekara 15 mai albarka mu ƙara ganin sanan gaba masu da suke dawa yayi
1: amin
3: Hassan na Hussein yayin gambo rikin gure an wace fatan zaka tashi lafiya.
1: Hassan na Hussein yayin gambo muna godiya. Fatan mu dai shine Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Ka shirye mu, ka shirye shugabannin mu ya hayyi ya qayyimu, ka sauƙaƙa mana. Allah ka ba mu dacewa albarkacin shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda kaunar da muke wa manzon Allah. Assalamu alaikum.
4: Amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: To wani a kallai?
4: To a bata na kare ka kai ka da fata mun da Juma'a.
1: Mun gode Allah alhamdulillah.
4: To Allah ya sa mu dace tunan lafiya Allah kamar da mafaka.
1: Amin amin.
4: To kana tare da Khalid Musa dan Hassan mai Gwanjo Karamau kuma Kura da mutum jira idan Allah.
1: To

0: Alan Khalid mai gwanjo daga Kura, ya kaji labaran mu na wannan rana?
1: Ai ta karfe 12 sai muna tare da hukumar sauraron labari da barna.
0: Na'am.
1: Musamman labarin da gwamnatin tarayya ta fitar kenan na cewa tattalin arzikin kasar Najeriya ya dauka ya baka ya ci gaba.
0: Na'am.
1: To gaskiya a matsayin mu na yan kasa, kasar da mutanen al'ummar da famu da kasar da ta wuce Najeriya, mun ji hadin wannan rahoto.
0: Na'am.
1: Sharshen mu da kuma abin da za mu ɗaukaci a kai shi ne, a Hausa sun yi magana sun ce, masu magana inda suke cewa idan kare ya ce idan dai gaskiya ne idan ya ƙasa.
0: Na'am.
1: Ma'ana shi ne tunda Najeriya Allah ya sa tattalin arzikin ta da gwamnati na cigaba ya haɓaka, to na farko dai ya kamata a ce Najeriya ta dogara da kan duk wani abu da za ta yi ta dogara da kayanta ba tare da kayan aro ba. Mijirai kayan aro shi ne bashin da kasa take ciwo ba. Ya kamata a ce ta dakata da cin wannan bashin, kuma bashin da gefen ta ce ta biya. Sannan kuma abu na gaba shi ne ya kamata a ce al'umma kasa su yi kamata a ce sun fitar da wannan labarin daga bakinsu ba wai shugabanni ba. Saboda yanayin da 'yan kasa suke ciki ana cikin hali na matsin rayuwa. To idan gaske ne ya kamata a ce kuma suna kokawa. Tunda ita gwamnati ta fitar da cewa tattalin ya haɓaka. Kasa tattalin arziki a baka amma kuma talaka kuma suna cikin mulki, musamman ni da nake manomi. Yanzu misalin magana da muke da kai taki, magana da ke da kai taki sai dai kawai abin da ya isa ga manoma, amma magana ta gaskiya taki baya isa a gonaki manoma sakamakon tsada da shi kuma amfanin baya tsada. Ya kamata ce gwamnati ta amfani da wannan kuɗaɗe domin bunƙasa kasa, domin samar da taki wadatacce ga 'yan manoma. Domin kasa ta dogara da kanta, domin kasa ta dogara ta fi ƙarfin abin da ta ce, in sha Allah hukuma ta zai mai sauƙi. Amma da talaka suna cikin hali na matsi na tsananin rayuwa, musamman na taki ya yi tsada. Sannan kuma ga abin da za a ci. Wannan gaskiya ƙalubale ne ga gwamnati. Ya kamata ce talaka ko al'umma su suka fito da narotin da bakin su. Sannan kasa shi ta alfahari da wannan ƙasar. Fatan mu ji Allah ya azurta mana shugabanni nan gare, Allah ya ba mu shugabanni masu kishin ƙasa da al'ummar ƙasar.
0: Amin.
1: Fata alkhairi da kalin mai gwanjo karamar kuma kura daga ɗan ƙasa.
0: Amin. Malam Khalid daga garin ɗan ƙasan ƙaramar hukumar Kura, to Allah Ubangiji ya datar da mu, ya yi mana mai kyau duniya da lahira. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To
2: na'am. Fatan alkhairi a gare ka kwarai da gaske.
0: Yawa ina ma fatan alkhairi kai ma.
2: Fatan alkhairi a gare.
0: Yawa muna godiya. Tasiu Adamu ƙaramar hukumar Ƙaraye. Yauwa muna amsawa.
2: Murna da shekaru wannan gida shekara 15.
0: Na'am.
2: Allah ya kara maka shekaru mai albarka.
0: Sai ka dan rage akwatin rediyon ka.
2: Na'am.
0: Na'am.
2: Na maka daga kusa da ita.
0: Na'am.
2: Ana maka fatan alkhairi gwara da gaske, na saurari labarai.
0: Na'am.
2: Musamman abin da ya ja hankali na rahoton ku na kasuwanni na karkara.
0: Na'am.
2: Iga Allah ya sa waɗanda aka yi kira a gare su a kan wannan matsala ta wufantar da kasuwanni na karkara sun ji kuma za su yi aiki da kiran da aka yi a gare su.
0: Amin.
2: Saboda hakika kamar yadda na ji wani masani ya ba da tasa gudunmuwar a kai shi ne cewa waɗannan kasuwanni sun ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske wajen haɓakar cigaban ƙasashenmu. To kaga ya kamata ya kasance kenan a farfaɗo da su samu kulawa, a kula da hanyoyin shigarsu, ra rumfinansu da aka ga wata kasuwar gaba ɗaya da shugabanni suna kula da ita, su gina rumfina su bayar ga masu kasuwanci a wajen a wannan kasuwa. Amma duk za ka ga irin wannan abin yanzu babu shi, rumfinan sun rushe, sannan hanyar shigar babu ita. Da fatan dai Allah ya saka muku da alkhairi da irin wannan kokari da kuke yi, kuma wannan gida Allah ya kara masa albarka, kuma ma'aikatan gidan Allah ya kara muku kwarin gwiwa, cewa gabanin gidan Allah ya riko da hannayensu. Tasu Adamu kare sunana, a tashi lafiya.
0: To Malam Tasihu, amin, Allah ya amince ya hayyu ya qayyimu. Allah ya sa waɗanda ake kira a kansu suna tare da mu, kuma Allah ya ba su ikon gyarawa, Allah ya datar da mu. Salamu alaikum.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa
3: alaikum radio ne a daukacin da masu sauraron mu dukkan ne muku fatan alkhairi juma'a mubarak kuma Allah ya kara wa mun tabbatu mu da lafiya da
0: kuma amin amin
3: sana tare da Muhammad al-Miskin
0: na'am
3: hadasiyar kungiyar ci gaba kasuwanci da jagorar da jagorancin ambasada a wurin gabar jakada
0: to Malam al-Miskin muna tare da kai ya kaji labaran mu na 12
3: to ai da ma labaran ku da aikin ku gaba daya ai kowa ya cancanta ni yanzu addu'ar da zan yi ubangiji Allah ya sa gwamnati jihohin arewacin Najeriya da fadar gwamnatin Najeriya Allah sa su samu kwararrun ma'aikata masu sanin ya kamata wanda suke yi dan Allah gaskiya da rukun amana kaman gidan rediyon rahama ina tabbatar maka da wannan abubuwan matsalolin da kaga muke fuskanta rain cancanta ne don duka lokacin da kuka ce kun ba wa alƙalin da kare dama shi zai nada shi zai sauke to haya da kanan Najeriya su samu sara kuma ina so in ja hankalin talakawa wallahi alazim ku dinga tambayar kwakwalwar ku da Allah ya halicce ku da ita abin da zaka yi idan daidai ne kwakwalwarka za ta gaya ma da zuciyarka kuma ba daidai bane kar kai saboda haka abin da yasa nake faɗa wannan magana tun daga zamanin Yakubu Gawan zuwa yau haka ake fama da tsiri bancin lokacin Yakubu Gawan zuwa yau misali ka dauka kaman shekara 65 matsalan mu shekara matsalan mu guda 65 sannan kuma yanzu maimakon a ce mun yi kokari mun yi maganin matsala guda 20 ma sai muka sake muka batta ta koma 65 to anan muka samu matsalolin mu amma duk wani talaka duk mai sauraron mu shi tunanin wai ba shine zai kawo kanshi mafita ba gwamnati ce to yana yaudarar kansa saboda da wannan magana da nake gaya maka ai kamanta mu ba mutane ne ba dabbobi ba ya kamanta a ce 65 duk wani inda na matsala ne zuwa yau a ce babu labarin sa mun yi jana'idar sa amma muka take ya koma 65 to saboda haka wannan dai magana Allah dai ya kiyaye kawai ku dai Allah ya saka muku da Allah da gidan aljanna abinda zamu ce kenan saboda bin ta sarki mu tattana kokari iya kokari saboda yanzu kaga wannan fadakarwar da ake yi kaga ita take daukar nauyin ko to saboda haka babban dai abinda zan gaya talakawa su sani wallahi ni da hannuna na san shinkafa naira 29 kar kasar waje kuma a lokacin ana kukan yunwa to saboda haka mafita guda daya kowa ya tsara aiwa yadda zai tafi da gidansa shine mafita kawai amma duk wata magana ta shugabanni wannan da suke magana wai Najeriya ta samu ci gaba dan me yasa ake zuwa ake rantsuwar kudi kuma wasu wai suka ci gaba yan siyasa ne suka ci gaba amma ba talakawa ba ka tashi lafiya mai magana Muhammad al-Miskin
0: to Malam Muhammad al-Miskin muna maka fatan alkhairi kuma Allah ubangiji ya karba addu'o'in da kai mana Allah ubangiji muna ta roƙon sa da ya gyara mana kasar mu ya gyara zukatan mu ma mabiya shugabannin su ma Allah ya ba su tsarkin zuciyar da za su kyautata wa al'umma da jin tsoron Allah gaba ɗaya assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: yawa wani a lai
4: malam idris barka da ranarwa
0: yawa barkanka dai
4: kamisu bala bi kamis
0: tsamawa ga ka a sharhin labarai wani rahoto ka ji wanda ko kana da abun fada ko fatan alkhairi ko tsokaci ko burgewa
4: tabbas a labaran da aka rantsu na shagi akwai rahoton da aka kan kasuwannin wajen gari
0: na'am
4: gaskiya kamar da aka fada duk da ni ba ma abokin zuwa wannan kasuwannin bari amma dai aka mata kamar da aka shirki da wani masani kaga na farko a bada bangaren ita kanta garo a kasuwar
0: na'am
4: abubuwan more rayuwa kamar irin yanzu tun da mutane ba ta gagar a ce a ringa sa irin sojojin da a cikin kasuwa
0: na'am
4: da rufe za a ringa cin kasuwa tun da har yau ci za ka zo tana a sa ciki rana ɗin ya take cikin kula a gani kuma ana ya kasuwa ci ba tare da shirin yi ko cikin gari ba
0: na'am
4: da kuma ba inganta hanya a abubuwa karamar kuma kuma za ko cikin kasuwa da take karamar kuma makwabciyar mu majuzi ana cin mata kasuwar garin
0: na'am
4: ba ta yi daga cikin birnin Kano ba a zuwa nan kasuwa amma ba hanyar kirki har yanzu ba irin solar nan ba ciki ba irin tsarin nan na kasuwa
0: na'am
4: ba kasuwa ce ta komai ana sayarwa ba zan ta ci abu da amma idan aka ci tana ci zai talata a lahi da lahi yan birge ɗan gida da cikin birni za ka ci daga samun biki da shekara ake rojin wannan kasuwa
0: na'am
4: kaga amma ka je ka kuma kasuwa da ka kan hanya abubuwan mora rayuwa irin sa-sa-sa
0: Na'am. to Kamisu Bala bi Kamis muna godiya kwarai da wannan gudunmawa to ga layin mu na ƙarshe da zamu daga insha Allah saboda lokaci assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam barka da kokari barka da aiki
0: yauwa barkan ka dai
1: kana tare da Halidu sakataren agaji wani haka sani da Halidu mai magani jura karamar hukumar Soba jihar Kaduna
0: malam Halidu daga karamar hukumar Soba ta jihar Kaduna Kaduna garin gwamna ya kaji labaran mu na'am
1: su ma suka aiwatar haka ne mu wallahi ji wannan labarin ba ba wai abin da bari da yake ba wallahi da ji labarin irin shugabannin mu da Nigeria ina cewa wai an samu haɓaka arziki a Nigeria wallahi tallahi da ji abin yake ba wallahi da ji yake ba saboda ni na sha fadi manyan mu su dena wannan abin takaici wallahi abin kunya suke fadi wallahi wallahi abin kunya suke fadi halin da talaka yake a Nigeria dan shekara 40 bai taɓa sanin wannan azabar ba saboda menene kasan nan an janya tallafin man fetur an ce za mu gani a ƙasa to yanzu gashi a ba a jika muke gani an ce wadansu yan karina ne suke amfana gara a basu amfana da menene komai ya tsaya komai ya lalace yanzu misali ko da takin zamanin nan da ake magana idan ga masu ƙarfin ba idan za ka sai takin sai ka sai da buhun hatsi buhu biyu sannan ka sai takin zamani guda ɗaya kuma idan ka kai amfani ka rasa me su kuma yanzu misali maganin feshin da zaka sai shi naira 500 a yanzu sai ka naira 5000 to ina ci gaba kuma yanzu misali daga karamar hukuma ta ba idan zaka zo nan jihar Kano a yanzu magana da ake da 1500 ake biya kaman nan yi tashi yanzu sai ka bada naira 6000 daga Turawa zuwa ainihin nan Kano ko Soba to ina magana sauki waɗanda suke ɗan kasuwan ma da suna da jarin sun dinkushe ba ma sa iya zuwa kasuwanci a yanzu magana da ake ni ina da sana'a amma wala ce kun 20 ba fita ko ina ba idan ka fita sai dai dan abin da ka fita ki shi zaka kashe ka dawo gida to me amfanin fitan kuma wai abin da kai ce kullun sai an lafto ma kasan nan ba shi kuma gashi a Nigeria an shiga wani wadi wanda yake talaka ma ta abin da zai ci yake magana amma su a duniya suna yayatawa wai an samu ci gaba da ainihin bangaren tsaro da wata tattalin arziki a ina aka samu su suka samu kamar yadda wanda suka faɗa kamar da kike almiskin ki sauka yake faɗi wallahi sauran talakawa suke faɗi a wannan kafa mai albarka wallahi su suka samu ci gaba amma ba mu talakawa ba talakan zaka tambaya wallahi a cikin hukuma yake kasuwanci ya durkushe kasuwannin ba a inganta su ba yanzu marin maka misali da nan jihar Kano tunda mu Kano da Kaduna ta muci akwai karamar hukuma Mazobi a nan a kasuwa ta Gago wanda yake a sati kana ci so ka zo ka bi wannan hanya daga daidai kwanar zara ka ce kana son Garu ka ce kana son zuwa Kwankwaso ka san ka ce kana son Lambar Birki ka ji inda za ka yi wallahi karkenta sai ka ce wayo Allah kafin ka sauka kuma duk sati sai an karɓi kuɗin rabado a wannan kasuwa ina ake kai su me ake yi me ake wa talakawa wannan abin da ke yi shugabanni su dubi girman Allah muna ba su girma su je da faɗin wannan kalamai wallahi suka faɗa mu talakawa wallahi dariya muke ba a samu wani ci gaba ba in ma sun sa suka samu mu dai ba mu gani ba
0: to Allah
1: Allah
0: ubangiji ya amin
1: dura karamar hukumar Soba jihar Kaduna wannan gida ne suke ba mu wannan fide Allah ya saka muku da alkari Allah ya sa gama lafiya kuma wannan shugabanni namu Allah ya sa su ji wannan kuka namu su kula da talakawa Allah inganta mana su Allah ya daidaita
0: amin amin muna godiya matuka inda wayar mu ta ƙarshe kenan masu sauraro yadda muka tattauna da ku kai tsaye saboda farin cikin ku yadda kuke faranta mana wajen sauraron mu ma za mu faranta muku har muke iya magana da ku saboda mu ji ya aka ji ya kuma ake so a sani kuma me ake so a faɗa da kuma dan tsokaci da kira da addu'o'i Allah saka da alkhairi yanda agogon ɗakin namu ya nuna mana yanzu ƙarfe 1 saura minti 3 da misalin ƙarfe 1 daidai za a saurari tafsirin alqur'ani daga bakin Sheikh Tijjani Gurumtum kafin lokacin a saurari wannan sako daga Rahma Radio.

0: أو بعث أشهره وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
1: Allah madaukakin sarki yace wallazina yutawaffawna minkum, Allah yace wadanda ake karbar rayuwarsu daga cikin ku, wadanda ke mutuwa daga cikin ku, wayadaruna azwajan, suke barin matan su a bayan su bayan rasuwarsu. Jama'a mun fahimta? Yanzu kuma za a dawo kan hukunce hukuncen ta kaba. Idan an rabu da mace ta hanyar sabani ba a daidaita ba, ba an yi shika kenan ba, to mun yi karatu akan yaya dai. To yanzu kuma idan mutuwa akai aka bar ita matan, wata il an barta da yara, to ya da ayi Allah zai karanta mana ya dan. Allah yace wallazina yutawaffawna minkum, wadanda suke mutuwa daga cikin ku ake karbar rayuwarsu, wayadaruna azwajan, kuma suke barin mata a bayan su, yatarabbasna bi anfusihinna, Allah yace su matan za su yi daku, za su jinkirtar da kansu a matsayin zaman takaba arba'ata ashurin wa ashara, zaman wata hudu da kwana goma. Jama'a mun ji ko?
2: Na'am.
1: Za mu zo mu karanta a gaba kadan farkon al'amarin shekara ake.
2: Na'am.
1: Allah ya maida shi wata hudu da kwana goma. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, wadanda ake karbar rayuwarsu daga cikin ku suke mutuwa, suke barin matan su a bayan su, Allah yace ya tarabbasna bi anfusihinna, su matan za su zaunar da kansu zaman takaba arba'ata ashurin wa ashra, Allah yace wata hudu da kwana goma. Jama'a mun ji ko? Wata hudu da kwana goma, domin akwai dewa daga cikin mata, dewa waɗanda wai sun yi kwana 40 ne ko nawa ne, to sun gama idda, sai ta ci gaba da yawace yawacenta, sai ta ci gaba da harkan kasuwancinta, wai ai sauran idda ne ko menene, duka dai da a koma zuwa ga Allah. Ran da mijinki ya mutu, hukuncin takaba a kanki daidai ne da ran da mijinki ya cika wata hudu da kwana tara. Duk abin da aka hana ki ran da ya mutu, an hana ki ran da kika cika wata hudu da kwana tara, har sai kin cika wata hudu da kwana goma, to kin gama takaba. Duk abin da aka haramta miki sai kuma ya halatta gare ki. Jama'a mun fahimta ko? To akwai adadin kwanakin da suke, ko kwana 40 ne ko nawa ne, to idan matan ta yi wannan sai ta ce to ta gama idda, shikenan sai ta zagara. Idan ka ganta a harkokin rayuwa sai ka dauka ba ita bace mijinta ya mutu, to ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, ta hanyar bin Allah ake samun zaman lafiya. Idan baka ji tsoron Allah ba, Allah zai ji tsoron ka ne? Idan baki ji tsoron Allah ba, Allah zai ji tsoron ki ne? Wata hudu ne da kwana goma. Idan mace mijinta ya mutu, Allah yace ta zaunar da kanta zaman takaba wata hudu da kwana goma. Wata hudu da kwana goma. Allah yace ya tarabbasa bi anfusihinna, su matan za su zaunar da kansu zaman takaba arba'ata ashurin wa ashara, wata hudu da kwana goma. Fa idza balagna ajalahunna, Allah yace idan sun kai kan ajalinsu, ma'ana sun kai karshen takabarsu, fala junaha alaikum, Allah yace babu laifi akanku, ku iyayensu, ku waliyansu, fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, kan abinda suka aikata akan karan kansu, Allah yace wanda ya dace da abinda shari'a ta san da shi, Allah yace babu laifi akanku. Jama'a mun fahimta? Fa idza balagna ajalahunna, su matan da suke takaba, Allah yace idan sun kai zuwa ga ajalin takabarsu, sun cika wata hudu da kwana goma, to ba an gama takaba ba kenan? Allah yace fala junaha alaikum, ku iyaye babu laifi akanku, ku barsu, fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, kan duk abin da suka aiwatar wanda ya shafe su, wanda bai saba ma shari'a ba, ta yi kwalliyanta, ta yi adonta, ta sa jambakinta, ta sa gazal dinta, matukar bai fita a haddi na shari'a ba, Allah ya ce ku iyaye babu laifi akan ku, ku barsu su ci gaba da adonsu. Kenan idan ba su gama takaba ba, dole ku taka musu birki. Jama'a kun fahimta? Don yana daga cikin abin da muke samu an rama na matsala. Wani za ka samu ya aurar da 'yarsa, ko aihuwa ba su yi da mijin ba, sai mijin 'yarsu. tsakanin uban da yarsa idan ya je gidan yayi ta'aziyya magana ya kare yaya yar za ta yi ta kaba bai sani ba wani dan su daya wani ƴaƴan su biyu wata yarinya ce ba ta gama fahimtar komai bane to ana bukata kai uba ka je ka samu yarka ka mata nasiha akan zaman ta kabarta ga dokokin da Allah yake ta kiyaye idan kuma bata kiyaye ba akwai sakamako mai muni da zai biyo rashin bayan kiyayewan ƴan uwa kuna fahimta Allah yace idan sun kai iya ƙarshen ajalin su fala junaha alaikum ku waliyai babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf kan duk abinda suka yi wanda ya shafe su matukar bai fita a haddin shari'a ba kenan akwai laifi akan ku idan kun bar su sun yi abin da ya saba ma shari'a galibi iyaye haka suke idan dai sun je sun yi ta'aziyyar mutuwar mijin to yassan tana can gidan tana yin ta kaba me ke faruwa tsakaninta da ta gabanta ba ruwan uban bai sani ba watakila yassa ta fara kasuwa bai sani ba ta kaban tana yin wadda annabi ya karanta ne ko wadda yan bid'a da tsofi suka koya bai sani ba ka san akwai ta kaban yan bid'a su kansu shi kansa shigar da mutum ta kaban ake yi malam yanzu kun san cewa fitan ta kaba har a shari'a ana yi har a shari'a ana yi biki ake yi a game da takaba idan an samu tsoffin da busan addini da kuma su je ita ma wacce aka mata mutuwan tsaban dokoki su kusa kashe ta aka za a je a ba ta isa ta yi wanka ba ta mimmike kafanta a ba ta carbi ta riƙe aka dai malam ita ma ta shiga bala'i da kunci to ana bukata ku iyaye ku shiga cikin al'amari a ajiye wacce aka mata mutuwa a karantar da ita abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar game da mai takaba abinda aka haramta mata da abinda aka halatta mata shikenan sai ta yi takabanta lafiya a cikin aminci bayan Allah mun fahimta Allah ya ce fa idza balagna ajalahunna idan sun isa karshen ajalin takabarsu ma'ana sun kare takabarsu fala junaha alaikum ku iyaye ko waliyai babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf kan duk abinda suka aiwatar game da abinda ya shafi kansu da kyautatawa ma'ana matukar dai abin Allah ya halatta musu to babu laifi ku bar su su yi kayan su matukar ba kulliya da ado da su kuma su fita waje suna tabarruji ba mun fahimta ko wallahu bima ta'maluna kabir lalle Allah masani ne game da abinda kuke aikatawa duk abinda kuke yi Allah yana sani da abin da kuke aikatawa muna ji ko bayin Allah Allah ya bamu ikon kiyaye sai Allah ya ce
0: wala junaha alaikum fima allamtum bihi min khidmatin nisa'i aw aknamtum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
1: to sai Allah madaukakin sarki yace wala junaha alaikum babu laifi akan ku ku maza inji Allah fima arrabtum bihi min kitibatin nisa kan abinda kuka gitta da shi na neman aure matan da mazajen su suka mutu suka bar su suna cikin takaba Allah ce babu laifi akan ku game da shagube jirwaye mai kaman wanka da rakuyi game da sha'anin waɗannan mata Allah ce babu laifi akan ku jama'a mun fahimta yanzu matar da mijinta ya mutu tana cikin takaba to meye alakar ta da sauran mutane musamman waɗanda suke so su aure ta to nan ma Allah zai yi dokoki a wannan wajen Al-Qur'ani babban kundi. Allah ya ce, "Wala junaha alaikum fi ma arrattum bihi min kitibatin nisa." Allah ya ce babu laifi akan ku ku mazaje, babu laifi akan ku masu neman aure fi ma arrattum bihi min kitibatin nisa. Abinda kuka gitta da shi kuka bijiro da shi na neman auren waɗanda mazajen su suka mutu suka bar su at-ta'arid shine wannan jirwaye ne kamar wanka malamai suka ce tunda Allah ya halatta la junaha alaikum fima arrabtum bihi min kidibatin nisa babu laifi game da abinda kuka yi jirwaye ne kamar wanka da shi na neman aure game da waɗanda mazajen su suka mutu suka bar su suna cikin takaba suka ce to yaya ake yin shi malamai suka ce wannan at-ta'arid kawai duk wata kalma da zaka yi amfani da ita wadda ba za ta fito da manufar ka kololo ba ta yadda in an ce kai nema da ka iya sucewa
2: tabbas
1: jama'a mun fahimta e irin ka ce mata to ba ni na faɗa ba malamai ne suka faɗa duk wanda ya samu mace kamar ki wallahi yayi sa'an mace to kun ga a matsayin da ta mai hankali ai za ta hararo wani abu inda mutum zai samu irin ki da ya huta ai wani zaman da muka yi da shi irin yanayin rayuwarsa mu mun san sa'an aure da yayi sa walwalarsa take gudana ba laifi ka ce suka ce idan kin gama ta kaba ki sanar da ni duk dai wani abu mai shagube-shagube dungu-dungu wadda ne kai baka fito ololo ka ce mata kana son ta ba amma kuma na nuna wani sako-sako ka dan mika mata dubu goma ka ce gashi kya sayi sabulu ai wannan dubu goma ka san ai ba dubu goma lafiya ba ne to ya halatta amma haramun ne haramun ne tana cikin takaba ka fito ka nuna mata kana son ta kullu ko zaka aure ta Allah ya hana jama'a mun ji ko Allah yace wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma arrabtum bihi min kidibatin nisa kan abinda kuka gitta da shi jirwaye ne kaman wanka da kuka bijiro da shi min kidibatin nisa na neman aure game da mata yanda aka mutu aka bar su aw akalantum fi anfusikum ko kuma kuka boye shi a ranku baka fito ka bayyanar da shi ba amma dai a zuciyarka kana ta kirgen kwanan wata Allah ya ce wannan kirgen kan babu laifi kai ta kirga kayan ka lokacin da za ta fita a takaba sai ka je ka idan kai wannan shagudin Allah ya ce baka yi laifi ba idan ka boye a ranka Allah ya ce baka yi laifi ba kana dai tunata alim Allah annakum satadhkurunahunna Allah yace ai Allah ya sani za ku yi ta ambaton su a cikin ranku za ku yi ta tadin su malam usaimin yace alim Allah annakum satadhkurunahunna Allah ya sani za ku iya tadin su ma aboki ko dan uwa insha Allah wace in ta gama ta kaba ina so na aure ta amma dai ba wai ita aka je aka samu aka gaya ba ko Allah yace Allah ya sani za ku dinga irin wannan tadin walakin la tuwa'iduhunna sirran Allah yace amma fa kar ku kulla wani alkawari da su a gure wannan doka ce ta Allah kar ku kulla wata magana da su a sirrance Allah ya hana ka ce mata ki mun alkawari in kin gama ta kaba za ki aure ni ko in kin gama ta kaba ni ne na farko in kin gama ta kaba zan aure ki Allah ce walakin la tuwa'iduhunna sirran Allah ce kar ku je ku kulla wata magana wata yarjejeniya a sirrance da matar da take cikin takaba jama'a kun ji abinda Allah ya halatta kun ji abinda Allah ya haramta walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa Allah ce sai dai kawai ku faɗi magana sananniya a shari'a wanda shari'a ta yarda da shi shine wannan jirwaye ne kaman wanka din shi ba a hana ba illa an taqulu qawlan ma'rufa Allah ya ce sai dai ku faɗi magana sannan ne wanda bai saba wa shari'a ba wanda ya dace da abinda Allah ya halatta muku Allah ya ce shine kadai amma ku je ku kulla wata magana da su a boye wannan sabon Allah ne malam wannan famijinta ya mutu to ina me neman matan aure yanzu fa wannan mijinta mutuwa yayi aka haramta ka fito fili ka neme ta har sai ta fita a cikin idda to matar da aka sake ta shika ɗaya ko shika biyu
2: ita kan ba akwai daman mijinta ma yayi comment ba ita ko sha gube kai zaka gamu da fushin Allah mijin fa ya rubuta takarda saki ta bata gama idda ba tunda na da dama ya dawo da ita idan ka nuna mata wani abu dake isar da sako kana son ta ka shiga uku ranar alkiyama to ina wadda kuma tana gidan mijinta ake neman ta malam ka zan fa'ulin zina shi da matan aure yake wani shi neman matarsa matan aure yake nema eh wani eh malam wani shi neman matarsa matar aure yake nema wadda akwai igiyan aure a wuyanta ita zai ji nema su yi appointment da matan aure su je su haɗu da matan aure to ko sake ta akai an sake ta idan bata gama idda ba babu dama ko da wasa kai wani abu da zai nuna kana son ta amma sake ta bata gama idda ba jama'a mutuna yauma yaqumun nasu li rabbil alamin amin to haka ne wani matar aure ce yake nema eh Allah ya samu gaci Allah yace wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala Allah yace karfa ku himmantu maganan kulla aure da matan da basu fita a cikin takaba ba hatta yabluga alkitabu ajala Allah yace har fa sai littafi ya kai ajalin sa ma'ana hukuncin da Allah ya hukunta har sai ya kai karshen ka'ida sai ta fita a takaba tukunna ai maganan kulla wata magana Allah ya ce karfa ku kuskura ku himmatu da niyan wani abu na shirya aure tsakaninku da matan da mazajin su suka mutu hatta yabluga alkitabu ajalahu Allah ya ce har fa sai idan littafi ya kai ajalin sa ma'ana sai idan idda ya kare inji Allah bayin Allah muna jin dokokin Allah sai idda ya kare ya halatta ka je ka nuna mata kana son ta bayan fitanta a cikin takabarta idan kun daidaita shikenan idan ba ku daidaita ba yughnillahu kullam min sa'ati wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu Allah yace fa ku sani Allah ya san abinda ke cikin ranku duk abinda kuka kulle Allah ya sani fahdharuhu Allah yace fa ku kiyaye Allah na'am ku kiyaye Allah shine ma'anan wa yuhaddirukum Allah nafsa Allah na tsoratar da ku kansa Allah na nuna muku ku fa kiyaye shi idan yayi doka ku kiyaye tsallake dokokin sa wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum Allah yace ku sani Allah ya san duk abin da ke ranku duk abin da kake shiryawa duk abin da kake kullawa Allah ya sani fadaruhu Allah yace ku kiyaye Allah Allah yace ku kiyaye Allah wa alamu ku sani anna Allah ghafurur rahim Allah wa anna Allah ghafurun halim Allah mai gafara ne Allah mai hakuri ne game da sha'anin bayinsa wa alamu anna Allah ghafurun halim ku sani Allah mai gafara ne ma'ana wanda yayi ka tobara a baya ya tuba Allah zai gafarta mishi Allah na da hakuri akan sha'anin bayinsa duk wanda ya juya da baya ma'ana ya gyara ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah zai yafe shi Allah zai yafe shi Abdullahi dan Umar yace ni ban taba ganin wata kofa ta jin kai da Allah ya bude mutane ba kamar kofar tuba yace banda maras rabu babu wanda za a ritsa da shi domin kofar da Allah ya bude ta tuba kofar da Allah ya bude ta tuba da mutum zai subce in ya tuba ta fi girma akan kofar da aka bude na aka mai mutum a mai azab duk abinda kai in ya kai shekara 40 yanzu da kai sulhu tsakaninka da Allah kuma ya wuce ya wuce ko a filin kiyama ba za a tada abin ba amma wanda ya cutar da kanshi shine wanda ke jinkirta tuba malami ahlar yace in kaji mutum yana ta zai tuba zai tuba ko hatta ya hadini Allah
1: yace to wannan alamar akwai tabewa tattare da shi duk abin da mutum yi wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu
0: wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurahu rahima
1: Allah yace wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan abu aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah thumma yastaghfirillaha sannan ya nemi gafaran Allah yajidillaha ghafurur rahima zai gamu da Allah Allah ya yafe komai da komai Allah yace wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fadaruhu wa alamu anna Allah ghafurun halim Allah yace ku sani Allah mai yawan gafarta ma bayi ne kan zunubai da suka aikata ku sani Allah mai hakuri ne duk abinda bawaye aikata mai muni idan ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah zai yafe mishi Allah ya sa mu dace
0: amin
1: sai Allah ya ce
0: la junaha alaykum in wallaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna fariida ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
1: الله يساكي تشيوى لا جناح عليكم كما باب لي في أكنكو كما زاجي إن طلقتم النساء إذا نكون سكي ماتا ما لم تمسوهن ما تقرر بكودي سادو دماتم aw tafridu lahunna faridan ay wa lam tafridu lahunna farida kuma ba ku yanke ba ku farlanta musu sadaki ba ma'ana ba ku yanke sadakin da ku basu domin akwai nikahut tafwi za a iya daura aure a kulla aure ya dauro amma ba amma ambaci sadakin ba tukunna sai daga baya za a zauna a kayyade sadaki ya halatta a daura aure daga baya a yanke sadakin sa wannan duka ya halatta an ganshi ustazu ne masha Allah tabarakallah so kuma gashi nan dai ana ta kokarin samun abubuwa suna kokarin gudana ana fatar akwai abubuwa na alkhairi da ake tsammani sai a ce to a daura aure bayan shekara 5 ko bayan shekara 6 ko bayan lokaci kaza kuma za a zauna a dubi nawa ya kamata a yanke sadaki to ya halatta a daura aure يريد الله بكم اليسر رانكيرو ولا يريد بكم العسر اذا ان كان مسلمي a cikin wani irin hali a Allah ya saki Allah saukake al'amur za a iya cewa to ana bukat za a yanke sadakin amma sai lokacin da abubuwa suka daidaita babban ta ya dawo ko kawun ta ya dawo ko baban ta ya dawo sai kuma a zauna a duba sadaki nawa da a yanke sai a daura aure aure kuma yayi
3: na'am
1: jama'a mun fahimta
3: na'am
1: Allah yace la junaha alaykum babu laifi akanku in dallaqtumun nisaa idan kun saki mata ma lam tamassuhunna matukar dai ba ku sadu da matan ba aw tafridu lahunna farida kuma ba ku yanke sadaki da za a basu ba an daura aure ba a sadu da ita ba kuma dama ni kafu tafwid ne ba amma yanke sadakin ba daga baya da a yanke sadakin to kuma sai wani abu ya zo ya gifta wanda sai ya ji ba zai ci gaba da zama da ita ba to sai ya sake ta Allah ya ce wa matti'uhunna Allah ya ce to ku ba su kyauta ta jin daɗi kyauta ta kyautatawa gare su ta daɗaɗawa alal musi qadruhu mawadaci gurgudun wadatarsa wa alal muqtiri qadruhu talaka wanda ba shi da shi shi ma gurgudun iya karfinsa mata'an bil ma'ruf Allah yace kyauta ce ta jin dadi kyauta ce ta rage musu zafin abinda ya same su bil ma'ruf bisa abinda shari'a ta yadda da shi bisa abinda ya dace da dokokin Allah haqqan alal muslimin Allah yace wannan hakki ne akan duk wani mai kyautata wa sai ya bada ita jama'a mun fahimta mace ce aka aure ta ba a yanke sadakin da za a bata ba ba a kuma sadu da ita ba
2: to kuma sai dalili yazo wanda aka rabu da ita akwai dalili da yawa da rastas wanda kafin ma ta tare sai kuma kaga abin yazo ya lalace to abinda Allah ya wajabtar akanta shine a bata mut'atu talak wannan dole a bata dole a bata da wannan da yawa daga cikin malamin suke cewa ai mut'atu talak din ma akan wannan ne ya zama dolen dole Allah ya ce wa mat'uhunna ku ba su mut'atu talak wannan kyauta da ake ba wa matar da aka sake ta alal musi qadruhu mawadaci gurgudun wadatarsa wa alal muqtiri qadruhu wanda ba shi da shi gurgudun samun sa mata'an bil ma'ruf Allah ya ce kyauta ce ta kyautatawa kyauta ce wanda za a ba da ita bisa abinda shari'a ya sani abinda shari'a ya zo da shi haqqan alal muslimin Allah ya ce kuma haƙƙi ne akan masu kyautatawa dukkan wanda yake da kyautatawa a sha'anin sa to baya hanawa jama'a mun fahimta ko wadanda aka sake hali hudu suke da shi akwai wacce aka aure ta aka kuma sadu da ita kuma an yanke mata sadaki imma an bata imma an fadi sadakin adadin sa kuma da adiya ya halatta ai ai aure ba shi ko to ita an aure ta sadakin ta kuma bashi ne an yanke 20,000 ko 50,000 ko 100,000 da a bata to kuma sai aka zo aka sike ta bayan an sadu da ita to ita ta ci sadakin ta complete idan dama ta rike a hannu ta cinye idan ma bashi ne dole a biya ta don an sake ta ta je ta yi idda ta yi auren ta ta biyu wacce an aure ta an kuma sadu da ita aka kuma zo aka sake ta amma ita kuma ba a yanke mata sadaki ba ba irin abin da muke karanta ba kenan akwai lokacin da ake so in lokacin yayi a lokacin za a zo a gaya mai sadakin ta to kuma sai aka sake ta kafin lokacin to idan an ambata mata idan ba a ambata mata sadakin ta ba to ita sai a bata sadakul misli sadakin daidai da matsayin ta sai a duba kawayenta nawa nawa aka ba su sadaki in aka samu 30,000 sai a ce ita ma 30,000 ne idan aka samu 50,000 sai a ce ita ma 50,000 ne yan uwa muna fahimta sai kuma wanda aka aure ta ita kuma ba a sadu da ita ba amma kuma an yanke sadakin da za a bata to ita kuma ta ci rabi matukar ba a sadu da ita ba miji zai rike rabi ita kuma ta rike rabi kuma ita babu idda a kanta sai wannan da muke karantawa ita kuma an aure ta kuma ba a sadu da ita ba kuma ba a yanke sadaki ba kuma aka sake ta to ita wannan mut'atu talaq din shi za a kyautata mata da shi bayan Allah mun fahimta Allah ya ce la junaha alaikum babu laifi akan ku in dallattumun nisaa idan kun sake mata malam tamassuhunna matukar dai ba ku sadu da su ba aw tafridunahunna farida kuma ba ku farlanta musu sadaki ba ma'ana ba a ambaci nawa za a ba su a matsayin sadaki ba wa mat'uhunna Allah ya ce ku ba su mut'atu talaq alal musi qadruhu akan mayalwaci Allah ya ce gurgudan yalwasa wa alal muqtiri qadruhu akan wadda al'amarin sa akuntate yake shi ma gurgudan wadatarsa mata'an bil ma'ruf Allah ya ce kyauta ce da za a ba su Allah ya ce bisa kyautatawa haqqan alal muslimin Allah ya ce kuma haƙƙi ne akan masu kyautatawa in ba aidai mun fahimta ko to kuma Allah sai sake cewa
0: wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farabtum lahunna fariidan wa qad

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sarif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adaik tabarak rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil

ingantattun labaran da muke samu su daga sassan duniya kasa Najeriya jihohi kananan hukumomi lunguna da sakunan da ke kewaye da mu labaran karfe 7:30 na safi da kuma labaran karfe 12 na kowace rana sannan labaran karfe 7:30 na dare idan kuma muka waiwayo al'amuran ban ta'ajibi ban haushi takeici ban dariya har da mamaki ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da ke zuwa muku a kowane ranakun aiki daga litinin zuwa juma'a da misalin karfe 8 na dare akwai kuma maimaici washe gari da misalin karfe 8:30 na safan kowace rana a bangare na kamun ludayin siyasar kasan nan yadda take kasancewa ga jam'iyya mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke

0: Allah subhanahu wataala ya umarci duk wani musulmi da ya so manzon Allah. So Allah yace mun san me so shine ka fifita wani abu ka tasirantu da wani abu a zuciyarka ka bar wani abu saboda kana son wani abu ka
1: kiyin wani mita 97.3 a zangon FM Rahman Radio
2: kadan daga cikin abin da sauka kake nan a cikin hudubar Juma'a ta yau sai ka sance da mu sati mai zuwa domin je mu dauke da wata hudubar hawa muna cewa karfe 4:45 yanzu lokacin da zamu tsallaka zuwa masallacin Kandahar
3: Alhamdulillah alladhi ja'ala fi ikhtilafi al-layli wan-nahar tabsiratan li'uli al-albabi wa dhikra وجعل هذه الدار مجازا تفدي بمن عليها إلى الدار الأخرى ويسر من شاء من عباده لليسرى وجنبه العسرى أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على صواب آلائه التي لا أطيق لها عدا وأشهد أن لا إله إلا الله واحدا فردا احدا وترا شهاده تكون لقائلها في المعاد ذخرا في يوم لا ينفع مال ولا بنون واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب القدو والعصال دموا الامر منزل الله صلى الله عليه واله وسلم قدور متشافي ونساشي نسفوفين الله سبحانه وتعالى وند ونن سفوفي ده معنار ابين ده سكي دوكي ده شي يا كوباين الله سبحانه وتعالى kuji tsoran Allah subhanahu wa ta'ala haqiqanin jin tsoran sa ku kiyaye dokokin sa ku bi umarnin sa ku nisanci hanin sa ku kadaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala ku yi koyi da manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku yan uwa al'ummar musulmi lalle mu ji mu sani ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala gare mu a matsayin mu na bayin sa suna da dimbin yawa wanda sun kunshi mutanen binni da na kauye waɗannan ni'imomi na ubangiji subhanahu wataala ba sa kirguwa ta hanyar kirge ko hisabi ko sanin adadi ko kwatanta su a gurgwado ubangiji tabaaraka wataala yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar ubangiji yace da za ku zauna ku kididdige ku lissafa ni'imomin Allah ga kanku da sasannin ku da abin da ya muku ba za ku gama iya kididdige su ku lissafe su ba dan ba ku san iyakar su ba ubangiji ya ce lalle mutun dan adam mai yawan zalunci ne da kafirci ma'ana mai yawan zalunci mai zaluntan kansa da aikata abin da zai halakar da kansa da kuma zaluntar wani sa da cutar da shi da dangogin zalunci iri-iri sannan kuma gashi kaffarun ne mai girman butulci ne ga ubangiji wannan matukar bai imani ba ya shari'a idan yayi imani ya shari'a wannan sifa sai ta gogo ga barin sa ma'ana ya zamanto ba hakan ba matukar yana da nagartaccen imani ya ku bayin Allah subhanahu wataala yana daga cikin abinda zai taimaka wa bawa abisa yawaita godiya ga Allah subhanahu wataala da yawaita godiya da yabansa subhanahu wataala shine ya san abinda ubangiji subhanahu wataala yake da shi na sunaye da sifofi wanda ya ambaci kansa da waɗannan sunaye ya sifanta kansa da waɗannan sifofi cewa lalle sanin wannan yana ƙara imani yana ƙara ma'abucin imani yana ƙara samun samar da basira ga addini ga ma'abucin addini. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da sunaye ɗaya haddari ba ɗaya, wanda akwai waɗansu a waɗansu wurare wanda ba sa cikin waɗannan ɗari ba ɗaya ba, ɗari ba ɗaya, wanda ya kididdige su, ma'ana ya san ma'anarsu, ya kiyaye su, ya bauta wa Allah da waɗannan lafuza da ma'anonin waɗannan sunaye, ya bauta wa Allah da abin da wannan sunaye suka kunsa suka koyar, to zai samu kyakkyawan rabo wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin kaɗan daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai Ar-Rahmanur Rahim, wanda yana nuna duk wani abu na ni'ima. Yana daga cikin tasirin rahmar Ubangiji layuwarmu yau da kullum, tana daga cikin rahmar tasirin rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala lafiyarmu, tana daga cikin rahmar Ubangiji abinda Allah ya mallaka mana na abin hannunmu da ƴaƴa da jikoki da makamantansu, yana daga cikin tasirin rahmar Ubangiji. Shigowar dare da wayar gari da saukar da ruwa da fitar da tsirrai don gogin abincin da ɗan adam zai ci, har ma da ciyawar dabbobi, yana daga cikin nuna tasirin rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Samun amintuwa da zaman lafiya da cikakken security da kwanciyar hankali yana daga cikin rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Aiko da manzanni da saukar da littattafai yana daga cikin tasirin rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa wa manzansa alayhi salatu wassalam, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وبنجي تبارك وتعالى ya faɗa wa manzansa alayhi salatu wassalam, ya ce ka tambaye su ka ce ku bani labari idan Allah ya zartar muku da dare tun daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama, gari ya ki wayewa, dare ya ki gushewa har ranar tashin alkiyama, kuna da wani Allah ko wani abun bauta ko wani wanda zai wayar muku da gari kan banda Allah ya zo ya fitar muku da rana gari ya waye, in Allah ya zartar da daransa ya ki wayar gari, daren ya zarce har ranar tashin alkiyama? Kana da wani injiniya a Amerika da zai fito da rana? Kana da wani injiniya a Ingila da zai fito da rana? Kana da wani makanike ko ƙwararren masani da in Allah bai kawo rana ya wayi gari ba shi ya isa ya fitar da ita? Allah madaukakin sarki a ƙarƙarar wannan aya sai ya ce afala tasma'un, dan mu fahimci wato luga ko yare ko wato na ayoyin alqur'ani da fasaha da balaga da Allah ya kama da ya ambata mana zarcewar dare har ranar tashin alkiyama. In Allah bai wayi gari ba, akwai wanda zai wayar da gari kan banda shi? Sai ya ce afala tasma'un, shin ba kwa ji? Ma'ana wannan yana nuna mana abinda kowa ya sani, za ka ga da daddare sauti ya fi nisa, da daddare sauti ya fi gani nisa, za ka ji abinda za ka ji na sauti wanda zai zo maka daga nesa da daddare, inda rana ne ba lalle ka ji shi ba. Sai sa Allah da ya ambaci dare sai ya ce afala tasma'un, shin ba kwa ji? Dan dare yana da alaka da zurfafa ji. Aya ta gaba Ubangiji ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilaylin taskununa fih afala tubsirun. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ka tambaye su ya rasulina sallallahu alaihi wa sallam kace ku bani labari idan Allah ya zartar muku da wuni ya fitar da rana ya zartar da wuni har ranan tashin alkiyama bai kawo duhun dare ba bai shigo da dare ba kuna da wani Allah abun bauta wanda ya isa ya kawo muku dare ku huta kuna da shi in kuna da shi ko waye ku hada ko ku kawo sai Allah ce afala tumsirun cin ba kwa gani saboda rana wato ko wayar gari ko da rana kaga ya fi dare gani da rana abinda zaka hanga daga nesa ko ba fitila kana hangan sa da zurfi amma da daddare saboda duhun dare ba zaka ga abu wato da idan ka da zurfi ba amma zaka samu jin sauti da zurfi amma da rana gani ya fi ji zurfi abinda zaka gani da rana in wato ta fuskar ji ne ba lalle ka iya jin sa ba wannan wato balaga ce ta alqur'ani da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya cikin wannan littafi mai girma mai tsarki ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ubangiji ya ce ku gane ya ku bayyana daga cikin rahmar ubangiji ya sanya muku dare ya sanya muku wuni dare dan ku huta da daddare hayaniyar da kai da zurga zurgar da kai da shiga da fitar da kai da noman da kai da tsayuwar kasuwar da kai da harka office din da kai da tafiyoyin da kai in dare yayi batir din ka yayi lo yana buƙatar caji an ka kwanta ka huta sai ka tashi batir din jikinka ya dawo full current kaman jiya sai ka ci gaba da al'amuran rayuwa haka ubangiji yace sai ya sanya muku wannan wuni dan ku huta ku nemi falalar ubangiji a cikin sa mai zuwa makaranta ya tafi mai zuwa office ya tafi mai zuwa kasuwa ya tafi mai zuwa gona ya tafi mai zuwa duk inda zai tafi ya tafi ubangiji ya ce ya muku wannan dan ku gode wa mahaliccinku da yi masa da'a da tsayar da sallah da yin azumi da bayar da zakka da sauran ayyuka na alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin sunayensa akwai al-alim al-alimu shine masani wanda ilimin sa sanin sa ganin sa da sanin sa ya kewaye dukkan komai da komai abinda ya wuce ne ko abinda zai zo ne ko na zahiri ne ko na batini ne ko mai motsi ne ko wanda baya motsi ne ko babba ne ko karami ubangiji ya san wannan daga batar ilimin sa akan wannan kai ubangiji ya san adadin numfashin kowane dan adam tunda ya halicce ka kafin ka fado wannan gida na duniya Allah ya san adadin numfashin da kai da ka fito duniya yanzu da kake raye Allah ya san adadin numfashin da kai ya kuma san abin da ya rage maka na numfashinka cewa sannan motsinka motsinku kai da kawowanku zamanku kwanciyarku barcinku nutsuwarku ayyukanku arzikinku ajalinku duk yana wajensa subhanahu wata'ala masani ne akan wannan ubangiji ya san waye dan aljanna a cikinku ya san waye dan wuta cikin azaba mai wulakanci a cikinku nas'alullaha salamata wal afwa ubangiji tabaraka wata'ala ya san abinda yake cikin wato cikin katan dutse wanda dukkan duwatsun duniya ubangiji ya san meye a cikin su meye a karkashin su meye a cikin su babu wani kogi ko wani bahar maliya ko wani tabki ko wata korama ubangiji ya face ubangiji ya san abin da yake karkashin kasanta ya san meye a aje a karkashin

Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kai babu wata mai ciki ma'ana ta dan adam ko aljani ko dabba face Ubangiji ya san abin da take dauke a cikin ta me dada ne namiji ne mace ne daya ne biyu ne fiye da haka ne shekara nawa zai mai zai waye har zuwa haihuwarta face Ubangiji yana san da sani akan wannan yace babu wani wanda zai samu doguwar rayuwa ma'ana ya rayu shekara kaza ko shekara 100 da kaza ko 80 da kaza ko shekara kaza da kaza face wannan shekaru nasa suna rubuce a littafin kudura lauhul mahfuz haka babu wani wanda zai yi gajeren rayuwa ma'ana rayuwarsa ta zama gajeriya ya mutu a jariri ko ya mutu a wato matashi ko ya mutu a ɗan shekaru kaɗan face Ubangiji yana da cikakkiyar masaniya akan wannan yana daga cikin sunayensa subhanahu wata'ala da ya sifanta kansa da waɗannan sunaye ya ambaci kansa da waɗannan sunaye ya kira kansa As-Sami'ul Basir mai ji mai gani cewa wato dukkan komai yana jin dukkan komai da yake faruwa a duk inda yake faruwa a duk farfajiyar duniya da kololuwar sama da ƙasa da ƙarƙashin ƙasa da cikin ruwa da ko ina ba abin da ke boyuwa gare shi yana ji yana gani kai hatta tafiyar bakar tururuwa akan bakin falalan dutse cikin bakin duhun dare Ubangiji yana jin tafiyar ta yana ganinta yadda kai dan adam da kana kwance ko kana jingina da wannan falalan dutse da daddare ka jingina kunnanka da kiyarka bakar tururuwa tana tafiya cikin duhu zaka sani ko zaka ganta ba zaka sani ba ba zaka ganta ba in ma cin naka ne sai ya dan harba maka sannan kai tsalle ka da rako ka ce lalle ka shi ma ji kai a jikinka ai amma da wucewa yi ba za ka gan shi ba to Ubangiji yana jin ta yana ganinta har ma wannan takun tafiyar ta Ubangiji yana ji subhanahu wa ta'ala Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir wannan aya mai girma ta sauka cikin al'amarin wata sahabiya matar wani sahabi ita ce Khawlatu binti Salabatul Ansariya ta kawo karan mijinta Aus bin Samit dan uwan Ubadatu bin Samit radiyallahu anhu ta kawo karansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ka karan mijinta Aus wajen manzon Allah yayi mata zihari sakamakon abin da ya faru na rayuwa ne yau da kullun tsakanin mata da miji na bacin rai cikin bacin ran da bai iya danne shi ba sai mata zihari yace ya sifanta ta yace bayan ta yi daidai kamar na mahaifiyarsa fadan wannan kalma a wannan lokaci ita ake kira zihari kuma ita matsayin ta saki ne sakin da babu komai har abada lokacin da ya fada mata wannan ita kuma ta duba ta kalla gata tana da ƴaƴa kankana ita daya ce matarsa ga ƴaƴanta kankana sannan ga shekaru sun cin mata ita da mijinta dukkan su dattijai ne ya za a yi wace rayuwa za ta yi idan ta fita ta bar waɗannan ƴaƴa za su tozarta su samu rashin tarbiya sakamakon rashin uwa a kusa da su idan ta dauke su ta tafi inda ta tafi da su za su haɗu da yunwa dan inda za ta je babu mai iya rike su ya ciyar da su yawan su ba wanda zai iya ciyar da su dan haka ta yanke hukunci ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo ƙara da kuka abinda mijinta ya yi mata ta faɗa wa manzon Allah rauninta da halinta cewa kuma gashi ya mata zihari zihari sakin da ba komai ba komai cikin abin da wato aka rawaito ta faɗa manzon Allah kaɗan daga ciki ta ce wannan miji nawa ya cinye min ƙuruciyata ya haife min dukkan ƴaƴan cikina ma'ana ta kai dattijuwa ta kai ta gama haihuwa ta ce har sai da shekaruna suka yi nisa

yi ganin jin tsoronsa, ku kiyaye dokokinsa, ku bi umarninsa, ku nisanci haninsa, kaɗaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala, ku yi koyi da manzan tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ku ɗan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kada ku yadda ku mutu sai kuna masu sallamawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da kaɗaita shi da bauta da nisantar haninsa daga umarninsa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira bayinsa da kyakkyawan suna da kyakkyawar sifa ta imani, ya kira su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi musu albishir na alkhairi na samun gafara da rahama, matuƙar sun kiyaye wannan umarni da wannan doka tasa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira bayinsa da suna da sifa ta imani, ayya ku wanda kuka yi imani da Ubangiji, takar Ubangiji cewa shine mahaliccin kowa da komai, kuka yi imani da uluhiyarsa shine abun bautawa da dacewa da cancanta da gaskiya, kuka yi imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi ne manzo ne na Allah farin jakada alaihi salatu wassalam, kuka yi imani da addinin musulunci shine kadai addini na gaskiya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce in tattaqullah, mana idan kuka bi umarnin Allah, kuka ni da aiki na kudiri a zuciya, da aiki da gabbai, da fada da harshe, Ubangiji ya alkawari ya ce yaj'al lakum furqana, Ubangiji zai sanya muku basira, ya ba ku dama, ya ba ku ilimi, ya ba ku fahimtar abinda za ku tantance, abinda yake mai amfani a rayuwarku duniya da lahira, da abinda zai zama mai cutarwa gare ku, da abinda yake kyakkyawa gare ku, da abinda yake gurbatacce a gare ku. Matuƙar kun kiyaye wannan doka, kun bi wannan umarni, Ubangiji ya ce wa yukaffir ankum sayyi'atikum, sannan sakamakon abinda za ku samu Ubangiji zai shafe muku abinda ya gabata na zunubanku da tsakaninku da shi wanda kuka yi kurakurai kuka saba masa subhanahu wa ta'ala. Sannan bai tsaya ga wannan ba, ya ce wa yaghfir lakum, sannan zai gafarta muku zunubanku, ma'ana ya rufe muku zunubanku, ya rufa muku asiri, ba zai tona muku asiri da laifukanku a farfajiyar alkiyama, ba zai kama ku da laifukanku ba. Ga ku bayin Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda Allah ya bashi takawa, to Allah ya bashi wani haske na musamman wanda zai tafiya a kansa a bisa tafarki da hanya ta samun tsira da kuɓuta daga dukkan wani mummunan tasirin wata gurɓatacciyar aƙida ko wani mummunan tafarki wanda zai kai shi ga halaka. Ya ku bayin Allah subhanahu wa ta'ala, uji mu sani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hanya ko tafarki na biyu daga cikin hanya ko mabubbuga ta wannan addini na musulunci. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce tafsiri aikace ga alqur'ani mai girma, ita ce abinda mutum bawa zai tsabbaka ya aikata aikace ta nuna tabbas hakikanin wannan bawa yana bin addinin musulunci kamar yadda Allah ya aiko manzansa da shi. Ita sunna tare da alqur'ani hanyoyi ne guda biyu, wanda tagwaye ne ɗaya baya rabuwa ya bar ɗaya, wanda shari'ar musulunci da ibada da cikar addini ba ta cika sai ka haɗa biyayya da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin al'amura na addini, abinda ya shafi aqida ko aiki ko halaye ko mu'amala ko ɗabi'u ko rayuwa.

ليس الذي هذا المفاخر والغنى

شبهة ولا أجابهم أن تقالوا الشمس في الأرض فلله ما يلمذ

0: sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin kurtin zuma da ran tashar Rahama Radio Farincin Al'umma. Mita 97.3 kan zangon FM. Tare ni Kabir Abubakar Shishi, sunan namu ne mita kanasirin ta Kano zuwa garin Dawakin Tufa, inda muka sami sukun ne tattaunawa da Sa'adu Abdullahi Dawakin Tufa mai kiya da kushin akan yadda ake sarrafa ko kuma sana'a ta ginin tukwane, inda muka tarar da shi a matoya da take cikin garin Dawakin Tufa. Muka tattauna da shi. Malam Sa'adu Abdullahi, barka da warhaka.
1: Suna Sa'adu Abdullahi.
2: Wani gari kenan?
1: Dawakin Tufa. Nan kuna cikin maginar tulina wanda ake zuba ruwa yana yin sanyi a ciki.
2: Ya tudu ko ake gina?
1: Nan ya tudu ko ake yi a ciki
2: ba. Kowane abun gini, kowace abun sana'a akwai gurin da ake gina shi daban.
1: Yawwa, kowanne akwai mahallin da ake yin sa, akwai inda ake yi a gida, inda ake zuwa ayo a dawa, kuma mu nan muna zuwa mu yan kayan mu a gari.
2: To me yasa ake bambance gurin ginin tulu da na tukwane da menene?
1: Su tukwane dalili mata ne suke yin su, kaga ba su fito waje su yi gini ba, dole ne su yi a gidajen su. Su kuma irin wannan tulun da ake yi na ruwa maza ne yawanci da suke aikin su, yasa suke fitowa waje su ma su bado gida su yi aikin su.
2: Wanda dalili da yasa ka bambanta aikin mu, wancan mata su yi, wancan maza su yi, ko kawai dai kowa ne dai ya abin
1: nan? A ba wani dalili, kawai kowa mace za ta iya ma irin wannan, kuma shi ma namijin zai iya ma irin wannan. To kawai kowa ko wanda ya fi ganewa yanayin darajar sa ya ga yayi mai mu'amala sai zai iya yin sa, ita ma mace ga wanda zai mata za ta iya yin kanta.
2: Wace irin ƙasa ko sunanta kuke amfani wajen sarrafa waɗannan kaya?
1: Shi wannan tulu da ake zuba ruwa ana ake yi, ana haɗa shi ne da kile taɓo kenan, ko da ƙaiƙayi na gero. In aka cire geron ƙaiƙayin ake haɗa, ana kwaɓa da tuka ake haɗa a bugosa. Ita kuma tukunya nuna wanda ake akai makabarta haka, irin tukwanen miya da ake kona zuba ruwa su ma dai duk ba wanda ba da su, ana yin ta ne da taɓo da yumɓu su shi ne, da kuma wata ƙasa ana ce mata dala. To su ne kuma abin da ake amfani da su.
2: Da kuke samu waɗannan ƙasar?
1: Wani daji ne nan muke da shi a ɗan gefen mu, ana ɗan haura wani rami kafin aje gurin, sannan ake zuwa a ɗebo sakawa.
2: To akwai adadin lokacin da kuke aje wannan ƙasar kafin ku aikata ta, ko kawai ana ɗebowa ake aikata ta?
1: Aƙalla tana yin kamar sati. In kuma ma na ginin mata ne wanda mata suke gina, za su jiƙa ne a yau gobe su amfani da kayan su. Ita kuma wannan ta irin wanda ake yin tulu da ita, ana zuwa ne a can a haɗo ta, a zo a zuba ta a nan. Wannan sunan ta ita ce ake ce mata baka.
2: To baka menene baka?
1: Wajen majiyar taɓo kenan, sunan ta ita ce ake ce mata baka. Ana yau shi ne ya bashi kamar sati a ciki, sannan ya gama haɗa jikin sa, sannan sai a zo a fara amfani.
2: To cikin bayani kamar wanda bai san baka ba, zaka siffanta masa shi wanda ba kallon ka yake ba, kamar mu da muke kallon ka?
1: Bi ma'ana kamar rami ne ake yin sa, kamar na kabari mai dan faɗi, kai zurfin kabari haka ne ɗan daidai wanda zaka iya shiga ka fito da kanka, shi ne ake ce mai baka.
2: Wani lokacin da kuka fiye samu wannan ƙasa ko taɓo da kuke amfani da shi, ko kowane lokaci?
1: Yawanci ranar Asabar kawai ake warewa aje a gama, iya ranar ake ɗebowa daga ranar an gama.
2: Wani sirri ne da ai sake ware Asabar ɗin ko kuwa?
1: A'a, kawai dai yanayin an ci kasuwa ranar Juma'a, ran Asabar kafin a fara aiki ake zuwa ɗebo kayan aje. Kaga Lahadi zuwa Juma'a kawai kuma aiki ake ba zuwa, ba magana aje dawo a dawo, kawai ana gida ana aikin da shi.
2: Kowace sana'a tana da kayan aikinta. Makera suna da kayan da suke yin kira da su masassaka haka. To kuma masu sana'a ginin tukwane, muna so mu ji ire-iren kayan ayyukan ku da kuma irin aikin da ake yi da su.
1: To kaga muna da wannan abin, sunansa mazazzagi. Gashi wannan shine wanda muke ƙwarya ce ake huhuda ta, muke zazzage saboda ƙaiƙayin da muke haɗa wani gero, za a samu tsinkaye a ciki, ana ɗan zazzagewa ya zama na iya dallakin ƙaiƙayin ne da shi za a yi amfani. Sannan akwai kuma wannan abin, kaga shi wannan shine dindinge. Sunansa ai dindinge ba, wannan da shi muke bubbugowa a hankali a hankali. Shi tukunya in zaka yi taban, in ka misali ka dauko shi a plate zaka dora shi akan wannan abun, sunansa shi kuma talge.
2: Talge,
1: yauwa talge.
2: To mu fara da dindinge din. Shi in zaka siffanta wa jama'a dindinge ya yake?
1: Yanzu ya ce wannan abun taban ne normal muke hada shi kamar kulki. Yauwa, muke hada yadda zai iya, za mu iya rike
2: da fadin kai.
1: Yauwa, yana da fadin kai kasansa kuma da dan fadi, yadda in ka da ka zai dan bude ma taban shafshaf dai.
2: Ba tare da wani kace amfanin sa shi dindinge.
1: Shi amfanin sa ana dan bubbugo tukunya ne da shi a hankali a hankali a
2: lokacin da ake sarrafa, ake yin ta din kenan.
1: Lokacin da ake sarrafa yin tukunya kanta ba, shine amfanin sa. Sannan kuma akwai madadi. Yauwa, madadi wanda su mata ne suke amfani da shi.
2: Ina amfani da madadi.
1: Yauwa, mata ne suke amfani shi saboda su suka tukunyar ta su, kaga madadi gashi su tukunyar ta su suna dan yin ta ne da fadin baki. To dole ya dan sa shi an dawo da wani sassaitawa, inda ya dan yi kuskure haka dan sassaita idan ya zama ko ina ya zama lebur. To shine amfanin sa.
2: Ana dukan baki.
1: Yauwa, sannan akwai fata wajen yin dori, yin bakin. ana sa ta ne wajen saita ita ma haganta sannan akwai mazaniya kuma gata saboda akwai kwalliya da ake yi a jikin ta
2: fata mecece fata ita kuma ya take
1: fata ita gata muna yawanci amfani da malaha normal ta takalmi wanda ake amfani da ita in muka jika ta ce laushi in muka gama saita wuyan sai mu dora ta kai ta kuma saita da zai mana lebur gaba daya
2: mazani
1: yawa akwai kuma mazaniya
2: mazaniya
1: wannan ita ce mazaniya ita kuma muna amfani da ita ne wajen yin zane yadda zai dan cauhi mare dan kara haska abun
2: to wanda bai ga mazaniya ban zaka siffanta masa ya take
1: muna samun waya ne normal ta wuta sai mu samu dan tsinke yanayin kalar zanen da kake so ka saita kayanka kai kayanka da shi
2: sai kuma wancan abun da kace
1: yawa shine talge ba
2: talge me talge to
1: yawa shi talge dai shine asalin gini tunda in aka gama kwabin taban gaba daya akan su ake dora a hankali a ranka bugowa har a zo karshen sa saboda in ba shi gaskiya gini bai yiwa
2: to shi talge a wani waje ake ajiye shi
1: yawanci muna dan yin haka ne kusa da
2: gurbi yake mai kenan
1: yawa muna yin gurbi haka bai mu dora shi akai
2: to da me yake shi shi talge
1: shi wannan sunan su akushi amma bana da dan yanzu gaskiya ba a samu irin wannan abubuwan
2: itace ne kenan
1: itace ne ake sassaka shi a hankali hankali har ya subul da kansa dan ga dora shi su kuma talgen mata suna dan haka kasa ne akwai wata ba muna ce mata tsakuwa idan suka rere yumbu tsakuwa da ita suke hadawa sannan su zo su yayyabe su tankade yumbun mai laushi yadda gurin yi ma zai subul akai su kuma shine talgen su wannan sunan samara muna amfani da shi saboda idan kasan tulu ko tukunya haka bai bushe ba ana dora tukunya akai
2: akan marar
1: yawa saboda murzawa ka kasan ba zai loke ba hannun ka yana taba nan bai taba can jikin tulun
2: naka kuma marar da me aka yi dai
1: ita wannan tukunya ce irin misali an je wurin gashi ta fashe muke dauko ta muke sassaita ta sai mu dora abun
2: daga akwai ruwa a cikin tukunya to me amfanin sa shi kuma ruwa
1: shi ruwa muna amfani da shi ne saboda wajen yin dori in za a dori dole kana dan sa hannunka a ciki kana dorawa kuma haka wajen zaka kankare tulin dinda dole sai ya zo da dan kurzuna a jikin sa zaka shafe jikin sa ne ka samu tsinki normal ko kibiya ka dan kankare shi da zai subul
2: kace dori me dori
1: dori bi ma'ana shine wuya
2: wuyan
1: tukunya shine dori
2: shi muke ce kai batun zani da ake amfani da shi to shi wannan zanen kowanne migini akwai irin salon zanen da yake yana kallon tukunya an san wane ne yayi ko kuma shi ya san tasa
1: kware ma ko abin amfanin sa da ma kenan ba shi zane kowa da yanayin kalar mazaniyar sa idan ka zana saboda an anjo ran gashi kana ganin yanayin zanen ka ka san wannan cewa ta kace kowa ma yana ganin tasa ya san tasa
2: wani wani baya kamar da wani
1: eh gaskiya dai ba a fiye yi ba yawanci kowa da nasu yake
2: to ko ya ko zanen ko ya ke ko kai mutun ne yake kirkira da kansa
1: eh gaskiya akwai wanda ake kai ma suna yi ko su aikin su kenan su zana muku kowa wannan kalan nake su wannan kalan nake su
2: masu zana muku zanen
1: eh
2: azar sai mutun ya haddace zanen sa
1: yawa ko ya haddace barka ta kai nan da kai ka ko ka rinka murza aji
2: to ya batun kasuwa ta tukwane idan an yi daga kamar wannan wurare ake iya zuwa wannan gari na dawakin tofa domin siyan wadannan tukwane
1: eh to gaskiya wurare da yawa bi ma'ana kamar ma tukwanan makabarta yawanci cikin gari makabartu anyhow dai ba makabartar da ba a zuwa a debi ka a nan a kai can su kuma yawanci irin wannan na ruwa da ake yi kasuwancin su yawanci gaskiya bu zuwa azumi saboda yanayin kaga ana son ruwan sanyi mata daga binni su yawanci suke zuwa su ta sara mota dan sahu menene dai a talo da ana kaiwa sati su kuma dawowa yadda aka ce kasuwar azumi ta wuce yawanci irin dai abu na ruwa irin wannan gaskiya kasuwa ita kasa kasuwa dindindin dama da ita ce kayan makabarta irin na gurasa haka su ne wanci gaskiya suka fi tafiya anyhow su damuna rani su ba su da lokacin yin kiwo su
2: kowace sana'a za ka tana da kaka lokacin da aka fi yin ciniki akan ta kowace ba ce wani lokaci ne kakar
1: gaskiya mu lokacin azumi ne lokacin kakan mu
2: kun fi cama ma wannan lokaci
1: gaskiya a lokacin an fi samu kuɗi sosai ma kuwa dan a lokacin da sai dan sau
2: to yanzu misali ku sana'ar gini a gurin ku gado ne ko haye ne kuka
1: gaskiya ga da muka tun kakannin mu suna yi iyayen mu suka yi mu ko muka zo muka dora
2: to akwai baki da suke zuwa su koyi wannan sana'a cikin wannan garin ruwakin tofa ko ba
1: eh gaskiya akwai mutanen mu irin kamar kana da aboki yana da sha'awar sana'a zaka jawo jikin ka koya masa normal ba wani abu
2: mun muna da sha'awa kamar mu da muka zo za iya koya mu
1: ku gaba ɗayan ku ba wanda ba zan koya wanda ku na so a mu gaskiya ai harkar ba harkar bakin ciki ko inda zaka yi ka zo kai yawa
2: dangane da abokan wasa za ka sana'o'i suna da abokan wasa ma mafa mafa mahauta suna da abokan wasa Fulani to ku masu ginin tukwane su wanne ne abokan wasan
1: mu yawanci wanda muka fi abin nan su yawanci masu kamar sana'ar robobi haka su ne muke ai to ai magana ce da gaskiya ko mu kaga ko da ce su suke koyi da mu ko kuma mu muke koyi da su ko kuma mu su suke koyi da mu tunda tun kafin su mu ne gaskiya to mu gaskiya su ne abokan wasan mu
2: irin salon wasa kuke a tsakanu
1: yawanci irin ana zuwa dauki taka ka buga kai ma dauki taka buga a gaban da za ta fashe
2: to shi ne yake fashewa
1: gaskiya namu ne suke fashewa tunda mu yawa mu kaga tana rusha mu gaskiya shikenan ba magana wani amfani ta su kuma suna iya kai kamfani kaga normal tunda ana siyan gwangwan na robobi yawa amma mu wanda ta riga ta mutu mu kawai ta gama amfani idan mu ci kore ita dole idan ayi wata sabuwa
2: to batun wasanni kowace sana'a tana da suna da wasanni da suke makera suna da wasa da suke mahafa mahauta suna da wasa da suke to ku maginan tukwane kuna da wani wasa da kuke
1: muna da shi yawanci misali kamar irin za a yi bukukuwa haka na cikin munamu na kanmu muna zuwa ne mu ɗebi tukwanen mu daidai inda ake yin bikin mu ranka diba muna faffasa su a kawunan mu kawai mu wannan yi ne murna mu kaga bi ma ana kowa dai ya san cewa wannan tabbas yawa dangin tukwane suke biki to shine mu wasannin da muke
2: kuna da wani kida to ko take naku na musamman ko makada naku kamar yadda mahauta suke da makada makadan kurya

0: in dai kamfani ne a dawaki dai babu kamar na tufunya tunda dole yaro manya babba tsoho ba wanda bai zuwa ya ci abinci a gurin to mu shine
1: tsatsuba fa kuna da wata tsatsuba kamar yanda makera mahauta da wanzamai suke da wani surkulle su ga sun fidda gashi ko jini ko kuma kuna da irin wannan
0: gaskiya na dai kakanni mu dai ba a bamu gaskiya dai mu dai ba a bamu gaskiya dai wallahi ba a bamu wannan gaskiya dai ko kakanni da iyaye ba mu sani wasu ko sun boye abin a tsakanin su amma mu dai gaskiya matasa da muke taso yanzu
2: masu rokar da ku shafa gurin tare ne da shirin kurtun zuma daga nan tashar Rahama Radio Farin Cikin Umma mita 97.3 kan zangon FM inda a yau muke samunawa tare da Sa'adu Abdullahi da wakin tufa wanda ake wa inkiya da kwashin akan abin da ya shafi sana'ar ginin tukwane da dangogin su kafin mu dora bidan shakatawa da wannan
3: sanu Habu Bakar da Allah ka baje o biwa muje na marmar mu kwana fatakol na marmar mu kwana fatakol zuwa go sauna yan mata ne ko yar masu koyan tuki ko yar masu koyan mota suja balbo halima kike ota min sana balbo da ya take mu alasaka Amina mata garba sanu Amina tu na gode in ji sabulu dan malam Habu na gode Amina tu yar malam Habu yawa ladan gida yana kashe injin zuwa gosa na yan mata ne ko yara masu ko
1: Alhamdulillah muna godiya mutuka da gaske zamani ya tasiri akan sana'ar taku ne
0: gaskiya mu dai abun namu ba wani modernizing da yake zuwa kawai dai yadda muka taso muka ga yadda ake yi da yanzu ma dai haka ake gaskiya ba wani abu da yake sauya tunda ba wani wanda zai zo ya kawo muku tallafi ko wani abu da har za a kirkiro wani abu haka har za a zo a kirkiro wani abu ko a ce za a yi da inji ko za a wanda yadda muka taso ake yi da hannun nan dai haka ake yi
4: haka ne
0: yawa yadda ake yi da hannun nan dai ba kawo wani inji da za a ce in ka dora moli a cikin wannan abun zai fitar ma da shape din wanda kake so ba gaskiya babu ko normal yadda muka taso iya mu suke mu ma haka muka dora
1: haka menene fatan ku ku da kuke matasa fatan ku domin ku ga wannan sana'a da kuka gada iyaye da kakanni ta dore ta ci gaba kuma yana bukatar zamani da wayewa to menene fatan ku domin ku ga wannan sana'a ta ku ta dore ta tafi kuma da zamani
0: gaskiya ne muna da wannan fatan bi ma'ana kamar gwamnati in Allah ya sa da rabo misali ta dan kawo mana wani haba sa ka wani injina haka ko kuma na tazo ta dan rarraba jari irin masu sarar tukwane haka ga dole zaka kara abun nan da kuma dai irin masu siyan ma kansu a ce kana da wani customer naka wanda yazo irin kasiyan kai a gurin ka saboda kayan yawanci irin customer ne duk irin nada ne duk yawanci irin mutanen da suke mu'amala su dai da mu da su suke mu'amala muka mu yanzu matasa masu tasowa saboda yanayin rahin ma customer mun yasa mu duk abun wani sai ake sire mai ga mu siya mu siya he dai mu gina koyi mu sarar da kayan mu ba ruwan mu da ban cewa he kasuwa ta zo sannan za mu siya saboda yanayin ba ku da masiya a hannunku sosai abun dole kuna ganin dai ana siyarwa ba sosai ku kuke dan siyarwa ba to yasa duk abun ya dan fara zare mana daga gari gaskiya
1: ku kuna daukar kayan ku kai wani gurin ku sai ko ko dole sai an shigo cikin gari an siya sannan
0: gaskiya yawanci zo ake nan ana a siya ko mutun ya ma waya ina son kai haka kawo mun ko kuma su zo da mutanen su ko su siya su diba su tafi kasuwanci ne dole da amma kaga wannan yana ta ciniki ku Allah dai duk da abun Allah ne mai kawowa ku ga kayan ku kun tare sai ya karama wani kuma da ya kawo da ya sayar da ya kawo da ya sayar so dai
5: wajen yin aiki hannunka
0: eh duk ana samu irin wannan dan ni nan har rauni na ya kuna wajen gashi duk muna irin wannan haka wajen gina amma haka ya samu garin bubbugarin dingen nan da muka ga yanku ana gini da shi a samu sabani ya dan dake hannunka dole abun zai yi maci ko yau magani dukulo fa da muke zuwa mu sha ko yau mu je mu bari ba ruwan mu yawa ko dukulo fa ne gani ake mu ba
1: ruwan ku a gargajiyanci ba ku da magani na ku da kuke
0: cewa magani a muna da irin sa hannu haka sai su sakin mangwaro anyhow saboda rana yiwon na ake muke dan jijjigawa muna sha yanayin wuta muna zuwa jikin sa maganin sanyi duk ba wanda ba mu sha duk muna amfani da su wayannan
1: to wani irin kaya kuke sarrafawa kamar tukwane da kaza muna so mu ji sunayen su
0: to kaga muna yin tulu ne wanda ake zuba ruwa ana yin tanda da ake yin waina normal ana yin kwatanni wanda ake sa kaji irin da sanyin nan haka shi ga su kyankesa a ciki sannan akwai tukwane da ake na gurasa ake lilliga akwai kuma tukwane da ake tantabaru su ma ana kiwon tantabaru a ciki akwai madammaci wanda ake amfani da shi wajen yin dambu sannan akwai mangal mangal wanda ake yin irin girki normal mangal kamar gas kaga kamar misali gas mun kaga yin

0: ga kuma ya dora gawayi akai normal da waya
1: banda na karfe da ake amfani da shi akwai na kasa
0: banda na karfe mu akwai namu na kasa da muka hoshi muna amfani da shi
1: yanzu ko a zamanin ku akwai su da akwai ku kuma fasaha ku ta zamani abubuwan da kuka kirkiro wadanda baku gada ba iyaye da kakanni zamani ya ka ku da kanku kuka kirkiro su
0: eh akwai gaskiya misali akwai irin abun da ake kwalliya su haka dakin amare haka masallaci irin abubuwan tarare da ake sassawa ana dan jin kanshi duk kaga da ba a yi irin wannan
1: kuka kirkiro
0: yawa gaskiya duk zuwan mu ne yawanci duk aka fara irin wannan abubuwa
1: na to menene da muna wanda barazana damuna take muku gane da shanyar kayan kasa da kuke yi
0: eh gaskiya da damuna in dai misali mun aje kaya irin haka a ce bata gama gasuwa ba noma in dai ruwan sama zai zo ya same ta to sunan ta kwandam ta riga ta lalace in dai ruwan sama zai zo ya same ta tana waje kuma zai dake ta iya inda bai gasu din nan bai kaga gaba daya ya fita daga cikin ta saboda bai gama zama tukunya ba a kasa su yake ka san ko yawa laka in dai tana haduwa da ruwa dole ta zugunyi amma in dai ta riga ta gama gasuwa ba mu da wani matsala mu da ruwa gaskiya
1: ruwa ya dake tinta gasu ba matsala
0: eh ba matsala gaskiya inda ta riga ta gasu in za ta yi kara 100 a gurin ba abin da za ta yi kuma yanayin wajen gashin mu inda damuna ta ruwi ma yana rushewa dole dai duk shekara muna san da sabo ana yin wani tunda inda ruwa zai take gaskiya dai ya zizibe ka ga kamar can gurin da kake kuma a can muke gashi to yanayin damuna ne gaskiya da damuna dai ba aiki ko abin da aka tara yi ake siyarwa da damuna
1: ba ku da wani tunani ne da za ku samu mafita daga cikin wannan barazana ta wannan yanayi
0: ai gaskiya yanayin sana'a ne saboda mu kan ma abin ma daga jiya in dai kai na ranin nan kai wata shida kana wannan aikin damuna ta za ka zo ka je ka dan sarara a gida gaskiya ba wai
1: kuna noma ne ko kuwa
0: eh muna yin noma ba abin da ba mai ka ku in damuna ta zo muna kyale wannan ne mu koma gona gaskiya
1: wannan bangaren sana'a sarrafa kenan kuma akwai wani bangare bayan kun sarrafa daga nan kuna kwasar su ku kai su matoya ko magasa
0: wajen matoya dai muke cewa gurin amma in ba ko ruwa ke ce mai magasa inda ake gasa tukwane kenan mu nan a gurin mu sunan yin matoya amma mutun ya zo kuma za ka ga sunan a ce mai kai wajen gashi
1: wanda suke wannan daban wanda suke wancan daban
0: yawanci mu ne dai muke aikin nan din kuma sannan muke zuwa mai wancan aikin amma akwai yara da suke zuwa daga gidaje haka sun taso daga makaranta su zo su rinka dan kama mana saboda aikin dole ana son mutane da yawa to shine dalili
1: to su ma magasar ko matoyar ko kayan aiki da ake amfani da su a
0: gurin akwai kara normal da shi muke gasa su akwai kuma abu da ake ce mai kago bulo ne misali kamar irin wanda ake ginin kasa he mu raba shi biyu shine za mu zo mu ajiye a kasa he mu dora tukunya akai to shine bulo sannan sai kuma kara dai abu biyu ne da muke amfani da su daga kara sai bulo
1: to ya yanayin gurin yake
0: yanayin gurin ana yin sa ne kamar a samu fili zagaye misali kamar cycle ake yin gini da shi yawo a kiwaye shi sai dan daga haka yadda dai normal kai kawanka
1: kamar lekawa
0: yawo zama zaka iya shiga zaka iya lekawa ba daga waje zaka iya lekawa ciki
1: zaka ko stagogi da kuke a kasa su kuma me amfani
0: nan shine inda muke zira kara yake zuwa har tsakiya tunda gurin yana da fadi in ka zira zai je ma har can inda kake so wani ma ya zuro can wani ma ya zuro wuta ta hada a tsakiya ta yi sama
1: to wani to kai ya kuke da ita ta taru
0: washe gari in aka cire kayan da aka musu ake kwashi ta na kwaye ai gefe da ita ka gabi ma'ana gobe na kuma yi wata rata kuma taro ita ma ya kuma kwashewa
1: wallahi muna godiya ba dan tambayar ta karshe kasanin da kuke debowa domin yin wannan sarrafa wannan kaya akwai lokaci kuke zuwa kutar kasar ta kare ko kuma kodai yaushe kuke je kuna samun ta
0: gaskiya kodai yaushe aka kaji ana samu da saboda tabo ne duk shekara tsuro yake dadewa in ka diba anan misali ka kyale gurin kai gaba shekara mai zuwa kana ba gani aka yi daga sama ka diba waya kuma cikuwa kamar maramara dai normal duk shekara yana tunda an dade ana diba har yanzu dai bai kare ba kodai yaushe duk shekara zuwa ake adebo kuma baya kariya gaskiya ruwa yana cika gurin kafin mu kuma fara aiki ya riga ya gama bushewa yawa mu kuma zamu je mu fara dibowa
1: kuna da kungiya ta ma
0: mai kungiya ta magina ba muna da ita gaskiya
1: kuna da wani rassa wasu kananan kuma mun ko suraren ko kawai
0: yayi gaskiya rassan mu ko masu siya ne su je su siya su ne rassan mu amma dai daga nan ko mu ana muke dindindin azoni yawa ko masu siya su ne rassan mu
1: muna godiya mutuka da gaske
0: bisalam eh sura sa'ad abdullahi nan da wakin to ba ikiya ta question ake ga mu
2: duka a nan zamu sanya a cikin shirin namu na wannan mako domin turo da sakonni na tambayoyi ko shawarwari zai yi amfani da wannan lamba waya 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 shirya na kuma gabatar Kabir Abubakar Shishi yake wani fatan hiri. Assalamu alaikum.

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dura ne kan koken mutan garin taka lafiya dake karamar hukumar dawakin tofa a jahar Kano idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin kyan hanya asibiti da sauransu amma kafin mu dora da jin sauran batutu wanda ke ci musu tuwo a kwariya zamu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin ƙara jin tarihin wannan karkara
1: sunana Sale Abdullahi ni ne mai unguwar garin taka lafiya tarihin wannan gari namu na taka lafiya wanda suka fara zuwa nan garin suka kafa shi na daya akwai Liman na biyu akwai Usaini Maiduri Liman dai yana nan amma babansa ya rufu
2: suka fara zuwa garin
1: Isa Kandamo eto ni a tarihi na dai shi wannan dai limamin shi ya fara zuwa nan ya kafa bukkasa kuma da haka har mutane suka ga wani abu yayi za gari zai habaka a wurin suke ta dan matsowa sun yana ba su labari cewa wannan wuri ya kamata mu yi gari kuma wanda yace ya zo wajen Liman din yace to ya kamata Liman wannan garin mun kasa shi Malam Mati Dawo farko nan duk gonakin sa ne nan yamman kuma bayan haka nan Liman shi ma nasa ne nan kuma na su marigaye hudu Allah ya jiga mu Malam Hudu sune da wannan gurare to kuma shi Dawo goyeje Malam Mati Dawo goyeje wajen mai gidan mu mai unguwa kenan roho na da Allah jiga sa yace ya kamata wannan wuri naka mu yi gari anan har suka tashi mai unguwa ya yadda babana kenan da ya yadda suka je wajen hakimi suka je ya dauki mai unguwa baban mu kenan wajen hakimi suka ce ya kamata ka zo don Allah ka tsaga mana fegi a garin nan a garin taka lafiya kai ba to da haka aka zo hakimi yace da hi to kai kuwa ba sarki ba ba mai unguwa ba ba digashi ba ba mai kudi ba ya za a yi ka zo ka ce a zo a yanka muku fegi sai ce a aini zuwa na don taimaki mai unguwa ta na ga amini na ne kuma na ga garinsa yana niyyar fashewa yasa na ce a zo a yanka mana fegi a nan hakimi ya aiko aka gani aka ce to tunda gane ya kamata din ai
2: to mutane daga ina kenan akai ta zuwa
1: daga farko dai akwai wansu a Katsina na biyu akwai wansu a Kayaba can ciki nan kuma akwai wansu a Filani duk suka zo dai aka haru
2: aka tasiri to misali wannan gari ne na Filani ko kuma na Suwai
1: a wannan gari na Kanani
2: to misali akwai wata al'ada da kuke da ita ana faɗa al'ada za a ce eh wannan mutanen garin taka lafiya ne
1: akwai ta yanzu nan dai mu a garin nan dai al'adar mu nan yanzu noma kawai muka fa gaba
0: bayan mun ji waiwayen tarihin wannan karkara yanzu za mu yi waiwayen kaɗan daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman batun rashin kyan hanya da batun rashin makaranta da sauransu wanda suka ce su suka fi damunsa a wannan karkara
1: abun da ya dame mu yanzu dai farko hanya ita da dame mu ba ita ga tsofaffe mara lafiya dole kana ganin tsoho ka bashi dama shi ba zai iya hawan karfe ba kuma saboda ba hanya kawo da shi karfe ya je rikice ma dole ka bashi
2: kaman ya ka bashi
1: to ba hanya da za ka dauke shi in kana shakka ka dauke shi ya tafi ku tafi ya karasa hanya
2: to kuma in ka bashi a gidan ma ya karasa zai ba
1: to ai ya kamata su mahukunta a gaya masu a nuna masu yadda muke koke su ma su zo da Allah su taimaka su yi mana hanyar in ba haka ba matasa na suna nan suna cewa su gaba ɗaya ma zaɓen ba su ga amfaninsa ba za su daina
2: sai ku daina baba
1: sai mu daina ni ma zan ce su daina
2: kai da kanka
1: ta yi abin da yasa abin da mun yi sun ƙi su biya mana buƙatu
2: hanyar daga ina ta taso zuwa
1: hanyar daga inda ta taso ta taso daga gangaren dutse ta zo Filanin Tama ta zo Kayaba taka lafiya ta zo Dogara ta shiga Ayaga ta shiga Burintumo ta shiga wannan Dakata ta shiga Gantin ta wuta hanyar kwana tattara ta tafi Gwango ga can za ta tsallaga wannan gari madashi zuwa Jalli
3: wannan kusa ta da kake kallanta abba dan gidan Abdullahi Umar Ganduje shi ya zo ya hada mana ita ya fara mana aikin warinta hada taransu

0: zaga yake da ruwa hanya ruwa in ka bude can kana son zaka tsallaka wancan titin shi ma ga hinan ruwa ne in ka ce nan zaka kai ka tawo kawo ruwa ne to ya kamata ma mu kiran zan yi musu makoyes ka mana kwalkwal a garin nan
1: kana ta magana kaman a fusata ma kake
0: wai dole mutun ya fusata gwamna dai bai kasance a gwamnati ba sai dai kura mu domin mun zabe shi ko ba zabe shi ba shi shugaban mu ne a wuyan sa muka rataya wallahi yau ko wanne mace ta tabbu da ita Allah ya sanadiye kwananta ya kare adalinta ya kare wallahi ta rataya a wuyan sa kuma Allah sai ya tambaye shi
1: to amma ina wakilan sa wanda wani abin shi gwamna ba zai sani ina shugaban karamar hukumar ku ina dan majalisar jaha ina dan majalisar tarayya
0: to shugaban karamar hukuma burtali ko kaza kaza aikin sa kenan shine aikin sa amma ba shine aikin sa ba ga mu aikin shugaban igomin local government anan mugutar Bello nan Maliki ko
1: ba abin da ya kamu ku
0: to ka duba gani ko fenti ne wazo anyan nan ba ko din ni ba haifa wani fenti ba man namu ci ayya ba ka wani abu ko
1: tunda na ranka a fasace za kai kira gare su da su zo su yi muku wani abu
0: ba wani kira ba ai kiran zamu zaka wasu ka mana kwalkwali
2: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koke suna shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayen su da suka dade suna zubarwa musamman batun rashin kyan hanyar su amin to ma sauraro za mu dora mu tafi kai tsaye batun makaranta musamman makarantar islamiyya ta wannan karkara da suka ce duk girman wannan gari ajujuwa guda biyu ke da su kuma a ciki suke karatun boko da kuma islamiyya wanda suka ce ya kamata mahukunta su kawo musu dauki
3: muna nan liman abu a wannan karkara dai yanzu kaga halin da muke mu ba abin da ya wuce titi daga titin nan sai dan asubutun ma ya mana koyaya ke dai asubuti ne inda zamu taso mu zo a ce in wani abu ne sami ka sha gani maza ka koma gida akai ka gira eh shine babban bukatun hanyar nan babban hanya tun daga kunya ta tona ta ba doti kuma daga doti bar san iyaka ta wa gaskiya
1: to hanyar burji ce kenan babu kwalta
3: burji ce ba kwalta
1: yanzu kuke ai muku kwalta
3: yakin dai Allah yayi ba tunda al'amarin na Allah ne
1: baba
3: sai Allah ya taimaka
1: amin tsawon shekarun da kuka yi a wannan karkara ba a taɓa zuwa an gwada yi muku ita hanyar ba
3: ba a taɓa zuwa ba sai dai an zo an kakkaba wani karfi na an ce wa za a yi hanya da kuma tun da ka ba nan mun san yaudara ce ana so za a yi zaɓe insha Allah
1: to baba an ce ba ku da makaranta wannan ajujuwa ma ku kuka gina su inda kuke koyar da yaran ku kuta ba ku da makaranta a wannan
3: yaran mu ne take koyarwa da can makaranta doka muke can kofar gida nan to da zamanin wannan ya zo yara suna so su zo su ga su zauna kan kujera zuwa benci suka dawo nan suke yanzu yaran mu ne masu wannan
1: makarantar boko kuna da ita ko ba ku da ita
3: makarantar boko da ita nan ita ce gaure da wannan
1: islamiyya ake
3: ba ci eh suna zuwa su boko kwanakin boko su in sun tayi masu islamiyya su zo
1: ma'ana dai babu wata makaranta da aka gina ta boko
3: ba gina ba je wannan
1: kuna so ai muku
3: muna so muna ina so halin zamani ne hali yayin ne na wanda kowane guri ka iya zuwa kai kuma kai shi zaka samu abokin yi
1: to wani kira za a yi wa su mahukuntan ku
3: hukuntan mu mu dai muna neman alfarma akan dai a tsaya akan wannan aiki namu a dauri ai mana na hanya in Allah ya so yarda mu abin da muke bukata kenan yanzu mallan daidai da ruwan nan ban dakin soro na babban mai daki na wallahi ta ba yahuda shiga cikin daki
1: ya yi
3: ye wannan hanyar da yake wallahi mallan kuma gaji ba mu da karfin yi da masu babban sana'a ne muna fita muna wani abu an ce ai wannan yan kasuwa ne akwai kuɗi
2: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin amma anya kuwa mahukunta na wannan karamar hukuma ta dawakin tofa suna sane da irin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar musu abin kamfen na cewa idan suka zabe su za su gyara musu su to Allah ne dai kadai masani bayan mun ji magidanta da koken makaranta da sauran batutuwa na wannan karkara ku zo mu tafi kai tsaye gurin matasan wannan karkara mu ji a matsayin su na matasa kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa garin su ci gaba
4: mu za mu fita mu ruwa mu tsaki mu zaba bayan mun yi da jikin mu fa mu sa kudin mu duk inda muka ji ana lissafin wani gashi yazo ana kai dauki za mu rubuta takarda mu kai masa wani mu je mu samu damu ganin sa wani kuma da yawa takardun sai dai daga kawai in an ce za a ganshi za a ganshi shikenan a wofantar da mu yanzu abin da muke so mu matasa a mana ba samu shine mu samu hanya
2: amma kafin nan ma sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryen ta akan mita 104.1 a zangon

0: To barkanmu da dawowa. Kuma shirin namu zai dora. Mu tafi mu ji ta bakin matasan wannan karkara. Matasan da suka ce yafi sau shurin masaki. Suna kai kukan su wajen wakilan su amma shiru kake ji kamar an shuka dusa.
1: Sunana Abubakar Shu'aibu taka lafiya. Kuma yanzu haka ma muna kan tsarin mun yi rubuta takarda a kungiyarce ta bangaren matasa kawai. Muna kawo mahukunta korafi. Taimako a taimaka na matsalar hanyar mu maganan nan da muke dazu dan wani magana a baya akan wannan hanya mun yi mitin zamu fita mu je gurin gyaran hanya dan jira ka shigo hanyar nan ka ga yace take da kuzazzabai da ramuka wallahi duk lokacin da aka ce an yi ruwa a wannan hanyar babban abun darurar ka ne ma ka ce zaka biyo hanya da gangaren dutse zuwa taka lafiya abun hamu a hanya ake kafewa sai da safe za a gayya a je a fitar da babur daga cikin rami wanda akalla zaka tadda rami ya kai ya hawo san guyoka a haka zaka yi ta zo kai ta goka a fito da abun hawa daga rami tashin hankalinmu a ce yau ga mara lafiya cikin garin taka lafiya wallahi ina mai tabbatar maka kowa duk wanda ya fito akan wannan hanya zamu tafi zuwa asibiti wallahi shine babban kalubale mu wani gurin sai dai ka je ka dauki mara lafiya ku haura da shi sannan a haura da mashin sannan a dauki mara lafiya a kai shi chemist da tawa ga sunan mara lafiya sai dai in kana da wani ido a waje ka samu ka roki alfarma likita ya zo ya gana maka mara lafiya kullun haka muke ciki ana amfani da karangado domin a horar da mara lafiya
2: karangado
1: ko a dora shi akan makara
2: sai a dora mutum akan makara
1: eh haka nan ake ya za a yi ta kama mu dole
2: kaman wani gari a can yankin Shanono wai shi Kazaurawa kuma marasa lafiya saboda rashin kin hanya sai a dora shi akan karangado
1: eh da yawa ma muna daddora a je a hora a fita da shi a nemo a ne domin mu kokarin mu kai shi inda za a nemo masa lafiya ko da yaushe wallahi mu yanzu babban abin da yake ci mana tuwa a ƙwariya ɗan jarida ita ce matsala hanyar mu mai biyan su mu samu makaranta daga nan muke fita gangaren dutse wasu su tafi kwa kuma kaga daga nan a kafa haka za mu tattaka mu ji da haka muka samu muka yi karatu wanda Allah ya sa suka yi muka samu aka haɗa aka ɗanyi da haka dai ake ta har muke samun ma da kuɗinmu nan kaga islamiya da kuɗin muke haɗa muke ɗaukan malami domin abin mun ga amfaninsa ake haɗa kuɗi a nan muke ɗaukan malami daga da yawa za mu ɗauko malami domin ya zo ya koyar da ƙannanmu da mu kan mu haɗa da kuɗinmu da jiki in gari ya waye haka da Allah ya sa da safe ka shigo nan da haka yace muke hoɓasa mu tattaro ƙannanmu a zo an taya daga islamiya haka nan a kara budiya a shiga boko wannan aji kwaye ka ganin shi nan kamar yadda ƴan uwana suka faɗi wannan fili jama'ar garin Takalafiya su suka siye shi mu ba abinda muka mora wanda za a ce yau zamu buki riji sosai mu ce ga abinda muka amfana daga gwamnati bacin kuma in aka zo zabe mu zamu fita mu rawa mu tsaki mu zaba bayan mun yi da jikin mu fa mu sa kuɗin mu duk inda muka ji ana lissafin wani gashi ya zo ana kai ɗauki zamu rubuta takarda mu kai masa wani mu je mu samu damu ganin sa wani kuma da yawa takardun sai dai daga kawai in an ce za a ganshi shikenan a wofantar da mu
2: yanzu to me kuke so a muku amfani kun matasa
1: yanzu abinda muke so mu matasa a mana mu fara samu shine mu samu hanya ita ce babban kalubalen mu a wannan gari namu
3: sunana Basiru Mahmuda gaskiya mu ba abun da yake damu mu dama wannan abun biyu ne zuwa uku na farko matsalan mu ita ce hanya na biyu matsalan mu makaranta na uku matsalan mu ruwan sha
4: hanya ba ku da ko irin tuka-tuka
5: ba muna da bohol amma duk lokacin fa da ya kare ya lalace dama kusan mu ne ma muke hada kudi anan mu je gurin wannan ya bamu naira 5 naira 50 naira 100
3: wani ma ya zage mu wani ma dai gashi nan a yau aka ce daya ta lalace kai da ga zuwan ka magarin nan she ka gani alama yalla Allah wannan hanya da Allah ya sa jiya ka zo ba ma he ka wani ya baka labari ba kai da kanka zaka ba wani labari saboda yanayin ruwa a jiya har garin Allah ya waye ruwa yana gudu a wannan hanya yadda ka san rafi billahi la ilaha illallah wannan ruwa da yake yin nan bayan wanda yake yin nan idan kana nan gurin wallahi dan wancan yaron ya fito ruwan tafiya zai da shi
2: yara ba sa fito
3: ba sa ya zai ka fito ai shine ma tsaye kun zuwa makarantar mu nan kai kanka yadda taka tsantsan mota ku ko me babur bai isa ba wannan hanyar ba
2: amma ma ruwan sai tafi da mu
3: ko bai tafi da kai ba wallahi wani gurin zaka ji tsoron shiga shi yanzu muna bukatar mu bukata dan Allah su taimake mu mu dai ku kanmu su taimaka mana su yi mana hanya su yi mana makaranta su kawo mana ruwa
0: bayan mun ji daga bakin matasan wannan karkara kara matsawa gaba kadan domin karkarewa da batun wani dattijo da ya dora kan waɗannan batutuwa wanda daga ƙarshe ya ƙara yin kira ga mahukunta kan su kawo musu ɗauki
6: kana da magana da Alhaji Awalu Alkasim. Da farko dai zan gode wa Allah da Allah ya kawo mana ku domin kun kawo mana ci gaba mu kai kokanmu. To tsakani da Allah kamar dan uwana ya fada duk wannan koke da za a yi mun yi mun kai kuka gun Sala Marke Allah bai tabbatar da wannan abu mun kai kokan mu gun Jobe Allah bai tabbatar ba ita magana hanya mun kai magana kuma Barau Jibrin mun yi kuka Allah bai tabbatar ba injiniya Abba Kabir Yusuf shi kansa mun kai masa kuka hatta da rafta na yanzu mun kai kokan nan mun ci a shigar da mu mun nemi magana maliki nan ba mu gani ba kuma waɗannan abubuwa duk muna da bukatar su kamar dan uwana ya fada amma yanzu dai ba abin da yafi ci mana tuwa kwariya irin wannan hanya saboda ya hada gari kamar guda kusan goma akwai Kayaba akwai Sabaru akwai Dogara akwai Deneji akwai Ayaga akwai Burintumo akwai Dakata akwai Gantin duka sun gumi wannan hanyar kuma duk da wannan hanyar muke amfana to kaga wannan ita ce ci gaban mu
2: yanzu misali da a ce za a zo a muku wannan hanya ba ku ji dadi
6: a ba karamin yin dadi ba ai yanzu a muhukunta wanda di mana wannan hanya to ka ce ma kuriya gaba daya sar ta su ci amma mutakar ba ai mana wannan hanya ba mun san matasan mu ba za su yi zabi ba
2: sai ku kin zaba
6: sai mu ki yi mana to ai mun yi zaban nan mun yi zaban nan dan a taimake mu ba maula muke ba ba zuwa muke a ba mu wani ba kuma ba muna yi ita siyasa a duniya za kai a duniya za a biya ka ba ta da wani lada ladan ta kai ta a duniya a biya ka a duniya
2: to kada kuma a ce kun yi laifi idan ku zaban mu
6: to ai mu ma laifin akai mana mu aka farewa laifi hanyar nan a takeice muna da mahukunta a lungunan nan da kauyukan nan wanda suka kunyi hanyar nan har yanzu ba su yi mana ba
2: to kotu
6: ya kamata a ce su suka fare neman hanyar ma ba mu ya kamata mu nema a gurin su ba
2: to kotun taba ne ba ku yi
6: a muna yi kokarin mu mun yi da kudin mu mun yi da yawon mu mun yi da addu'a kuma kullum mahukuntan nan addu'a muke musu ta ci gaba da zaman lafiya kasa ya kamata su taimake mu
2: to ita wutar fa naga ga falafalai
6: to wuta mu yanzu ba ta wuta muke ba amma da za a karasa mana muna so amma kamar yadda dan uwa na yi magana hanyar nan da asibiti da makaranta ya fi ci mana tuwa kwariya waɗannan abubuwa domin su ne za su taimaki rayuwar al'umma
2: asibiti in ba ku da lafiya sai dai a tafi wani garin ki
6: sai dai mu tafi kwa karamin asibiti kenan misali idan ko babban asibiti ne dai mu tafi bici ko dawaki ko dawano
2: nan ko irin shakatafin nan ba ku da shi
6: ko chemis ba mu da shi
4: chemis
6: ba mu da shi yana
4: to ya kuke idan zazzabi ya same ku
6: ko idan zazzabi ya samu sai dai kana da dan uwa kafin ya shigo lungu ka ce to ma da maganin zazzabi
4: to amma kwanakin bayan raba gidajen sauro ai ya zo muku nan
6: to da aka raba gidan sauro ai ba zai dau wannan yau da kullum ba kuma mun abanne ne ma bai zo nan ba shekara uku dai bayar ta wuce an raba mana amma mu abanne da aka raba Allah bai sa ya zo ba mu sani ba ko zai zo nan gaba
2: to ya kuke da sauro ba ku yanda zabi ne yan garin
6: a to ai shine ma yake sa miki wannan zurga zurgas duk nan zan ka duba za ka ga yaran waye mai cikakken lafiya nan babu shi to ina lafiyar take ai babu inda za a nemi lafiya kuma babu asibiti muna kira da mahukunta dan Allah su taimaki al'umma waɗannan garurruka domin ya hada garurruka kai dai ka ji gina lissafa musu saboda haka muna neman dauki daga gurin su Allah ya sa wannan sakuna da muka je gare su kuma Allah ya sa su taimake mu taimaki al'umma da suke lungun

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da yammacin wannan rana ta Juma'a 1 ga watan Rabiul Awwal na shekarar 1448 bayan hijira wanda kuma ya daidai da 14 ga Agustan 2026 kanin labarin ya zo da fari yanzu kuma ga labaran daki-daki tare da ne Usman Ibrahim Datti Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci kuma zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi amfani da zaben gwamnatin jihar Osun wajen nuna yadda ta shirya domin tunkara babban zaben 2027 za a gudanar da zaben ne a ranar Asabar 15 ga watan Agustan 2026 inda 'yan takara 15 za su fafata daga cikin su akwai gwamnatin jihar mai ci Ademola Adeleke na jam'iyyar Akwafati da dan takarar APC Nuruddin Bola Oyibamiji da dan takarar jam'iyyar ADC na Jim Salam wannan na cikin wata sanarwar da mai bashi shawara kan harkokin yaɗa labarai da dabarun sadarwa bai una daga ya fitar Tinubu ya buƙaci INEC ta tabbatar da cewa zaben ya kasance cikin yanci adalci da gaskiya ya kuma buƙaci masu kada ƙuri'a su fito cikin lumana domin kada ƙuri'unsu tare da kira ga hukumomin tsaro da su kare masu kada ƙuri'a da jami'an zaɓe Tinubu ya ce zaben Osun shine zaben da ya rage kafin babban zaben 2027 don haka INEC ta yi amfani da shi wajen wato ta yi amfani da shi wajen gwada shirinta ya kuma umarci feto jira na 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro da su samar da isasshen tsaro tare da hana masu tayar da hankali da dagula zaben shugaban ya ce sakamakon zaben dole ne ya kasance abin da ya dace da muradin al'ummar jihar Osun anan ma dai fara shugaban kasa ta tsawaita wa'adin da aka baiwa jama'a da masu ruwa da tsaki domin gabatar da shawarwari kan kudirin dokar sake fasalin harkokin 'yan sanda a Najeriya kwamitin shugaban kasa mai aiki kan gyaran dokar ya ce yanzu za a ci gaba da karɓar memoranda da takardun matsayi har zuwa ƙarfe 5 na yammacin Juma'a 21 ga Agustan 2026 a baya an tsara rufe karɓar shawarwarin ne tun a yammacin jiya Alhamis shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa kuma shugaban kwamitin Femi Bajabiamila ya ce an tsawaita lokacin ne domin baiwa mutane hukumomi da kungiyoyin ƙarin damar wato da kungiyoyi ƙarin damar bayar da shawarwari masu zurfi kan kudurin ya ce ana son a tabbatar da cewa sabon tsarin harkokin 'yan sandan zai dace da sauye-sauyen da ake samu a fannin tsaro tare da samar da ingantaccen shirin gudanarwa kudade da kula da ayyukan 'yan sanda kwamitin ya ce wasu daga cikin muhimman batutuwan da aka buga wato da ake buƙatar a duba sun haɗa da yadda za a samar da ɗorewar kudaden gudanar da harkokin 'yan sanda tsarin umarni da kula da rundunar ɗaukar ma'aikata da horar da su iyakar ikon gudanar da ayyuka da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro haka kuma ana sa ran wato ana son a samar da tsare-tsaren da za su tabbatar da ɗaukar alhakin ayyukan 'yan sanda da kuma kare haƙƙin 'yan ƙasa tare da hana yin amfani da rundunar wajen tsoma baki cikin harkokin siyasa ko cin zarafi kwamitin ya buƙaci lauyoyi ƙungiyoyin fararen hula ƙwararrun harkokin tsaro gwamnatocin jihohi ƙungiyoyin ƙwararru masana da sauran 'yan Najeriya masu sha'awar batun da su yi amfani da wannan ƙarin lokaci wajen gabatar da shawarwarinsu ana sa ran kwamitin zai kammala aikinsa tare da gabatar da cikakken kundin ƙudurin dokar ga shugaban Bola wato shugaba Bola Tinubu domin nazari a ranar 3 ga Satumba 2026 kafin a miƙa shi domin ci gaba da matakan dokoki Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa matatan man fetur na Najeriya za su koma aiki yadda ya kamata tare da tabbatar da cewa suna gudanar da ayyukansu cikin riba. Shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karɓi sabbin shugabannin kungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Tinubu ya ce gwamnatin tarayya ta himmatu wajen farfaɗo da matatun man ƙasar domin su samar da isasshen man fetur a cikin gida tare da rage dogaro da shigo da shi daga ƙasashen waje. Ya bayyana cewa manufar gwamnati ba ita ce kawai ta mayar da matatun aiki ba sai dai ta tabbatar da cewa suna aiki cikin dorewa kuma suna samun riba. Shugaban ya kuma jaddada cewa gyaran harkan man fetur na daga cikin manyan matakan da gwamnati ke dauka domin bunkasa tattalin arziki da karfafa masana'antun cikin gida. Tinubu ya kuma yi kira ga masu harkar sufuri da su tabbatar da cewa fa'idar rage kudin amfani da iskar gas din CNG ta isa ga talakawa musamman ta hanyar rage kudin sufuri. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar ya shigar da ƙara a babbar kotun tarayya dake Abuja inda yace neman kotu wanda wato inda yake neman kotu ta hana shugaba Bola Ahmed Tinubu tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2027. Atiku ya bayyana da kansa a rajistar kotu ranar Juma'a inda ya rantse da takardar shaidar dake goyen bayan ƙarar da shi da jam'iyyar ADC suka shigar kan shugaba Tinubu. Jam'iyyar APC da hukumar zabe ta kasa INEC ƙarar ta fi mai da hankali kan zargin cewa an gabatarwa INEC da wata takardar shaidar kan malaidimar kasa ta NYC da ke dauke da sunan Tinubu Bola Adekunle maimakon sunan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Atiku da ADC suna neman kotu ta tantance sahihancin takardar tare da dubawa ko hakan ya saba wa tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya da zai iya shafar cancantar Tinubu na tsayawa takarar shugaban kasa a 2027. Haka kuma Atiku ya buƙaci INEC ta gabatar da takardar neman takara da Tinubu ya ciki a lokacin zaben 2027 da kuma na 2020 wato na 2023 da kuma na 2027 domin kotu ta duba bayanan dake cikin takardun. Baya ga batun takardar shaidar NYC, Atiku da ADC sun kuma kalubalanci wasu tanare-tanaren dokar zabe ta 2026 suna mai da hankali kan ikon kalubalantar cancantar dan takara kafin zabe da kuma matsayin kundin tsarin mulki akan irin waɗannan batutuwa. Atiku ya je kotu ne domin a bar kotu ta duba hujjoji da takardu maimakon a bar batun ya zama muhawara a kafafen sada zumunta. Kasuwannin karkara a arewacin Najeriya na taka muhimmiyar rawa wajen bunkasa tattalin arzikin al'umma musamman ganin yadda manoma da makiyaya da masu kananan sana'o'i ke dogaro da wasu ke dogaro da su wajen samun abin dogaro da kai. Sai dai duk da muhimmancin da suke da shi, kasuwannin karkara na fuskantar kalubale da dama da ke kawo cikas ga cigaban harkokin kasuwanci. Wakilin Shamsu Muhammad Kundila ya duba irin wannan gudunmawa da kasuwannin karkara ke bayarwa da kuma kalubalen da ke hana su taka rawar da ta dace. Ga rahoton da ya hada mana kai.
1: Kunan karkara kasuwanni na da matukar muhimmanci domin su ne wuraren da manoma ke kai amfanin gonakinsu domin sayarwa, yayin da masu kananan sana'o'i da 'yan kasuwa ke samun damar saye da rarraba kayayyaki zuwa wasu wurare. Hakan na taimakawa wajen samar da kudin shiga ga al'umma tare da karfafa harkar noma da sauran sana'o'in da ke dogaro da su a yankunan karkara. Sai dai rashin ingantattun hanyoyin sufuri, wuraren ajiye kayayyaki da wasu muhimman abubuwan more rayuwa na daga cikin kalubalen da ke rage tasirin kasuwannin karkara. Wannan ne ya sa muka ziyarci wasu daga cikin kasuwannin karkara a jihar Kano, inda muka tattauna da 'yan kasuwar domin jin irin amfanin da suke samu daga kasuwancin da kuma matsalolin da suke fuskanta.
2: Kasuwar Garkin Daura, ina harkar kayan awo, kayan abinci da ke kasuwar yanzu ta kaci.
3: Kasuwa ce wadda ake samu alkhairi, din ina matashi na taso da wannan harkar.
4: Kasuwar Kwana Dangora,
5: kara 20 nake wannan harka ta barkono kuma har izuwa yanzu ban dena ba.
6: Cikas din da muke samu zan hanya.
1: Sai dai masana na ganin cewa akwai bukatar kara saka hannun jari wajen inganta kasuwancin karkara musamman ta fuskar sufuri, wuraren ajiye kayayyaki da sauran muhimman abubuwan more rayuwa. Dr. Sani Abdullahi malami ne a sashen nazarin tattalin arziki na kwalejin ilimin addini da shari'a ta Aminu Kano wato legal, yayi mana ƙarin haske kan muhimmancin kasuwannin karkara da rawar da suke takawa wajen bunkasa tattalin arziki.
7: Bunkasar su ƙauyukan a karan kansu suna ƙara yawan kayayyakin buƙatu, suna samar da kuɗaɗen shiga ga gwamnati, bunkasa arzikin al'umma, kwararar baki, harkar sufuri da kuma kuma asiya asiyar kasuwannin kauye suna samar da goraban sana'a ga ƴan talla sauran makamantan irin waɗannan
1: wani irin kalubale ne kasuwannin karkara ke fuskanta kuma ta yaya waɗannan matsaloli ke shafar ƴan kasuwa da manoma
7: magana ta hanyoyi damuna ta zo ba a iya ketarawa ba su wannan kasuwa za ka ga ta mutu har izuwa lokacin da ruwa ya ɗauke rashin network sai babban ƙalubale shi ne rashin tsaro
1: wanda mataki ne gwamnati za ta iya ɗauka domin inganta kasuwannin karkara da kuma ƙara musu damar taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki
7: gwamnati ta samar da hanyoyi masu kyau da za su haɗa tsakanin birane da ƙauyuka samar da kayayyakin more rayuwa kafofi na sadarwa jami'a an tsaro
1: abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki za su dauka wajen inganta kasuwannin karkara da magance matsalolin da ke hana su cimma cikakkiyar rawar da ya dace wajen bunƙasa tattalin arzikin al'umma Shamsu

0: dan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurinki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: Masauraran mu assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da rikicin da ya barke tare da fadan daba a rimin kebe dake a yankin karamar hukumar Ungogo yayi sanadin rasa ran wani matashi Muhammad Lawan.
1: Sun zo daukar fansa ne. Shi wannan Muhammad Lawan yana gida sai ji alamun gashi fa yan fadan daba sun taho saboda idan sun taho suna mutane ta'addanci ne sai ya fito wajen ya tara dukiyarsa. Sun sumar da karansa mahaifiyarsa ma da ta fito nan ma sun dake ta.
0: Sannan za a ji yadda ma'aikatar ilimi ta jihar Kano tace daga cikin yara guda 800 da ba sa zuwa makaranta a jihar nan har da yan kasashen Rwanda da Cote d'Ivoire da Ghana da kuma jamhuriyar Niger.
2: Karfe 1 dare akan titin Zugut wasu su sun zo daga Rwanda, wasu su daga Cote d'Ivoire, wasu su daga Ghana, wasu su daga Niger, wasu su daga nan bulkacuwa da take samu ta nan cikin jihar Bauchi.
0: Haka kuma za a je da malaman makarantu a jihar Kano da suka ci bashin banki suka nemi daukin gwamna a bisa cewa kirji ya rage ruwa ya ci su.
3: Mu malaman makaranta ne an yanke mana fiye da kudin da ya kamata a yanke mana. Sannan na biyu akwai wasu daga cikin malaman makarantar ba su ma ci bashin ba amma an kirkiran musu bashin an ce ana bin su.
4: Wani mara ci bashi.
5: Bashin me kace?
4: Bashi na ci na shabu-shabu da lambu.
0: Dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda babbar jojin jihar Kano ta sallama wasu daurarru mutum 7 daga gidan yari a saboda yadda suka yi laushi kuma suka fahimci cewa ashe dai barna gabas take. Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta farin kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-85 ko 0800-807-2322.
6: Masha Allah daga ta farin kantin Basir Store.
8: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
9: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
0: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda kwanci tashi rundunar kishin jihar Kano RKK wanda a turanci ake kira da suna Kano Patriotic Front KPF ta cika shekara biyu da kafuwa a bisa jagorancin janar Ibrahim Sani yaka sai mai ritaya yana daga cikin manufar rundunar na farfado da daraja da kuma kimar jihar Kano domin ta ci gaba da amsa sunan ta na jalla babbar Hausa kuma tumbin giwa a kowanne fanni sai dai da yake an ce waiwaye a dan tafiya ya sanya rundunar ta kishin jihar Kano a bisa jagorancin janar Ibrahim Sani yaka sai ta bibi ayyukan da ta gudanar a tsakanin watan Afrilu zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2026 a yayin taron ganawa da kafafan yada labarai babbar jami'ar sadarwa ta rundunar kishin jihar Kano Hajiya Gambo Ahmad Mustafa ta bayyana yadda rundunar kishin jihar Kano RKK ta bibiyi kotu da kuma ma'aikatar shari'a ta jihar Kano domin tabbatar da an bibiyi haƙƙin wasu yara ƙanana guda hudu da wani gardi ya ci zarafin su
5: kuma abin sha'awa a cikin ne shine bayan tsayin daka da ita wannan runduna ta yi na ganin cewa ta kwato waɗannan yara haƙƙin su da kuma shi wanda ya aiwatar da wannan laifi an hukunta shi kamar yadda shari'a ta tanada to sai ya tanadi wani dan wato dan abin tallafi 15,500 kowane wata yake bawa iyayen waɗannan yaran domin a tallafa musu dan radadi ba wai biyan su ba ko a dauke musu nauyi a'a a dan tallafa musu su dan samu dan abin dari da kobo din da za a ji dadin kai ko motin da harkar shari'a kuma duk abin da shari'a ta bukata wanda yake na harka na kuɗi ne da na harka na bada lauyoyin da za su tsaya su kare waɗannan yara wannan shari'a da ake a ga an samu nasara to duk wannan nauye-nauye yana kan wuyan ita wannan runduna
0: hakanan tace rundunar kishin jihar Kano a bisa jagorancin janar Ibrahim Sani yaka sai mai ritaya ta haɗa hannu da hukumar yaki da safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa a bikin ranar yaki da shaye-shayen kayan maye ta shekarar 2026
5: wannan runduna ta kishin jihar Kano a wannan biki na bana da aka yi na United Nations Day Against Drug Abuse da aka gudana 25 ga watan Yuni rundunar kishin jihar Kano ta yi uwa ta yi makarbiya ta shiga cikin wato harkar inda ta shirya ta taro na wayarwa kuma bayan wannan runduna ta sassayi dan kayayyakin da aka tallafa wajen kaddamar da wani gangami da aka yi inda aka zagaya duk inda aka san da akwai masu ta'ammali da miyagun kwayoyi ko wanda aka san black spot ne inda ana sayar da su ta zazzagaya tare da jami'an hukumar NDLEA da masu ruwa da tsaki
0: da dai sauran tarin nasarori da rundunar ta cimma da suka hadar da bikin tunawa da managarcin jagorancin tsohon shugaban Najeriya janar Sani Abacha wanda masana irin su Professor Aminu Abdu Buti suka gabatar da makala akai to anan gaba kadan za a ji yadda rikicin da ya barke tare da fadan daba a rimin kebe yayi sanadin rasaran wani matashi Muhammad Lawan a dan haka kafin jin karin bayani akai na ga muleka ma'aikatar ilimi ta jihar Kano inda kwamishinan ma'aikatar wato Alharuna Makoda ya ce binciken da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta gudanar ta gano cewa yara guda 875,593 ne ba sa zuwa makaranta a fadin jihar Kano
10: ya yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wanda ake kiran su out of school children to su ne 875,593 sai na son tabbatar muku wannan ita ce figa din da muke ita kuma a kanta za mu ci gaba da aiki don mu tabbatar da cewa yaran nan gabaki ɗaya su mun yi kokari an mai da su makaranta
0: binciken ya gano cewa daga cikin yaran da ke ragaita da ba sa zuwa makaranta a birnin Kano akwai yan gudun hijira daga wasu kasashen ƙetare da suka haɗar da Rwanda da Ghana da kuma jamhuriyar Niger Usman Abubakar babban jami'i ne daga cibiyar kula da karatun almajirai daga jami'ar Northwest a nan jihar Kano
2: da kaina na yi interview da yara karfe 1 dare akan titin Zugut wanda wasunsu na sami information cewa wasunsu sun zo daga Rwanda wasunsu daga Cote d'Ivoire wasunsu daga Ghana wasunsu daga Niger wasunsu daga nan bulkacuwa da take tamutan nan cikin jihar Bauchi wasunsu ma daga Dogayi wanda sun taho sun bar iyayensu kuma suna zaune a ganin nan titin na Zugut wanda a ce karfe 1 dare ka samu yaro wanda bai wuce shekara 10 ba shekara 11 ba 12 13 ba yana zaune akan wannan titin to me yake yi kuma abinda na fahimta da su shine akwai iyayen gidansu akan wannan titin wanda su suke kula da su kuma ni ina da hotunan wa'annan yara da na samu akan wannan titi na Zugot
0: a rahoton da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta gabatar karamar hukumar Doguwa da Warawa da kuma Gaya su ne akan gaba daga cikin kananan hukumomin jihar Kano da yaran su ba sa zuwa makaranta a inda kuma karamar hukumar Gari wadda ada aka fi sani da suna Kunci ta zamto karamar hukumar da kowanne yaro yake zuwa makaranta ga kwamishinan ma'aikatar ilimi ta jihar Kano Ali Haruna Makoda
10: a duk gidajen da suka je suka dauka suka shiga a cikin gari din sun tabbata maka ko dubu mijin da suka tabba duk wanda suka encounter su sun tabbata masa cewa ƴaƴan su suna zuwa makaranta to kai da mu a wajen mu dole mu kaddara tunda sim is baby ni ne uban ƴaƴa na zo na gaya maka cewa ƴaƴana ga baki ɗin suka suna makaranta kuma suna zuwa makaranta kaza wannan shine abin da ya kawo muka fahimci cewa ita a gari babu wannan matsala ta yaran da ba su zuwa makaranta
0: to da yake an ce idan da rai da rabo sai gashi babbar jojin jihar Kano mai shari'a Dija Abdu Aboki ta bibiyi karar raki har guda 82 tare da bada umarnin a saki daurarru guda 7 domin su shaki iskar yanci bayan da aka tabbatar da cewa sun yi laushi bayan shafe shekara da shekaru a gidan yari ga mai magana da yawun kotuna a jihar Kano Baba Jibo Ibrahim
11: Justice Dija Abdu Aboki ta sake kai ziyara guraren da ake tsare da wato mutane da yake goron dutse da kuma kurmawa na jihar Kano ta duba waɗansu shari'u har guda 82 waɗanda aka gabatar a gabanta a yayin wannan ziyara kuma da ta kai ta duba shari'un waɗannan fursunoni da suka shafe shekaru da dama a gidan yari ba tare da tuhumar su ta fito ko kuma an faɗi irin tuhumar da ake yi masu ba ta bada kuma umarni na gaggawa na sakin waɗansu fursunoni har guda 7 a bisa dalili na lafiya a biyo bayan la'akari da yanayin lafiyarsu da sauran al'amuran da suka shafi ci gaba da tsare su da ake yi
0: to da yake an ce kowa aka ji yayi kowa to kuwa gudunmawa yake so ya sanya wasu daga cikin malaman makarantun sakandare da suka ci bashi kuma ya fara zame musu alaƙaƙai suka yi kira ga gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da ya kawo musu dauki
3: mu malaman makaranta ne mun zo ne akan maganar bashi da aka diba an dibe mana kuɗi da dama wanda mun yi mamaki matuka
12: sun ƙara yanka kuɗin ka ne alhalin ka gama biyan bashin ko ku a'a ƙara maka wani abu suka yi ko ku menene matsalar ka kai
3: eh babban matsala ta shine an yanke mana fiye da kuɗin da ya kamata a yanke mana na farko kenan sannan na biyu akwai wasu daga cikin tunda ba korafi na ni kadai bane akwai wasu daga cikin malaman makarantar basu ma ci bashin ba amma an kirkiran musu bashin an ce ana bin su na logbook duk muna tare da su suna ta complaint kuma na tabbatar mai girma gwamna bana jin ya san wannan bi sani
12: misali kamar ita hukumar gidan malamai ko option head of service ta hannun sa aka karkacin bashin ko ta hannun ina
3: mafi yawanci an cicci bashin ta bangaren wani company sharp sharp da kuma irin su logbook su Z bank da kuma na yan kasuwa sannan da bankin mu ma na kanmu wasu suna ci a banki saboda rayuwar kowa ya san yanzu rayuwar inda ta dosa wanda da an ci gaba da biyan bashin nan ma ba ce mana an biya biya ba da tunin wasu sun bibbiya bashin to kuma a wannan July din sai aka dawo aka ce mana sai an ɗebi bashin mun rasa inda za mu sa kanmu ban ma yanzu hutu ne in ba dan hutu bane kuɗin da za mu shiga na mota mu ringa zuwa gurin aiki ba lalle a ce muna da shi ba shi yasa muke so mai girma gwamna ya ji wannan abin dan ya kawo mana dauki ya taimaka mana
12: kai ma ka ci bashin ne
4: wani ma na ci bashi
12: ta bashin me kace
4: bashi na tina shab shab da logbook
12: ka karba babur ka karba ko
4: a nayi auren yaro na ne nayi auren sa to ya abokin ya zo ba in zan yi to ne ci bashi aka zo aka daura auren
0: akwai bukatar malaman makarantu su kiyaye cin bashi domin kaucewa yinda na sani daga bisani to kafin shirin ya dora bari mu karbi wadannan sakonnin
13: Hagiga ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan Mamma Jefe Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-2051.
14: Islamiya tare da tahfizi Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. Ko kun ga dole ne mun yi wani addu'a. Sannan nan a Na'ibawa a Rafin Sa'adatu ne mu kana Zaria na Kano, za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-3611-82. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
0: To madalla, to yanzu kuma bari mu lekari min kebe dake a yankin karamar hukumar Ungogo, inda wasu ƴan daba dauke da makamai suka kashe wani matashin dan kasuwa Muhammad Lawan Rimin Kebe, jim kadan da barkewar fadan daba wanda ya shafi zango da layin sassauka da dai sauransu. Detective Nazifa Abdullahi da kungiyar Search Well for Community Development dake tallafawa hukumomin tsaro yana daga cikin wadanda suka kai dauki a lokacin rikicin.
15: Ko ba wata hukuma ta Najeriya da bata san wannan abubuwan da yake faruwa ba, tsakanin layin Alibabur zuwa Dakin zuwa Galula zuwa Sassauka karshen kwalta karshen aiki na dan tamashi, babu hukuma da bata san me yake faruwa ba a wajen. Hukuma da za ta yi rubutu akai tana rubutu akai, hukuma da za ta fito ta nema ta kama duk ana yi, amma gashi nan dai abin har yayi sanadiyar kashe wani. To wanda su da ƴan wani yanki ne na daga cikin bangare na zango da su kuma ƴan nan yankin Sassauka, haka ana zuwa a yi rigima, wanda fa rigima ce ba rigima bace, haɗi da sata suke fitowa. Abin da ya faru, an je an sassare su ne, an daddake su, sun zo ɗaukar fansa ne da suka biyo baya shi wannan Muhammad Lawan wanda Allah ya mai cikawa yana gida. Sai ji alamun gashi fa ƴan fadan daba sun taho, saboda idan sun taho suna mutane ta'addanci ne. In kana da adai sau sa faffasa inda waya hannunka su kwace inda me su yi, sai ya fito wajen ya tara dukiyarsa. Kawai daga nan sai suka hawo shi da duka da sara, sun dake kanansa shi ma sun sumar da kanansa, mahaifiyarsa ma da ta fito nan ma sun dake ta.
0: Daga bisani dai al'umar unguwa a Rimin Kebe suka yi ta maza suka fito tare da fatattakar ƴan dabar.
15: To daga nan ne bayan sun kifar da shi haka har ma sun kai shi kasa, mutanen unguwa suka fito ana ihu ana jifa aka raka su, kuma daga nan aka kai shi asibiti. To daga nan kuma har Allah ya mai cikawa ya ce gagarin kunan.
0: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawo rundunar ƴan sanda a jihar Kano, kuma dukan kokarin jin ta bakin sa ya tattara. Sai dai kungiyar Search Well ta yi kira ga al'umma da su tallafa hukumomin tsaro domin gano waɗanda suka aikata wannan danyen aiki.
15: Duk wanda kace faɗa min dan ta'addan layin ku, wallahi tallahi ya sani abu biyu ne yasa ba a faɗa, munafunci da tsoro. Kamata ya duk wanda aka san yana da sa hannu a haka, gaskiya a kama shi a hukunta shi. Kuma lalle faɗan daba da yake faruwa ko faɗa da zai faru na yau da gobe, masu faɗawa fa ƴan unguwa duk sun sani munafunci ne da tsoro yake sa ba a bayyana. Wannan ya zama izina, kamata ya duka a kakkaba duk wani wanda aka san yana da sa hannu a irin wannan al'amarin.
0: Shin ko mai sauraro ka san irin alfanun da ke tattare da cin zogale ko kuma shan ruwan zogale ga koshin lafiyar bil'adama? Ga rahoton da ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Muawiya Yushau ya haɗa mana.
16: Zogale na ɗaya daga cikin tsirrai da ke ɗauke da sinadarai masu amfani ga lafiyar ɗan adam, kama daga kan ganyensa, ƴaƴansa da masayewarsa na da amfani ta hanyoyi daban-daban. Ahmad Salisu Yahaya, babban likita ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Shika Zaria, yayi mana ƙarin haske kan muhimmancin da zogale yake da shi.
17: Wata itaciya ce wanda kusan muna iya cewa komai nata ne amfani ne, yana taimakawa wurin lafiyar jiki, ƙarfafa lafiyar haƙori da ƙashi, sannan yana taimakawa wurin rage hawan jini. Jikin mutum zai zama na samu kuzari da kuma ƙarfi. Abincinmu shi ne maganin, to zogale abinci ne kuma magani ne. Kowane nau'i da kuma jinsin mutane za su iya cin zogale.
16: A zantawarmu da masanin ya bayyana cewa zogale na kunshe da sinadarai masu kare ƙwayoyin jiki da kuma taimakawa wajen rage haɗarin wasu cututtuka masu alaƙa da kumburi. Ko akwai wasu hanyoyi da ya kamata a sarrafa zogale? Wannan ita ce tambayar da na yi wa likitan, ga kuma abin da yake shaida mana.
17: Ana iya dafa zogale a ci shi tsalle shi ba tare da an sa mishi komai ba, ko kuma a kwada shi a sa kuli, a sa tumatir da albasa da ɗan abin da ya samu. Sannan kuma ana iya dafa shi a cikin abinci kamar yadda ake dafa alayyahu ko cabbage. Ana iya dafa shi daban sai kuma a sa shi akan abincin a matsayin salad kenan. Ana iya yin shayin zogale, wannan ruwan zogalen da aka tace shi za a sha a matsayin shayi amma ba tare da an sa komai a ciki ba, wato ba za a sa suga ba, za a sha shi a haka yadda yake da zafin shi a matsayin an sha shayi kenan.
16: Masana cimakar abinci sun bayyana cewa kaso mafi yawa na rashin lafiya ana samu ne ta ɓangaren abinci. Akwai dai buƙatar jama'a su rungumi ƴan itace da kuma kaucewa duk wani abu da zai zama barazana ga lafiyar tasu. Ɗalibi mai sanin makamar aiki Muawiya Yusha'u Abdulkarim, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
12: To kafin shirin ya ɗora, bari mu karɓi waɗannan saƙonnin.
9: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
18: Ke dai bari, to kalli wannan.
9: Amma wannan Swissless ɗin ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
18: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
9: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
18: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
9: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
18: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar kantin Kwari.

0: haka yake Qualitas College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Qualitas College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Qualitas College na nan a unguwar Shekaru Ballayi daura da titin a cikin lafiya kusa da Gwammaja Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 0706 9 3 7 3 4 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace gwamnati a taimaki matasa da ayyukan yi domin kawar da tunanin su daga fadawa halaka sako daga Ayuba Adam Hayin Wazo ita dama tsafta cikon musulunci ce ga dukkanin musulmi sako daga Jamsiya Kabir Kankan masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi sako daga Wambai Nato Kyaffu Jihar Nasarawa Allah ya ji kansar dauna sa Ahmad Bello da kuma matarsa Hafsatu sako daga Lawal Bagalli Daura su kuwa sakonnin Salisu dan Tukusi garan Gamawa da na Hassan na Usaini yayan Gambe yan awaki da na Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai da na maman Abba Sabon Muse da na Gambe Baro Fataskum da kuma sakon maman Maryam Abuja Ruganjuli dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0900213 5467 a yanzu to yanzu kuma ga wadda ta samu taimakon magunguna tun a makon da ya gabata
2: nace maman Fatima da aka siya wa magani ne fama da larurar kwakwalwa Allah ya saka da alkhairi naira 1500 na gode Allah ya saka da alkhairi sai maman jarirai da aka siya mana madara guda 2020 Allah ya biya bukata Allah ya biya ni abin da yake nema
3: wani bawan Allah ni da yaya na mashi matsayi kwakwalwa ya shiya mana magani na 1018700 Allah ya shaka da alkhairi kai ma Allah ya shaka muka da alkhairi taimaka mana da kake ake shiya mana magani Allah ya shaka muku gaba ɗayan ku
1: to har yanzu akwai magunguna guda uku na wata mata mai fama da kurajen fata wadda ta kawo wani littafin asibiti dan haka lambar da ta bayar bata aiki sai ta zo ta bincika domin ta karbi magungunan sai dai a dazu wasu mabukata sun zo neman taimakon magunguna
4: ina neman taimako saboda manzon Allah sallama yaro na ne ba shi da lafiya za a sayi min magani wannan Allah ya nufa ya taimaka min saboda manzon Allah sallama
5: ciwon me yake da
4: musu ciwon farfadiya ne
5: a baya nawa muka sayi masa wannan magani
4: 1012 aka dinga sayi masa to shine nake so a taimaka min saboda manzon Allah sallama
6: yaro ne na kawo asibiti an rubuta mana magani shekaran sa 3 dan Allah muna bukata a taimaka a sai mana magani kowane muka samu a taimaka a sai mana maganin da shekaran sa 3 shi dai an ce daga jijjiga dai abun ya tabo mai kwakwalwarsa gahi nan dai duk a kankame yake dai baya cikin hayyacin sa har yanzu baya cin ma ba kowane abincin ma yake ci wallahi
7: azumi nake in matsala dai sun ce malaria da taifan
5: ita ya sunan sa yaron
7: ya haya wai ita ta kone majini to shine yanzu kwana 4 kenan sun ya tace zai fadi he gudawa aka dura ma maganin kashin to kwanan nan guda da muka yi da yini a asibiti bai kuma ba to shine jiya da yamma tai da aka kara jinin aka je aka yi gwaje-gwaje
5: yanzu me bukatar yanzu
7: magunguna an ce kuma zai tsuguno a ji shi ma yau a gwada to don Allah a taimaka mana
1: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru Yakasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jukwan da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya

0: mutatumman nan nawa ne guda hudu ne sai kai kawo misali da kasar Iran shekara ta 47 tana cikin bala'i na takunkumi amma ba mutatumman ta da ce wata daya a tsaye to kai baka taba sa maka takunkumi ba kuma duk tsufan su daya da na Iran mutatumman mu amma gashi nan suna aiki sai dai kara musu maka capacity suke to kaje ka ga nawa ne mai a Iran naira 27 ke tace daya
1: ban ce shugaba tunubu ba shi da laifi ba amma bana wata tantama a cikin waɗannan ɗan adawa har yanzu ni ban ga wanda yayi wata damara da zai iya kayar da tunubu a zabe ba masu sha'awar wake da shinkafa a lokacin zabe duk fa wanda ya ganga shi to fa kanshi da kanshi zai yi wa tsirara ba kuma jam'iyyar APC ba
2: ana ce maka dan jam'iyya ka mota wa jam'iyya ba a taimake ka ba dole ne kai la'ubali da mutane ai ka taimaki mutane mana yanzu mutane da ake tuwa ai APC da ka zama kasa me aka yi mutane ai ba yara bane mu duk wanda ke maganar mun girme su yau ba suka fara siyasar an yi la'ubali da mutane ana musu kallon ma wato kawai ba ku yi sa ba to mutane bayi ne
3: ba kwana maganganun da ike yi don soki hurutsu zan ci in konkulusu da aka daraja gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari ta dawo da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje har ya samu adviser amma kullun yana cin mutuncin Buhari amma abin mamaki bai iya rike local government din sai wallahi alazim duk kano babu wanda ya isa ita kuma daga shugaban kasa Muhammad Buhari mu zuba ido
4: shugaban jami'ar APC Umar Haruna Doguwa ka koma kai shiru to na kawo jami'ar APC suna kokawa game da gashin kuma da waɗannan ƴan majalisu suke musu ko kana cikin waɗanda ake jansu da igiyar zato ne cewar za a bata musu zabe babu wanda yasa ya samu hada ƙarya da gaskiya APC sak an gaya sak din me kuka yi wa mutane mu a Kano ta Kudu ba shinkafa da wake ba shinkafa da dutsen da zamu dafa
5: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunan Abbas Saleh soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu ayayin da ake jajiberan gudanar da zaben gwamnatin jihar Oshina ranar Asabar dinnan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi kira ga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC da kuma jami'an tsaron da za su sanya ido a wajen wannan zabe su tabbata an gudanar da zaben cikin lumana da gaskiya da adalci ba tare da wata tangarda ba shugaba Tinubu yayi wannan kira ne ta bakin shawarcin sa kan yada labarai Bayo Onanuga a wannan rana ta Juma'a inda ya shaida cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na da alhakin gudanar da sahihin zabe da kuma kare amincin sakamakon zaben yana mai karawa da cewa INEC ta yi amfani da zaben jihar ta Oshin a matsayin wata dama da za ta nuna shirinta na gudanar da babban zaben shekarar 2027 cikin inganci da gaskiya a don haka ya umarci daukacin jami'an tsaron da aka aika jihar ta Oshin da su sanya ido a wannan zabe su tabbatar da tsaron lafiyar masu kada ƙuri'a game da jami'an da za su gudanar da wannan zabe yana mai tabbatarwa da al'ummar jihar ta Oshin cewa kada su ji ko da abinda suka zaba shi za a tabbatar musu sai da babban abinda yafi jan hankalin al'umma game da wannan zabe da ake shirin gudanarwa a jihar ta Oshin shine yadda aka ga tarin jami'an tsaron da rundunar ƴan sanda ta kasa ta aike wannan jiha wanda shedkwatar tsaron ƴan sanda ta kasa ta tabbatar da cewa an tura kimanin kwamishinonin ƴan sanda guda 30 baya ga sauran jami'an tsaron ƴan sanda su kimanin 15,000 da nufin sanya ido a yayin wannan zabe da za a yi wanda kuma hakan ke zuwa yayin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke shan alwashin farfado da matatun man kasar nan guda hudu domin su koma aikin samarwa da al'ummar kasa ta taccen mai wanda suka dauki tsawon lokaci a tsaye ba sa aiki. Shugaba Tinubu ya tabbatar da hakan ne a yayin da ya karbi bakuncin kungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta kasa wato Nifen waɗanda suka ziyarce shi a fadar sa ta Bila dake babban birnin tarayya Abuja Alhamis din da ta gabata inda ya tabbatar musu da cewa ya zama dole matatun man wannan kasa su tashi su koma bakin aiki domin su kasance masu kawo riba ga al'ummar wannan kasa game da samar da alfanun da aka gina su a kai domin sa. Bugu da ƙari shugaba Tinubu ya kuma dauki alhakin gyara daukacin kadarorin wannan kasa da aka yi la ubali da su a baya waɗanda gwamnatocin da suka shude suka bar su kuma ya ce zai yi hakan ne ba tare da la'akari da abin da ya faru a bayan ba. To amma ko yaya masana ke kallon wannan alwashin da shugaba Tinubu ya yi a daidai wannan lokaci da ake gudun yadakanin wani neman al'umma su sake zabar mabukata kan mulki domin sake komawa karagar mulki. Rabbul amanan laye Ahmad Muhammad na da ta cewa game da wannan batu.
0: Menene alƙawarin sa na farko wanda yayin ƴan ƙasar nan shine maganar wutar lantarki bata samu ba a ƙara zaben shekaru na biyu. To wutar lantarki da dalala cewa ya tayi a ƙarƙashin sa daga zuwan shi zuwa yau an ninka mana kuɗin wuta ya fuso 10 sai da aka fito maka band guda 5 duk duniya ba ƙasar da aka yi wannan irin ƙasar mu Najeriya. So saboda haka maganar gyaran matatun mai shi ma yanzu lokacin sa ne yadda Jonathan ya zo ya tafiya sa bai gyara sa ba aka fitar da kuɗi malala gashin tinkiya lokacin da Ziani aka zo lokacin Muhammadu Buhari suka kashe sama da dala biliyan 10 tsakanin mai Katibaru Allah ji kansa aka gangaro zuwa mai Lekyari ta gyaran matatun wannan guda hudu suna nan jiya yau. In ka duba kuɗin da aka kwashi tsakanin Jonathan tsakanin Muhammadu Buhari za ka gina matatun mai masu capacity ta Dangote guda uku. To yanzu shine zai zo ya ce maka za a gyara matatun mai ai mai kaman zuwa zakar aika misali yanzu duk duniya ba wanda yake dandana kudarsa yake shan azaban mai da tsada irin dan Najeriya wanda mu ne na takwas arzikin sa a duniya. Babu wanda yake sayi iskar gas ko cooking gas da tsada a duniya irin dan Najeriya. Babu wanda yake sayi diesel da tsada a duniya irin dan Najeriya. Ba wanda yake sayan majirgin sama wanda ake ce mishi jet kamar matsayin Kanzara yake da tsada irin dan Najeriya. Kuma ina faɗa maka babu wani dabu a yin matatun wannan. Mu kadai ne masu arzikin gurbataccen mai a duniya muke shigo da tataccen mai. Ga matatun wannan me wahala a gyaran su. Kamfanonin na Japan su suka yi mana matatun wannan ciwo da suna nan. Tintini abin da muke cewa a dauko waɗannan kamfanonuwa suna dan kwatanta gaskiya a ba su amma an ki sai dai a gina ƙarya da gaskiya. Wannan gwamnatin a gadin bututun mai trillion 17 wannan sabon GMD din ya fitar. A tsakanin 2018 zuwa 2023 nawa ake nema ka taba jin shugaban kasa yanzu ya fito ya declare state of emergency trillion 210 ake nema a wurin su kuma su suka dauko auditors ne suka bada wannan report din suka zo suna cewa ayi rabin kudi yana gidajen mansu wanda cikin tankokin mai wani irin gidan mai ne za su aji kaya na trillion 100 kuma suka ce wai rabi an ba bankuna kaman trillion 200 an ba bankuna kan su rushe bankunan da suke cin riba trillion kan trillion wasu aka ba to waɗansu bankuna ne kuma wani shugaban kasa ne ya bada umarni a ba su amma mutanen yau suna nan suna yawon su to kuma ka zo ka ce wai za a ƙara diban kudi yan Najeriya a cikin da a ƙara gyara matatun wannan ka kamanta kwanaki ya fa kwabuti wai yadda za a yi wannan bangaren kuskure ma. So abubuwa dai sun zama da more you see the less you understand na faɗa maka yau gashi nan ina mele kyarin majalisa suka kira shi zuwa yaki zuwa kwabuti din ma da suka kafa daman na wasan yara ne yanzu kana gani kwabuti din ya zama shiririta amma ka ji uffan ma daga fada shugaban kasa game da wannan bala'i da waɗannan mutane suka yi ba wanda ya magana a fada shugaban kasa matatun wannan nawa ne guda hudu ne sai kai kawo misali da kasar Iran shekara ta 47 tana cikin bala'i na takunkumi na duniyar nan amma ba matatan manta da ya taba wata daya a tsaye to kai baka taba sa maka takunkumiwa na wata daya a duniya kuma duk tsufan su daya da na Iran matatan mu amma gashi nan suna aiki sai dai ƙara musu maka capacity suke to kaje ka ga nawa ne mai a Iran naira 27 ce lita daya kai kuma yau lita daya naira 1500 gas 2200 kuma kaje ka gani duk duniya ba inda wutar lantarki take sauki irin Iran din nan wata 24 ko shekara ne ka gina matatan mu amma yanzu ka zo ka duba bala'in da muke ciki da musifar da muke ciki saboda haka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji ne kawai zai kawo kasar nan mafita.
5: Rabbul amanan laye Ahmad Muhammad kenan guda cikin masharhanta kan siyasar tattalin arziki a wannan jiha. sai da duk da wannan kallon gazawa da ake yi wa mahukunta hususan ma na jam'iyya mai mulki ta APC a cewar mabiyanta irin su sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum Ibrahim Global Gwammaja shi wai bai ga mata inda masu hamayyar suka shirya kwatar mulki a hannun jam'iyyar tasu ba amma dai duk da haka ya ce akwai buƙatar ya nusar da mabiya jam'iyyar kan wani kalubale da wasu ke kokarin jefawa jam'iyyar tasu
1: ban ce shugaba Tinubu ba shi da laifi ba amma bana wata tantama a cikin waɗannan ƴan adawa har yanzu ni ban ga wanda yayi wata damara da zai iya kayar da Tinubu a zabe ba idan rana ta fito alaji tafin hannu baya kare ta a nan Kano kuma ko baka jam'iyyar APC alaji ka san gwamna Abu da Murtala Hassan Garo sun fi kowane dan takara cancanta a matsayin gwamna amma gwamna Abba ya ce ko kana da kyau to ka kara da wanka ya ba da umarni a yi jam'iyyar APC daga sama har kasa shine ka'ida zababbu da nadaddun wanda yake so ya taimaka wa mai girma gwamna lokacin saka waya a user busy ko not reachable ya wuce an gama fawa gangara ake yi a daure a yi koyi da Murtala Garu da Kwamarar Ibrahim Wayya da Commissioner Budget and Planning Musa Suleiman Shanunu da a ciyamomi kuma na local government a yi koyi da ciyamin ina na da na local government Siraj Ibrahim Imam jagoran local government limamin local government waɗannan mutane da kuma wasu ƴan kaɗan duk lokacin da ka kira wayar su zaka ji tana ringi

0: masu hamayya ba su shirye kwatar mulki a hannun su ba zaben da ke tafe sai muka karbo bakuncin SA Muhammad Isiyaku Beci wura baga daga karamar hukumar Nasarawa wanda shi kuma ya shigo yana cewa lokaci yayi da ya kamata su fito fili su nuna alƙiblar da za su kalla a yayin wannan zabe da ke tafi tunda wai an sha su sun warke a gwamnatin ta APC mai mulki da suka wahaltawa a baya
1: a jihar Kano ba wanda za mu saka a gaba sai Aminu Amintatte Comrade Abdulsalam ga mai sajin alkhairi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi za mu yi in Allah ya yarda 2027 sai mun kada wannan gwamnatin falle din sai mun kada gwamnatin resident kuskure ne a ce yau dan Najeriya dan jihar Kano dan karamin hukumar Nasara zai ce zai yi APC a wannan kangin da ake ciki inda kana da tausayi malam
2: fahimta irin ta haka kenan ko
1: to ai kowa ya san yadda suka da malmala kasan nan da wannan ma nake so in kira dan majalisar mu na tarayya Shehu Hassan Husaini cewar ya kamata i gane in Allah ya yarda kan sha bina rana ya tabbatar da karamin hukumar Nasara ta Alkasin dan Haji ya ce ba dan komai ba saboda cancantar sa da daman kamun ya zama ma a yanzu haka yafi wannan dan majalisar taimaka al'umma akan bangaren ayyuka kaga dai ba zababbe bane amma tun daga kan SR SSA sannan da sauran wasu ma'aikatu da ya tura ma'aikata a kalla kasar ba za su ka rasa mutun 100 da wani abu ba amma dan majalisar nan damu na tarayya ba aiki ba aike ba kuma taimaka ɗin jami'a kyautar sa dai ba za ta wuce mashin ba saboda haka mashin kuma Allah ya mana arziki koda ba a bamu ba muna da damar da zamu saya bare muna da masoya irin su MB Aliu dan majalisa kai ne jiya kai ne yau gobe ma in Allah ya yarda kai zamu yi
2: sana'a amma fa an ce da hanau gara mannau in dai har za a ba da mashin din wata ran ba za a ba da majirgin sama
1: ba da mashin a jihar Kano ma baka ga resident ba yanzu akwai wanda ya kai shi ba da mashin amma wannan ba zai hana mu buga shi da kasa ba saboda haka bayan wannan ina so in tausa wa su kanni na Adamu AA da kuma Idris wanda ake kira da Idewu dama ina ga ya musu zo mu yi tafiya nan ta NDC saboda Hassan bai san da su ba su suka yi mar wahala lokacin da yake zuwa mazaba hotoran arewa a Selemo ga MB ga dan Hajiya ai tafiya ta mutunci tafiya ta amana wacce za a buda abun dan jami'a san me ya kamata in Allah ya yarda 2027 wannan gwamnatin tun daga kan Bola Ahmed Tinubu zuwa jihar Kano zuwa Najeriya gaba ɗaya sai mun buga su da ƙasa
2: ai an ce wai ko shiryawa ma ba ku yi ba tun da su suna can suna ta kokawar yadda za su ci zaben ku kuma an ce ma ba a ma san inda kuka sa
1: ina so ka gane wani abu mu tun daga jihar Kano ba wanda ba mu tare da su wanda suke mana aiki haƙƙin su kawai suke karɓa saboda gwamnatin nan ranmu ne kawai ba mu rasa ba kai ranar da aka yi sanar a kotu an karɓi gwamnatin resident farko billahi lazi ina zaune akan gado da na tsunkuya a baya wallahi sai da Hajijiya ta dauke ni saboda haka dole ne wannan gwamnatin da tai mana wani abubuwa wanda bana son in fada wanda mutane suke fada in Allah ya yarda ba sai mun buga shi da kasa
0: wada Muhammad Isiyaku Beci wura baga ke ganin baiken gwamnatin APC daga sama har zuwa kasa mun karbi bakuncin shi kuma SLA Comrade Adamu Abdullahi Karkasara da ke taimakawa sanata Barau Ai Jibril kan yada labarai wanda shi kuma ke cewa su kam sai dai su ce san barka ga mulkin da jam'iyyar ta suke yi a yanzu domin wai ko ba komai gwaninsa sanata Barau da gwamna Abba Kabir Yusuf tamkar dan juma ne da dan jummai ta fuskar tallafar rayuwar al'umma
3: yanda Allah ya azurta Kano da zakwakuran yan siyasa mai girma sanata Barau Jibrin mutum da yake kishin arewacin Najeriya yake kishin Najeriya yake son jihar Kano yake son kawo Kano ci gaba irin ci gaban da ya kawo a yankin sa na Kano ta arewa da kuma mai girma gwamna injini Abba Kabir Yusuf yanda duk inda ka shiga jihar Kano zaka ga babu abin da kake gani banda titina loko da sako an yanka titi can an yi shortcut can an gyara titi can an raba shi gida biyu an sa fitulu mai girma gwamna asibitocin mu in ka je ya zo da tsare-tsare na harkar lafiya na karkashin Dr. Rahilan nan za ga ana zuwa ana rajista da abubuwa makarantun in ka je irin su din makarantun za ga ana gyare-gyaren hostel abubuwa ana kawo ci gaba da yawa mai girma gwamna da mai girma sanata Barau Jibrin halin su ne yazo dai kowa burin sa shine ya za a kyautata al'umma yanzu ka duba auren zaura nan da mai girma gwamna mutane suna son su aure babu iko babu hali abubuwa suna ta faruwa a cikin gari na Barna yau mai girma gwamna mutum 3000 aka hada maza da mata aka aure wannan ba karamin jihadi bani a cikin addinin musulunci mai girma gwamna muna jinjina maka muna yaba maka irin tallafi da alkhairai da kake taiwai mutane gashi nan yau rabon filaye rabon kaza wannan shi zai taimaka APC ta nasara irin abin da sanata Barau Jibrin yake kenan a yankin sa abubuwa na ci gaba wanda an ce fadi abubuwa na ci gaba ba za ka iya lissafa ci gaban da sanata Barau Jibrin ya kawo ba a madadin masoya da magoya baya na mai girma sanata mu taya Comrade Ibrahim Abdullahi waye murna jajirtaccen commissioner duk wani awad da za a ba wa Comrade Abdullahi ya cancanta ba wani abu da a bashi kai mamaki ma mai isa aka bashi saboda ya dace ya cancanta ya iya kariya ya iya tsayawa yayin aikin sa a lokacin da duk wani yanayi yazo yana iya tafi da shi yayin aikin sa yanda ya kamata muna jinjina muna yabo muna taya kamar na Comrade Abdullahi
0: Comrade Adamu Abdullahi

0: karkasara kenan babban adimi ga sanata Barau Ai Jibrin kan kafafan yada labarai shi kuwa dan lami baban komanda daga jam'iyyar ta APC shi ko waye yana shaida cewa akwai buƙatar yayi wa kalaman da yace mai baiwa gwamna shawara kan sha'anin siyasa ba kwana tsokaci hususan ma kan taba kimar mulkin da tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari yayi
1: abin da zai baka mamaki ba kwana din nan da an yi magana sai ya ce ai shugaba Muhammadu Buhari babu abin da yi shi ya lalata wani abubuwa idan zai tallata tunumbi kenan wallahi alazim dukkano babu wanda ya isa ita kuma daga ai shugaban kasa Muhammadu Buhari mu zuba ido kowaye mutum
2: amma ba sai an yi waiwaye da ake cewa shine adan tafiya akan la abin da ya faru a baya daga ina ake zuwa inda ake
1: ba kwana maganganun da yake yi dan soki burutsu zanci in conclusive da aka yi ga mana inda yaje ga mana inda aka ci kuma darajar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta dawo da mai girma da Abdullahi Umar Ganduje har ya samu adviser amma kullun yana cin mutuntun Buhari amma abun mamaki bai iya rike local government din sai bai iya rike al'ummar local government din ba yanzu a kumbotso a ce wai kamar kawule lawai ya sa kafa ya fita daga APC ya ilahi ga ya munta inda za a yi ciyo zabe a kumbotso tunda kawun nan grassroots politics ne mutum ne mai al'umma mutum ne mai mu'amala mutum ne kuma wanda yake taimakon al'umma da kudin sa
2: kana nufin ya fashi ba kwanan ne
1: ba ba kwana mana kai lissafi ko kuma bayan ka gama interview da ni ka je kai da ba kwana mana ya ga ma fingatsin mutanen da ya taimaka amma ka duba yanda kawule nan ne yake taimakon al'umma a cikin kumbotsan nan ka rasa ballaba naka bane kuma ka zo ka ƙara rasa kawule ga ya mun inda zaka iya ciyo zabe babu
2: dama mutun daya ne yake sawa a ci zabe ba al'umma ne suke yin zaben
1: ana cin zabe da mutun daya mana lokacin shekaru ai da Buhari kawai aka ci muna ma magana akan shi wannan ba kwana wai mai bada shawara ne akan harkar siyasa fa wannan a kaida bada shawara shine idan su kawule suna wani gurin a nemo gwamna su a kawo gwamna su jikinsa su shiga loko da sako yaya za a yi mai girma gwamna ya samu nasara amma kana iya bari mutane suna fita kuma kana cewa wai Buhari kaza Buhari da ya ci state 36 sai kai da baka iya ciwo akwati da an yi magana ka ce Buhari kaza kaza ko mutumin nan abin mamaki da yake magana hero ne shi tunda shugaban kasa Muhammadu Buhari yake wallahi bai taba wani ko aikin soja da yi ba amma kai ma rika wani iliya wanda ka kaida daga siyasa ba za a kara bashi mukami ba a ce kana dukan mata
0: wada dan lami baban komanda ke wannan togaciya ga kalaman da yace bai gamsu da su ba ga mashawarci ga gwamna kan al'amuran siyasa ke yi sai gashi kuma Yusuf Zara kofar na isa daga jam'iyyar ta APC na dorawa kan tallan da yake yi wa Dr. Nafi'u Sankara a matsayin dan takarar sanata a jam'iyyar PDP a Kano ta tsakiya duko da irin gargadin da shugabannin jam'iyyarsa ta APC suka yi wa masu irin wannan aran hannu a siyasance
3: yadda Dr. Nafi'u Sankara yake kara samun al'umma musamman Kano Central local gama 15 maza 172 kullum mu baya ake zuwa ana yi cewar shi ya kamata ya zama sanata na Kano Central saboda ga kuruciya ga dukiya ba kuma ta ku yake neman ba ta sai yake bindigar ita sannan ga mu'amala da jama'a wani shi sai karbu a gurin mutane duk jam'iyyar nan dai dai ne wanda za su wada su mishi ba duma an mata mutane da yawa yanzu idan kuma bai zaura jama'a sa kana ratan za su yi wani shekaru yanzu jama'ar hanga kana tan za su yi shekaru to abinda ake magana shine wannan shine da bagar daba Dr. Nafi'u Sankara Allah ne ibashi ba hunni ba mun da muke kyawun zato kuma duniya ce din nan in Allah ya da sai ya lashe duk abin da ake bukata
2: su wadancan rukunin mutanen da kalasauta din ne suka gaya maka cewa ba za su yi shekaru din ba
3: sai sun gaya mun ai wato jiki magayi kuma labarin zuciya a tambayi fuska ai idan kaga mutun ina gudu kusa za shi to sai ma an gaya maka duk suna cewa an bata musu a dauki takara to wani abaka babu ko kwabo ba su yi ba sa dada yan Kano ne mu babu yadda a yi mana dauki danna a cikin jam'iyya ga wanda ya kashe mata kudi shekara da shekaru wani zai dauki ma rasa dai ba da noman ka ba
2: to da ma ko jam'iyyar ta ku sayar da takara ake yi in na fahimce
3: ba magana ce ta sayarwa ba magana ce to waye ne ne yi mutane hidima waye ne ya bauta wa jam'iyya ana ce maka dan jam'iyya ka bauta wa jam'iyya ba a taimake ka ba dole ne kai la'u bali da mutane har ma wani ina buguwa wai a dakata shekaru nasi ne mai gidansa ni ba mai gidana bane ni ko ba ni da mai gida zaman kai da nake a siyasa ni ina gida ma shi zanyi
2: amma kuma ai jam'iyyar ka ta sa wai giga wanda duk yake kokarin ya mata kankara
3: mu idan mun musu kankara su ne ta ce za su yi mana ai ka taimaki mutane mana yanzu mutane da ake ta ai APC daga zaman kasa ne aka yi mutane ai ba dole zai kace a baka ba amma kamata yi a romar demokradiya ai jika ka wallahi ba ma sai an ce ka zama har kasa ba
2: to wancan gargadin duk bai shiga kunnuwan ku ba kenan
3: in kai mana gargadi sai ma gargadi ai ba yara bane mu duk wanda ke magana mun girme su yau fa suka fara siyasar kuma kai hada shi da mu
2: to amma dan ka ma yakan iya zama shugaba kuma ka bi shi
3: ai ta kai Saidul Qawm Haji ma dukiya ba tana san me kyautata mata an yi la ubali da mutane an musu kallon ma wato kai ba ku yi sa ba to mutane bayi ne yadda kuke bayi haka muka bayi na Allah dukkanin mu a garin Allah muke kuma Allah ne mai arziki ga wanda su a lokacin yanzu ba wanda zai bude mado wallahi idan mutum zai ce zai mana open eyes na rantsi da Allah sai mun kare kar ba mata kawa ba
0: matsakaicin dattijo Yusuf Zahra kofar na'i sake nan shugaban kungiyar kundin kaza a jami'ar APC ta jihar Kano amma wani rabin Dair Ahmad mai wuddadu kuwa kira ya shigo yana yi wa al'ummar kananan hukumomin rano kibiya da bunkura cewa kada su wuce dan su right honorable Kabiru Alasar a yayin wannan zabe da ke tafe wai su yi watsi da kururuwar shedan da yace wasu na yi musu a wannan yanki
4: ina roƙon al'ummar rana kibiya da bunkure wajen sake zabar shi mai girma honorable Kabir Alasar Rurum domin kaucewa waɗansu masu so su yi amfani da al'ummar rana kibiya da bunkure don su taimaki rayuwarsu da ta matansu da ta 'ya'yansu ba don kishi ko ci gaban al'ummar rano da kibiya da bunkure ba mai girma honorable Kabir Alasar Rurum dan majalisar tarayya ne da dukkanin al'ummar jihar Kano ko ma an ce arewacin Najeriya ake alfahari shi saboda nutsuwa da kamun kai da tarbiya da addini da mai girma honorable Kabir Alasar Rurum yake da ita na dade banga dan majalisar da yake da kishin al'ummar yankin sa ba irin yanda shi honorable right honorable Kabir Alasar Rurum yake kishin al'ummar sa domin duk wata dama da honorable Kabir Alasar Rurum ya samu ta siyasa tun daga kan majalisar jaha har zuwa wannan ta tarayya al'umma ba za su kuka da honorable Kabir Alasar Rurum ba sai dai mahasadi ya hasada sabi da wata biyan bukata ta kashin kansa amma ba wai dan shi Kabir Alasar Rurum ba shi da kishi da san ci gaban al'ummar yankin sa ba musamman ma ita Kano ta Kudu ma gaba ɗaya ita Kabir Alasar Rurum yake so ya ga cewar ta samu ci gaba ta kai ma irin matakin da za a ce kamar yanda Lagos take iya tara haraji fiye da kowace jihohi saboda yawan ma'aikatu da kamfanoni da ci gaba da yake so ya ga yankin ma na Kano ta Kudu ya samu ranar kibiya da bunkure al'ummar wannan yankin sun san cewar Kabir Alasar Rurum ba shi da na biyu wajen kishi da san ci gaban al'umma wajen kawo wa al'umma abin da zai taimaki wannan yanki haka muna kira da al'ummar ranar kibiya da bunkure su fito a lokacin zabe su zabi honorable Kabir Alasar Rurum domin ci gaba da ayyukan arziki da alkhairi da yake al'ummar wannan yanki
0: sai da duk da wannan kira da honorable Dair Ahmad mai wuddadu ke yi wa al'ummar tarano kibiya da bunkure da alama dai ba lalle ne shiga kunnuwan irin su ustazi mai gaskiya kumurya ba domin kuwa shugowa yana kira ga gwamna kan ya shiga tsakanin su da daukacin wakilan su da yace ba su damu da damuwar al'ummar yankin su na kudancin jihar Kano ba wanda har ya sha alwashin a yayin wannan zabe da ke tafafa wai soja malamin kansa
5: mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf dan walin gwamnatin Najeriya kai taka kai tarago mai girma gwamna ba za mu gaji da fadin gaskiya ba hannu daya baya daukar jinka shugaban jami'ar APC Umar Haruna Doguwa ka koma kai shiru to na kayan jami'ar APC mazabu da karanan hukumomi suna kokawa game da gashin kuma da wadannan yan majalisu suke musu sun bar mai girma gwamna shi kadai yake tirfi da al'umma ko kana cikin wadanda ake jansu da igiyar zato ne cewar za a bata musu zabe 2027 to idan za ku sake shiri domin shi Allah baya taimakon linci kuma talakan Kano kansa a waye yake ko ku kula da su ko kuma ku gane kuranku an yi jiya an yi shekaran jiya goma tun din sabon za ku mai babu wanda yasa ya samu hada ƙarya da gaskiya APC sakan gai sakin me kuka yi wa mutane mu a Kano ta Kudu ba shinkafa da wake ba shinkafa da dutsen da zamu dafa wannan sanatin tsotsayi kawo Sumaila hanya tana nan daga Sumaila zuwa Kanawa zuwa Rimi zuwa Magami tun yana dan majalisar tarayya ya kwakule musu har yanzu bai gyara musu hanyar ba shiru kake ji kaga ya zama wajibi mu zabi su bata wanda ya san daraja al'umma idan ka zo ranar bunkure kibiya Kabir Alasar Rurum wanda ba ruwansa da talakawa sai zabe ya taho ranar bunkure kibiya da hanyoyin da yace yayi babu wacce aka gama flashin ne mun shiga Google 2027 kafin sha biyu rana da yatar Allah JY Global ya kwada ka daga sa sai a koma Maltwe aje a cigaba da dillancin tumatir Alhaji Ibrahim Abdu Mato 2027 da yatar Allah ka zama dan majalisar jaha bunkure Hafiz Sauri gamba dan ba kara ba ta kai ake yi ba yan gudun wuce sa'a kurun kus
0: dukkan duka da waɗannan kalamai na ustaz mai gaskiya kumuriya ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu sauran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan zai wutun ƙarshen mako lafiya.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ما سورة ولا شري نا دولة المسلمين وندا جدار يدي الرحمة من البركة يكي أوكل نوين جبات الدولة شري قليكو Allah muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan masu sauraron wannan shiri basu manta ba a shirinmu da ya gabata na ƙarshe, muna dai cikin tattaunawa kan yanda aka samu kafuwar daular musulunci bayan ƙare ko bayan faduwar dauloli ko gwamnatoci na salakunan kasar Hausa, wanda jihadin da Sheikh Usman bin Fodi ya jagoranta. Bayan faduwar gwamnatin salakuna ta kasar Hausa, abinda ya biyo bayan ta kamar yanda shirin da ya gabata ya nuna cewa gwamnatin musulunci ita ce ta mai gurbinta a bisa ka'ida da tsari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda dukkaninmu muka sani, annabi ya faɗa cewa zan bar ku akan abubuwa guda biyu, matukar kun yi riko da su har abada ba za ku bata ba. Annabi ya ce su ne kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnata, wanda su ne abubuwa guda biyu kacal da annabi ya bar al'ummarsa a kai. Su kuwa littafin Allah da sunnar manzon Allah suna kunshe ne da umarni da hani, suna kunshe ne da dokoki da wato hukunce-hukunce da suka shafi wannan addini namu kai tsaye. Shi sa wato a shirin da ya gabata mun ga cewa muna bayani akan yanda shi Sheikh Usman da almajiransa suka yi kokarin dora gwamnatin da za ta jagoranci al'ummar kasar Hausa da kewayenta akan tsarin kitabu da sunna. Abu na farko, kamar yanda aka yi bayani, shehu da aka gama wato bayan an cinye alƙalawa ko an cinye ƙasashen Hausa, to Sheikh Usman ya bai riƙi shugabancin ƙasa ba, sai ya raba ƙasar gida biyu kamar yadda muka faɗa a baya, da yankin abin da ya shafi ɓangaren gabas da kuma abin da ya shafi ɓangaren yamma. Ɓangaren gabas ya saka Muhammadu Bello a matsayin shi ne shugaba mai kula da wannan yanki na fadin, wato ainihin ita wannan yanki na gabas na daular, wato ainihin Sheikh Usman. Muhammadu Sheikh Abdullahi Gwandu kuma ya zama shi ne wanda yake shugabantar da kula da dukkanin abin da ya shafi yammacin wannan daula ta daular Usman bin Fodi. Waɗannan mutane biyu, kamar yanda aka sani, su suka bayan Sheikh Usman babu wanda ya kai su a mataki na ilimi. Abu na farko kenan, babu wanda ya kai su a mataki na fahimtar gwagwarmaya daga inda aka taso da inda aka taho da kuma inda ake yanzu, kuma babu wanda ya fi su fahimtar kasar Hausa da al'ummar da take cikinta da al'adunta da ɗabi'unta. Babbar shaida, an kuka duba za ku ga rubutun shi Shehu Muhammadu Bello Infaqul Maisur, wanda madogara ce babba ga marubuta wajen sanin mecece kasar Hausa, ƙabilun da suke cikinta da kuma irin ɗabi'unsu da halayensu. Kuma Shehu Usman da kansa ya musu shaida cewa idan kana so ka san harkokin siyasa da gwamnati, to kalazinci karatun littattafan Muhammadu Bello. In kuma kana son ka san menene shari'a ta addini, to kalazinci karatun littattafan Shehu Abdullahi Gwandu. Wannan haka Shehu Usman ya kawo cikin littafinsa na Jami'ul Ikhwani, don haka kaga ba su shugabancin wannan kasa. Aba Muhammadu Bello bangaren gabas, aba Muhammadu Abdullahi Gwandu a bashi bangaren yamma, to wannan yana nuna an ajiye kwarya a gurbinta. Wato masana siyasa ne, masana shari'a ne, kuma wanda suka san kasar da halayen mutanen kasar, don haka gwamnati za ta yi kyau kenan. Don haka shi Shehu Shehu Usmanu sai ya koma rubuce-rubuce na littattafai da kuma karantarwa da kuma kawai nusar da shugabanni me ya kamata su yi, amma shi bai tsoma hannunsa cikin mulkin gwamnatin musulunci ta wannan daula ba. To kamar yadda muka faɗa asasi, kamar yadda manzon Allah ya nuna cewa ya bar mu ne akan littafin Allah, don haka tsarin shari'ar musulunci har abada al'ummar da duk ta jingine gwamnati irin ta musulunci, to har abada ba za ta ci nasara ba, har abada ba za ta ci nasara ba. In dai musulma ce ta jingine alqur'ani da sunnar manzon Allah, to har abada ba za ta ci nasara ba a komai, sai da ta zama koma baya. Makiyanta za su haukanta, za ta zama kaskantacciyar al'umma. Wannan kuma shine abin da mu muke gani a yau, saboda Allah ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka, duk wanda ya bijire wa littafi na shine azzikiru. Abin da muka aiko manzon Allah da shi ka bijire masa, to kana da rayuwa mai kunci a nan duniya. A ranar alkiyama kuma Allah zai tashi mutane makafi, kuma makomarsu za ta zama wuta. Saboda shi wannan littafi, shi alqur'ani manual ne na dan adam, ya kamata ka rayu yanda Allah ya tsara. Kamar ababen hawa ne da muke amfani da su da sauran injina, suna da manual, wanda ya yi su shi ya rubuta manual din su, ka'idoji da dokokin da za a yi amfani da wannan abun, in mota ce, in mashin ne, in radio ne, in television ce. In ka saba ma ka'idojin wannan manual din, kai amfani da wannan abun yanda kai kake so, to wannan abun ba za ka more shi yanda ya kamata ba. To haka dan adam in ya jingine manual din da Allah ya aiko masa da shi, cewa ga yanda nake so ka rayu, saboda ni na halicce ka, ni na san yanda kake, don haka nema manual wanda za ka dora rayuwarka gaba dayanta, ba wani bangare ba, akan wannan manual din. Shine alqur'ani, shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa in ka ajiye wannan abin, to ka ajiye ingantuwar rayuwarka, ka shiga cikin matsala. Allah ta'ala yana cewa da manzon Allah ya gaya wa mushrikan Makka da Yahudu da Nasara, afa ghayrallahi abtagi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala wallazina atainahum alkitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takun min al-mumtarin. Allah ta'ala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai da kuma ahlul kitabi kafiran Yahudu da Nasara, cewa yanzu wani Allah kuke so in gamsu da hukuncin sa a kaina, wani Allah kuke so in nemi hukuncin sa bayan ni Ubangiji na ya saukar min da littafin da yake yin bayanin hukuncin komai dalla-dalla mufassala. Anzala ilaykum alkitaba mufassala, shine wanda ya saukar mana da littafi, shine wannan alqur'anin a hannun mu har yanzu, shi aka saukar wa da manzon Allah, yana kuma bayanin duk wani hukunci da dan adam zai bukata a rayuwa.
1: rayuwarsa to Qur'ani ya kunshi wannan hukuncin kuma hukuncin mufassala daki daki babu wato cudawa babu rashin ganewa bayani ne dalla dalla da kowa zai gane hukuncin abu kaza kaza ne hukuncin abu kaza kaza ne a wajen Allah ba a wajen mutane ba Allah yace wallazina atainahumul kitaba wadanda muka ba littafi gabanin ka ya rasulullahi sune yahudawa ga sunan suna tare da kai da kristoci ga sunan suna tare da kai ya alamuna sun san annahu munazzalun min rabbika bil haqqi sun san wannan littafin alquranin nan da muka saukar maka littafi ne wanda daga Allah aka saukar da shi ba wai kai ka kirkire shi ba kamar yanda mushrikai suke zato suke zargi daga ubangijinka aka saukar maka da shi bil haqqi kuma da gaskiya ba dan wasa ba dan ai aiki da shi ne ba wai dan kawai mutane su dinga rera shi wajen karatu sun iya kalkala kubura da sukura da maharijin hurufi kowanne za a fitar da harafi da tajwidin sa a wannan ba shine kadai manufar saukar da alqur'ani ba babbar manufa ta kan gaba shine dan ai aiki da shi dan haka talata kunan min al-mutari kada ka zama cikin masu shakka da kokonto game da shi wannan littafin a sa maka shakka a kansa ko a sa maka kokonto a kansa a littafi ne wanda yake daga wajen Allah yake da gaskiya babu kokonto a ci Musa su su shehu ba su yadda sun bu sabon sarakunan Hausa da suka gabace su a wajen tafiyar da gwamnatocin su ba wanda sarakuna sun gina gwamnatocin su sun tafiyar da su akan san zuciya da ra'ayinsu babu wata shari'a daga Allah duk da cewa akwai manyan sarakuna kamar yanda abshirin da ya gabata muka faɗa a baya waɗanda suka tafiyar da sarauta akan littafin Allah kamar anan Kano irin su sarkin Kano Muhammadu Rumfa Allah ya ƙara masa rahama babban malami sarki wanda ya yi gwagwarmayar tabbatar da addinin Allah da shari'ar Allah wanda har Shehu Usmanu ya kawo bayani a cikin littafin sa na Sirajul Ikhwani irin yanda wato ainihin manyan malamai na musulunci suka bada gudunmuwar su a wajen tafiyar da gwamnatin Kano musamman Abdulkarim Muhammad bin Abdulkarim Al-Majili rahmatullahi alayhi wanda ya Shehu Usman ya kawo wasiƙar sa da ya rubuto wa sarkin Kano Muhammad bin Yaqub wajen kokarin dora shi akan ya tsaya akan shari'ar Allah kai ya kuskure ya sauka daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shehu Usman ya kawo kofin wasiƙar a littafin sa Sirajul Ikhwan to dan haka su irin waɗannan akwai ɗaiɗaikun sarakuna na musulunci wanda

wannan kasar Hausa suna da'awar musulunci amma kuma sun fita daga musulunci ba su sani ba. In ka duba littafin sa mai suna Tanbihul Ikhwani ala ahwali ardi Sudani za ka ga ya kawo wannan. In ka duba littafin sa Nurul Albabi za ka ga ya kawo matsalolin da ya fi samu a kasar Hausa. Nan ga musulmi yana sallah amma kuma shi bai ma san ya warware kalmar shahadarsa ba, wanda ita kalmar shahada kamar alwala ce. Yanda ka san alwala akwai abin da yake warware alwala, to haka nan ma akwai abin da yake warware kalmar shahada, ma'ana akwai abin da yake warware imani. Kuma in yawan nan warwarewar ko ka yi la ilaha illallah sau miliyan kullum kake karantawa in baka yi niyya ta dakacewa ka tuba ka dawo musulunci ba, to wannan la ilaha illallah ba za ta amfani ka ba. Dan haka malamai suka fitar da babin ridda, musulmi shi yake yin ridda, shine musulmi ya bar musulunci shine ridda. To akwai kalmar da zaka faɗa ko akwai aikin da gabanka za ta aikata kana yin waɗannan abubuwan ko magana ko aikin ka fita daga musulunci sai ka sake sabon musulunci. To wannan mutum bai sani ba sai ya ci gaba da rayuwa a haka, ya yi ridda bai san yayi ba, don haka har ya mutu yana murtaddi bai sani ba. Don haka wannan yana nuna cewa su sun gina gwamnatinsu saɓanin yanda sarakunan Hausa a baya kafin su karɓi mulki daga hannun sarakunan ƙasar Hausa, to su sun gina akan Qur'ani da Sunna. Wanda da yawa a yau irin akwai kamanceceniya tsakanin al'ummar ƙasar Hausa ko arewacin Najeriya a yau da sarakuna lokacin mulkin sarakunan ƙasar Hausa kafin jihadi. A wajen siyasa da tafiyar da gwamnati akwai kamanceceniya kwarai, yanda sarakunan ƙasar Hausa suka jingine maganar Allah da ta manzon Allah a cikin gwamnatinsu, haka yau musulman arewacin Najeriya suka jingine maganar Allah da ta manzon Allah a cikin harkar gwamnatinsu. Kaga kenan, ashe babu mamaki irin abinda sarakunan ƙasar Hausa suka fada shugabannin wannan zamani na arewacin Najeriya su ma su fada. Tana iya mutum ya rudda bai sani ba, amma kuma gashi musulmi ne yana sallah yana azumi amma bai san ya fita daga musulunci ba, sai a alkiyama za ta bayyana. Zai tsinci kansa yana mamaki. Isa Shehu Usmanu a littafinsa Tamyizul Muslimina min al-Kafirina ya ce wasu sai ranar alkiyama za su gane ma su kafirai ne, domin Allah zai tashe su a cikin kungiyar kafirai. Ba su san sun bar musulunci ba. To a yau da yawa akwai irin wannan yanayin, mutane na barin musulunci ba su san sun bar shi ba. Kamar yadda manzon Allah ya ce zamani zai zo mutum zai yammata yana musulmi kafin wayewar gari ya koma kafiri, bai sani ba. Ko ya wayi gari yana musulmi kafin yamma ya bar musulunci, bai sani ba. Wannan shi ne halin da muke ciki a yau. Don haka akwai kamanceceniya kwarar gaske tsakanin gwamnatocinmu ko al'ummar musulmi na arewacin Najeriya a yau da kuma zamanin Shehu Usmanu kafin jihadi, yanda sarakunan Hausa da al'ummar musulmi ƙasar Hausa suke a wancan zamani. Don haka wannan ya zama akwai ƙalubale mai girma a gaban sabuwar gwamnati da ta zo da sunan musulunci. Wannan ya bayu ga kamar yadda za mu ga a yau muna da'awar mu masu aƙida ne, aƙida sahihiya. To a irin wannan zamani da musulmi suka tsinci kansu kuma suka yi zaman dirshan ba wani aiki da Allah da mutane suka tashi suna yi don su canja abin da tura mulkin mallaka suka kawo, kake magana wata aqida.

lahiya, mutane ba sa kan alqur'ani da sunna a rayuwarsu, a shari'arsu, a siyasarsu, a mu'amalarsu, ba sa tuntubar Allah, ba sa tuntubar manzon Allah, sai dai son zuciya. Kake magana wata ingantacciyar aqida? Gashi Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ina magana da ingantacciyar aqida a wannan zamani? An jingine alqur'ani, an jingine sunnar manzon Allah a tafiyar da rayuwar al'umma. Ba ruwan Allah, ba ruwan manzon Allah a cikin gudanar da rayuwar mutane. Manual din da ya bamu mun jingine shi. Kuma ka ce kana tare da ingantacciyar aqida? Ai, babu ingantacciyar aqida da ta wuce Allah ne zai ce kai shi kadai, kuma shi zai ce ka bari ka bari. Wannan ita ce aqida. Allah ya ce kai kai, ya ce ka bari ka bari. Wanansa ya ce kai, ka ce a'a, sai in ya dace da abin da Ubangiji na ya ce. In bai dace da abin da Ubangiji na ya ce ba, to kai baka isa ka sani ba, dan ba kai ka halice ni ba. Wannan ita ce aqida a musulunci. Akan ta manzon Allah ya tsaya, ita ce ma'anar la ilaha illallah. Ita ce maganar aqida sahihiya. Babu wani wanda ya isa, tace ma'ana la ilaha illallah, babu wani wanda zai ce ai ko a bari, sai Allah, illallah, sai Allah kawai. Ba kawai ababun bauta ne kawai Allah yake da hurumin shi kadai za a bauta ba, ai duk rayuwar mutane bauta ce a wajen Allah. Duk rayuwa gaba dayanta bauta ce. Kuma shi kadai in ka bi shi ne kake da ingantacciyar aqida. Wanda ji Allah ta'ala yana ce mana alam a'had ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Allah ce ya ku mutane, ya'yan Adam, mun dauki alƙawari gare ku ba tun kuna cikin alamar zarri, ban dau alƙawarin cewa kar ku kuskura ku bautawa shaytan ba, ni kadai za ku bautawa. Innahu lakum aduwwun mubin, shaytan haƙiƙan maƙiyi ne gare ku, mai bayyana ƙiyayarsa gare ku. Ka taba ganin wanda yake wa shaytan sallah ko yake mara azumi? Amma me yasa Allah ya kira cewa amma ta abudu shaytan, kada ku bautawa shaytan? Saboda idan shaytan ya baka umarnin ka yi abu, abin nan kuma ya ci karo da abin da Allah ta'ala ya ce kar a yi, ka bi shi, ka bauta masa. Domin ai ita bauta shi ne ittisalul awamiri wal jinabun nawahi, shi ne bautar Allah. Ka bi abin da ya ce ka yi, ka bar abin da ya ce ka bari, shi ne ibada a wajen Allah. To Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun, na rantsi da Ubangijinka ya Rasulullah, mutane ba za su yi imani ba hatta yi hakimuka, sai sun sa kai ne za ka zama mai hukunci. Fima shajara bainahum, cikin duk wani abin da ya faru na jayayya a tsakaninsu. Mutum biyu ne suka samu saɓani, mutane da yawa ne suka samu saɓani, al'umma ce ta samu jayayya a junanta. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Duk wata jayayya, duk wani hukunci, duk wata matsala, to musulmi ba shi da wanda zai ce mar ga yanda za a yi sai littafin Allah. Farudduhu ila Allahi war rasul, kuma da hukuncin wannan sabani na ku zuwa ga Allah, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne mai da hukunci ga Allah, shi ne mai da shi zuwa ga littafinsa. Mai da hukunci zuwa ga manzon Allah shi ne mai da ƙara zuwa gare shi in yana raye, in kuma baya raye a koma zuwa ga hadisinsa. Wannan ita ce aqida ingantacciya.
wanda baya kan wannan karye da da'awar cewa yana da wata sahihiyar aqida kana kan wannan matsalar ka zauna kai zaman dirshan kawai kana more rayuwarka haka manzon Allah ya more rayuwa yana kawai da da'awar musulunci a baki yayin sallah ya azumi shikenan ya kwanta shi da sahabbansa su ci abinda suke so su yi abinda suka ga dama wannan shine musulunci ingantacce ba shi manzon Allah ya koyar a matsayin musulunci ingantacce ba kuma duk wani malami da yake da da'awar malanta to idan bai yi abinda manzon Allah ya yi ba to bai hau kan kujerar manzon Allah ba shi ba magajin manzon Allah bane masu sauraron wannan shiri duba da lokaci dole mu gintsi shirin anan sai a shiri na gaba zamu dora a madadin gidan radio Rahama mai albarka wanda ke daukan nauyin gabatar muku da wannan shiri da dan uwa Nura Abubakar da ke jagoranta wannan shiri dan uwanku Abdullahi Salo aika yake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: ambaliya.
1: Masaranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake haɗuwa cikin wani sabon shiri na musamman. Kamar yadda sanarwa ta gabata a wannan rana a kuma daidai wannan lokaci zamu kawo muku shi. Shiri ne daidai da zai maida hankali kan yadda aka kaddamar da wata sabon kungiya PIL mitaken TMS wato Tinubu Maliya Shonikan wanda ta kunshi yan social media a kananan hukumomi 13 a mazabu 141. Kungiyar ta TMS dai karkashin jagorancin jajirtaccen jagoran nan Alhaji Ibrahim Yusuf Garo Shonikan an kaddamar da ita ne domin ta tallafa wa manufofin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da kuma sanatan Kano ta Arewa kuma makaddashin shugaban majalisar dattawan kasar nan DSP Sanata Barau Jibrin Maliya. Kamar da yadda na bayyana a kananan hukumomi 13 na Kano ta Arewa mazabu 141 wanda kuma za su yi aiki ne kafin zaben shekara mai zuwa ta 2027. Taron dai ya gudana ne karkashin jagoran kungiyar ta TMS Alhaji Ibrahim Yusuf Garo Shonikan da kuma shugaban kungiyar na jihar Kano Barista Nura Abdullahi Bakwai. An kuma rantsar da jami'an yada manufofin kungiyar da jam'iyyar APC ta kafafen sada zumunta na zamani wadanda aka zakulo daga mazabu 141 na kayan hukumomi 13 na Kano ta Arewa tare da basu sababbi PIL kira tablet PC guda 161 don sauƙaƙa ayyukansu da yada manufofin kungiyar ta Tinubu Maliya Shonikan wato TMS. To mai saro kan dana jaka da nisa
2: bar mu fara da jawaban shugaban kungiyar
1: Barista Nura Abdullahi Bagwai ene da cin gogaggun yan siyasa a nan Kano ya bayyana makasudi da kuma dalilin da yasa aka kafa tafiyar.
3: Mai girma shugaban jam'iyya sauran jagorori da suke zai taibar wannan da kuke gani yan wannan kungiya ne ta Tinubu Maliya Shonikan organization shugabanci ne na wannan kungiya na local government 13 mutum 15 daga kowace karamar hukuma sannan kuma tare da rakiya na shugabanci jam'iyya na mazaɓa mutum 3 a kowace mazaɓa mazaɓa 141 da take yankin Kano ta Arewa wadda sanata Barau Jibrin da kuke kira zama ba sani da yake wakilta kuma kuma sai jagorori na jihar da suke gudanar da wannan kungiya yan jarida da sauransu. Wannan kungiya dai dalilin kafa ta shi ne jagoran wannan kungiya Alhaji Ibrahim Yusuf Garo Shonikan. Kasancewa sa mafarkinsa da kishi ya ga cewa al'umma ta ci gaba kullum da yana suke nan amma sai ya duba ya ga cewa to shi ba gwamnati ba ne ba kuma da haka duk kokarinsa ba zai iya yin abin da gwamnati za ta yi ba to amma me ya kamata ya yi ta ce to bari ya duba ya gani wanda suke da ra'ayi da kudiri da fahimta ta ci gaba al'umma da kishin al'umma iri ɗaya ya ga ya mara masa kewarsa da aljihunsa. Saboda haka gaba ɗaya ya duba ya bincika ya ga babu wanda ya dace ya tsaya ya mara wa baya ya ga cewa ƙudurorinsu na ci gaban al'umma sun ɗore ga babu wanda ya wuce sanata Barau Jibrin Maliya. Gaba ɗaya kuma ku zama shaida a kai ma cewa ni dai a fahimta ta duk da ga iyayenmu da kakanninmu a siyasa amma dai ban taɓa gani ba ko jin labarin wanda za a ce da kai da kwai da yaran sanata. Amma abin da yake mai yankin sa ko da shugaban kasa ne tafi a yankin nan sai dai haka akwai kalandu da jakunkuna da za a raba tun daga manyan baƙi har zuwa sauran ƴan ƙungiya hanyar da za su da kowa ta yi mata za a ga kaɗan daga cikin abin da muka kira legacy project na Sanata Barau Jibrin Maliya a yawancin su ma sun faru ne daga 2023 ɗin nan zuwa yanzu wannan da muke cewa abin da yana da yawa saboda yanzu muka ce za a ce za a buɗe duka ayyukan da ya sai dai a ce a yi mataki ne mai bolin bolin saboda ka sani da kai ba aka fitar da guda 13 fitar waɗanda ayyuka ne masu ɗorewa waɗanda al'umma za su gaba su gaba da amfana su waɗanda ake kira legacy project sannan kuma sai muka ɗauko a cikin kalan wanda ya ƙara huskar mutane su san cewa wannan abu da muke yi wannan ƙungiya wannan hidima da Alhaji Ibrahim Shonikan yake yi ba wani da kai yake yi ba saboda haka sai aka ɗauko kuduri kuduri waɗanda suka yanci ma sun zama doka waɗanda suka taɓa roje birnin yanzu daga shi ma 2023 ɗin nan zuwa yanzu sai aka ɗauko guda 10 kai aka lissafa su cikin guda 42 kuma abin da zai baka mamaki shi ne duk da kwamitin nashi da hidindimu da yake da shi da shugabanci da yake da shi amma fa babu wani ɗan majalisar tarayya ko ɗan majalisar dattijai da ya fi shi yawan kawo kuduri wanda ni zan iya tunawa na yi rubutu a cikin majalisar da take wata ɗansa shekarar da ta wuce ne a lokacin kudurori guda 21 ne a lokacin kungiyar yan jarida sama da misara kasa suka ba shi kyauta kai saboda yan kowa amma cikin shekara da ya zama 42 kuma kada mu mai ba da mun shi ba ko aikin nan da musa shi ne dinga kai kun da ni a yanzu ka ta bayar da kun nan dalilin sa fara dinga kan mu fara samu fitarar mu ba su guda biyu kuma ana kari shi mun da guda uku ba na da akwai jama'ar ma da take da fitarar mu ba su guda biyu amma dalilin sa ta bayar da bare fitarar mu ba su don uku ce idan za mu ce za mu fada ayyuka na mu ta bayar da bare sai dai mu kwana ana yi mun kwana ana yi ma za su wannan abin da shi tuma da dukkan ce sai sun yi min gyara sun kara wata kila sun kara mun kwana saboda haka sai muka ga cewa me ake cewa yaba kyauta ta fice bawon Allah nan ya zama cewa a'a ba za a tsaya a dafa masa ba to idan ya zama cewa babu shi wallahi ana sunan wasu kila za mu fahimci amfanin ana cewa kada Allah ya kawo ranar yabon gani ko saboda haka waɗannan dalilai da wasu su muka ga cewa tsakani da Allah idan mu ɗan Kano ta arewa ba mu tsaya mun daga cutar gurbin mu ba to gaskiya ba mu siyasa muke yi ba to dukkan siyasa shine ya ga samu ci gaba ko da kana da ambition kaga wanda ya fi ka cancan to wato mun kake ka kane saboda ne inda daga suka ce dan jama'a to ga wanda ya fi ka ire ire domin jama'a da saboda kace a mara masa baya a ga cewa ya soke noyi saboda haka da jinin mu da tsokan mu da lokacin mu da ilimin mu da jajircewar mu ba mu tsaya mu gura a gaje Ibrahim shi ne kan baya mu ga cewa an samu gagarumin nasarar da ba ta samu ba wannan kuma daga kan sanata Baroji Barin abinda muke magana ko wane ne zai ci albarkacin sanata Baroji Barin ne za mu yi shi ko wane ne za mu yi shi sanata Baroji Barin yana tare da shi mu ma muna tare da shi saboda haka shugaban kasar mu sanata Bola Ahmed Tinubu a Suwaju Allah ya kara masa lafiya Allah ya kawo mu ranar da za a rantsar da su gaba daya saboda haka muka ce to mu za mu tashi za mu daga tutar da nemi sanata Baroji Barin mu ga cewa a Suwaju ya kara yin nasara a yankin kamar yanda yayi a 2023 wannan kuma ba mun fara ne wannan sarauta akwai ta a Kano gaba daya akwai ta a Kano ta tsakiya akwai ta a Kano ta kudu saboda haka yanzu mun fara motsawa ne da Kano ta arewa sannan kuma a hankali insha Allah mun yi kunun ma mun za su dauka a wannan yankuri na Alhaji Ibrahim shugaban kan daga abin da za a fara sai aka je gaba da a fara da yan aike su ne yan social media masu yada manufa saboda haka sai ya zama cewa aka gabatar da tsari na wayoyi muna da mazabu 141 saboda haka kowace maza ba ka dauki don social media guda daya akwai waya tablet PC 10 inch branded wadda take da hoto logo irin wannan wanda yake kai sanata Baroji Barin a Suwaju da kuma Alhaji Ibrahim Shunikan jagora cikin wannan tsari jagoran Alhaji Ibrahim Shunikan ya ce a bar da yan social media bayan wannan wayoyi da za a ba kowane dan social media maza ba kuma duk wata akwai kudin data da za a ba shi sannan kuma iyayenmu mata ba a manta da ku ba muna da tsari na musamman da zai zama empowerment ne na mata zalla kawai masu shayi ne masu teloli ne da sauran masu sana'o'i daban-daban da manomu akwai tsari na kudin empowerment daga Alhaji Ibrahim Shunikan albarkacin sanata Baroji Barin Maliya DSP wannan bawan Allah Alhaji Ibrahim Shunikan muna fata Allah ya kara wa sanata Baroji Barin irin su Allah ya kara wa sanata Baroji Barin irin su Allah ya kara wa sanata Baroji Barin irin su Allah ya kara mana yawan sa yankin Kano ta arewa jihar Kano da Najeriya gaba daya saboda mu mun ga abin da muka gani akwai abin da ba zai yi baka iya fadan sa a wajen taro ni tika mun hadu da shi alherin sa ne ya fara zuwa mu har kuma Allah ya sa muka hadu har na gani hatta sauran mutane kuma ake gani kuma kada a ji kodar jami'a ta sani cewa za mu yi tallar Bola Ahmed Tinubu ya koma a sakan tabbin shi insha Allah sanata Bola Ahmed Tinubu sanata Kashim Shatima da kuma sauran dukkan intakar karmu na jami'ar APC
1: shi kuwa Yusuf ya Yusuf Tabuka cewa ya ba zai bari a bar shi a baya ba domin wajibi ne shi ma ya sanya hannun jari wajen ganin cewar an ci gaba da tallata wannan tafiya ta TMS karkashin jagorancin Alhaji Ibrahim Yusuf Shunikan da ke kuma ya zaro naira miliyan 2 a cikin lalitar sa inda ya bawa kowanne jami'i naira 10,010 wanda ya kama naira miliyan 1,410 sannan kuma ya mika naira 790,000 ga sauran yan kwamitin zartarwa na ita wannan tafiya ta TMS ga dai karin bayanin da yi
0: APC Alheri Nigeria Najeriya, Kano, Kano, Kano ta Arewa, Kano ta Arewa, bai ji ba, bai ji ba, ƴan majalisar tarayyar mu, ƴan majalisar jaha.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بودي أتى تبتغى الله سبحانه وتعالى فين بعد أن نشان الله سبحانه جعلنا محمد صلى الله عليه وسلم ميجرما شغبان وانا قنجيا على جيسي إبراهيم شوني كانغارو ميجرما شغبان داركتا نهدي نزماري ميجرما مقدشي شغبان جميع APC نكسا نكولاد شير أريوا مصرما ميجرما مطلبتي شغبان جميع APC نجار كانو ميجرما babban darakta na gidan mai girma sanata Barau Jibrin Maliya Alhaji Shituma Baki Gari masu girma ga su nan da yawa a gaban nan masu girma a bayan mu a wannan lokaci mu da muku sallama irin tadirin musulunci abinda zan faɗa a nan kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa wannan magana haka take na bi wurin nan duk da jiya da daddare aka yi baitin ɗina na ga kuma gurin nan ya yi abin da ake buƙata taro ya yi kyau nan take na kira shi na ce da shi mutum 140 din nan da daya kowanne kafin data ta zo ta mai girman shugaban wannan kungiya Alhaji Yusuf Ibrahim Shani Kangaro to tawa za ta shiga insha Allah a yanzu nan bayan wannan naira miliyan 410 sannan kwariti da suka yi organizing din wannan su kuma na ba su naira 590 idan an jimmata kuɗi naira miliyan 200 na kadan ba ajala
1: to daga jawaban nasu kuma bar mu tafi ga makogaro ga tafiyar gidan DSP Barau Jibrin Maliya wato honorable Shituma Daki Gari wanda ya nuna matukar godiya da jin dadin sa bisa wannan abin alkhairi da Alhaji Ibrahim Yusuf Shoni kan yayi domin jam'iyyar APC ta samu nasara a zaben mai zuwa na shekarar 2027.

0: shugaba sai mu ci abu ba ƙura'a mana. To wannan abu ƙalubale ne a gare ku, yanzu dai ba a dawa a Kano ta arewa, a Kano ma gaba ɗaya ba wa ma ta arewa ma ba ma ta riga ta mutu. An ɗinke duka masu ruwa da tsaki masu faɗa a ji sun ɗinke sun dawo, ba ma babban wani ne sanata Garzo shi ma mun jawo shi ya dawo insha Allah. To saboda wannan taro na 'yan social media ne, kuma wannan taro an kira shi Tinubu Maliya Shanikan TMS. To an ta magana a kan Barau Jibril. Ni zan ɗan yi tsokaci kaɗan a kan shugaban ƙasa. Lokacin da muka yi wannan gwamnati a 2023, foreign exchange ɗin Najeriya ya sauka ƙasa zuwa biliyan 19 ne. Amma yau, as of last week, foreign exchange na Najeriya ya kai biliyan 57, wanda yake daga nan ne tattalin arzikin zai fara kyau, abubuwa su fara saukowa. Akwai maganar cewa Tinubu ya nuna da 'yan arewa hanyar ci, ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba. Na farko, lokacin da mataimakin shugaban ƙasa Atiku ya nemi takara ba a bashi ba, Tinubu ne ya ce zai ACN suka bashi takara. A 2011, Tinubu ne ya ɗauko rubabi daga arewa ya bashi takara. A 2015, ya ga cewa Buhari na ta ƙoƙari amma ya kasa cin zaɓe, aka ce to a zo a haɗaka, aka haɗa kai, ya kawo jihohin shi shida, 'yan majalisar tarayya 76, sanatoci 18, haka aka shigo da kuɗinsu da komai. Mu da muka yi CPC bayan mu guda ɗaya da Tinubu, amma aka zo ya ce a goyi bayan shugaban ƙasa Buhari aka yi har nan sau biyu. So ya zama halal a wurin mu, inda ya samu ya yi mu ba mu cicciɓa masa mu nuna masa halarci mu zaɓe shi sau biyu, kamar inda ya taimaki wannan yanki aka kawo mana. Kuma zan gaya maku wasu abubuwa da ake yi a ƙasa. Yanzu ga standard railway gauge duk da yake ba lokacin shi aka fara ba, amma an haɓaka aikin ana yin shi wurjanjan. Yanzu daga Kano zai tashi zuwa Maraba ƙasar Niger, daga Kano ya ba shi Abuja har Lagos, wanda yake nan gaba kaya 'yan Niger in za su siya ko za su siyar ta Najeriya za ta biyo, kuma za a samu ci gaba. Hanyar nan mai mahimmanci da ta taso daga Abuja zuwa Kano ba aiki ya tsaya, amma zuwan shi aka sake 'yan kwangila. Yanzu duk wanda ke bi hanyar ya san hanyar kankara ake yi. Sannan abin da ya ba su zuwa watan 11 su gama aiki a kan kuɗi biliyan 740, kuma nan take aka biya su kuɗi na ƙadan biliyan 600. Ana nan ana ayyukan nan. Ranar Talata mun ƙaddamar da hanyar nan da ya fi kowane hanya haɗari a Najeriya, hanyar birnin Jihar zuwa Kaduna, shi ma an ba da kuɗi za a fara gini, wanda yake a za a buɗe wannan karan.
1: Wannan rabin gaba don tibabawa kenan. Mataimakin shugaban jam'iyyar ABC na ƙasa mai kula da shirin arewa maso yammacin ƙasar nan. Taron da ya sami halartar mutane daban-daban. Da haka ne kuma za mu gargare shirin a madadin dukkanin abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, musamman Bashir Faruku da Niyya kasancewar sa mashirin shirin. Sunana Abubakar Sabo da na gabatar. Nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Nan daya
3: sanatan arewa gaba dai Maliya.
2: Nan biyu
3: deputy senate na ƙasa Maliya.
2: Nan uku
3: speaker ya kowa Maliya.
2: Gaskiya
3: ita ya rike ya zama wajen.